0: sa.
1: Oo.
0: And gusto nila ipabuksan. Kaya nagpagawa man sila sa mensahe, ginagawa for Erwin, then nagdigadangan daw. Ang nasabi itong enkwentro sa Siyonan sa Escalante, ang nagpakita lang ito po na gapabuksan ang presensya sa rebelde, nagpabilin si Gapon sa Norte ng Bayas ng Negros, Petro Barwin.
1: Oo. Amo na medyo mabulabot
0: tayo. May internet tayo. Drasilo, Tenent Colonel Eric Alfonso, Commander sa 79th Infantry Battalion. Pabatihan natin.
2: Yung sir, ni Roger Cabillar, sir, yung namatay doon sa Salamang. And yung namatay na yung na-encuentro, sir, is ito po yung, ano, sir, yung kasama ni Roger Cabillar na pinatay yung kapatid dito sa, kasama nila sa NPA, na pinatay niya yung kapatid niya na si Binyan dito sa Victoria City. Bago siya nag-join ng NPA, ano siya, uganti siya, may kaso siyang murder, or nothing, up of the seriousness. Doon nag-join siya ng NPA. Ito si Montoya, alias Kier, na kasama ni Roger Cabillar. Actually, hindi pa naman siya kinukonsider as leader. Siya yung isa sa mga nakilala na na-encuentro ng ating tropa dito sa Barangay Tamlam ng Escalante City.
1: Mm-hmm. Katropa Franz, alias Kier, though ka... kaysa una ka po, kanto blas ang administrasyon ni Anay Presidente Duterte. Do I dito ko na kanto blang mga care mo, hindi lang ko certain ha nga ano ha. Katropang France. Pero it is what it is, no, may ara na sa identity. And probably paglantaw sa ato mga Philippine Army, base amo ni mabulos nga leader da sa North Front sa NPA.
0: Oh yes, amo na gidagat pa rin ginamatay man nila si Alias Kier nga eh. Iba si posibleng lugay na niya sa vlog. Pero siguro nagkapangita man na sila kung sino ang may kasarang lang mamulo wala sa isa ka squad. May kasarang mga katropang Erwin or may abilidad ka mag-imus kung ano nung mga kalakasan para inugtar sa mga lugar din na sa kupan kung aradres na katropang Erwin nag-ahutbong man.
1: Oo. Well, see kung anong katuan. Pero one thing for sure, may ara Japon sang, may ara sang Linok Panay, may ara sang mga pagbinaslanay. Ako pag nandito ko katropang France, baslanay na rin mo, no? Napatsya ang NPA, mabalos, napatsya naman to nagligad tong ano, ang army. Subong niya, nagka-prepara naman sila para maglaot gidyan sang ano, sa mga responsibilities pagpatay supod nila.
0: Correct, no? So, tiyan mo ni Subo Kato Perwin, kahit may mensahe, manandi si, ano, si DND Secretary Dibot Sudoro. After sa pag-identify ni Kato Perwin, ginpaya kita rin niya ang, ining mga information. And also, ang operation sa militar is very legitimate. Kiti nga, nagagiyo kung ano ang intel operations mo, no? That gagather sila sa bastanting mga info and nanindugan man ng DND Secretary nga identified kung sinuni ang mga individual ng mga masumalang sa militar sa tiyon sa ilan ng mga pagpatrolya or any military operations ang ara mismo na may presensya sa mga rebelde. So, ang mula din man ipayag ni DND Secretary Katropa Erwin na which is the ang ining ng mga nabiling ng mga rebelde nanindugan din siya nga wala na sang any ano ba no any discussion or let's say di may mga pagsinakol sa tuha sa mga lideres and also sa gobyerno. Eh kay bangol Katropa Erwin diri gid mahibaluan kun ang ginahimo sa mga rebelde ang lehitimo man o kun hindi ko kun puro lang ginisla sang ginahaboy ng istorya against man sa gobyerno no kahit nagligad to daan nagambal na ng rebelde nga ginggamit dito nila ang binapropaganda ang sabay sa Tuboso. O amunin payag man sa DND Secretary nga ti ginagamit to para siyempre ti patalangon sa mga information sa lukan niya sa iya. No? Ikabalay naman kita ka Propang Erwin bilang ikaw DND Secretary palindugan mo dito ang imong hanay.
1: Yes, so.
0: Inusong inyo yung mga operation ni Propang Erwin para man sa ano no sa legitimate balang pagkilala sa inyo sang tao sing sa New People's Army man no may kanya-kanya nga mga pamaagi para mapanindugan ni nila sa parwe ng ilang mga trabaho kag mapamatudan nga sila mismo ang matutuod man nga nag-operate kag siyempre wala sila kung may ginalapas sa mga kinamataro sang civilian o kung sino man katropang Erwin kaya muna yung payag sa DND Secretary na sa ni Secretary Gibo Siduro,
1: mm-hmm,
0: na

0: nandito sa Farwin nga wala na sang any discussion.
1: Uh-huh.
0: I think kung may mag-a-offer pa sang pistox, drama ko na itik advantage siya sang NTA nga. Ang sa lanabot silingon nga ang ilang mga dinahimo, legitimo man. No? Pisar nga tingin, pila na kung mga killings,
1: mm-hmm.
0: involved ang mga civilian.
1: Mm-hmm.
0: No? Wala pili, kulang.
1: Mm-hmm.
0: E muna ko nung katapawin ang posibleng man nga magamit ko nung panapon sa mga rebelde sa ilanik ko nung mga kalakasan ng mga atrocity history, especially sa Isla San Negros. May interview kita dira, kayag na ni DND Secretary Dibu Suduro angot sa pagkilala no, sa mga pag-uro mga pangalan na involved sa katapusan ng NPA katapawin.
1: Oho.
2: Kasi gusto kong mapaliwanag na nakikilala at pagamat naunahan sila ang tropa na ito, nakilala pa ng iba nung tumakbo na papahay sa Bakayan. Nakita nila kung sino. Kasi bakit ka dito sinasabi? Intelligence-driven ang operations ng ating Philippine Army. Kilala namin kung sino ang tinutugis to the last month.
1: Mm-hmm.
2: So, ito ang patuloy dito, no? Identified talaga yung tinutugis. Yun nga lang, patuhan at saka mataas yung lugar.
1: Mm-hmm.
2: 5 meters away lang, tinamaan sa ulo. Yung mga kriminal at terorista, sila ang gumagawa ng masama. Kaya hinihikayat namin, makikipagtulungan kami kala mayor at saka sa community na at tumuyo na ang mga local government officials dito na ayaw na nila ng MPA dito. Kaya tutulungan ng Philippine Army, gagawin natin yung trabaho natin. Kasi trabaho yan eh, under the law. No? Tuloy-tuloy yan. Pero ano gusto? Eh, itong mga terorista ang gumagawa ng kasalanan dito at nang gugulo sa community. Pag hindi mo naman tinugis yan, ano nangyayari? Magiging warlord yung mga yan dito. Papayag ba tayo na dalawang gobyerno dito? Eh, hindi na pwede. So, sila may kasalanan. At there is no larding. Alam na naman nila eh, pwede naman sila sumuko. Pero hindi titigil itong ating mga tropa. No? Lalo na ngayon na pabawas sila, nagkakalat kung ano-anong ginagawa, mas lalo ang kailangan ng proteksyon ng komunidad.
1: Oo. Oh. Oo.
0: Yung Katrapang Arvin, no? Si DND Secretary Gibot Sudoro, mutong iyang payag ang mutong sining pagkilala sa bagong identity sa NTA dito sa Northern Negros.
1: Oo.
0: Which is tiginingad. Identify naman ni sila pero tiginingad na again sa militar kung sino ni ang mga nasumalang sa army nga nagresulta sa kamatayo ni Private First Class General Brazil Catfarwin.
1: Oo. Ang nagluntad to ang ikwentro sa Barangay Tamblang, nakabalik na ni sila tanan kay Tropang France?
0: Actually, ang mga pumuloy dito, sa 5 ka mga sitios ang nakabalik na last, I think the last, Wednesday or Tuesday sa Tropang Irwin, no?
1: Oho.
0: After some cleaning operation. Kay Monday to eh, doon natabo ang makmakanay.
1: Mm-hmm.
0: I think Wednesday morning, guro nakapauli na ng mga affected or mga nag-evacuate
1: mm-hmm.
0: na mga residente sa 5 ang mga sityos na lapit dito sa natabo nga inkwentro man ka Tropang Irwin.
1: Oho, oho. At least, importante siguro tanawang ta ang sitwasyon sa Negros Occidental when it comes to insurgency. Ang insurgency, isa na sa mga problema na dapat natin solbaron. If it takes, if paglantaw ng sa atong DND Secretary, it's military approach to solve. So be it, may yaman ni pananawan mo. May araman sa pila ka mga official ta sa gobyerno nga may araman sa approach. But one thing for sure, nagkapikto ini sa linong kagkatawahayan sa Negros Occidental katropang France. Dapat amon nga aton nga tanawan kun din ang posisyon sa gobyerno ta kag hindi ang posisyon sa aton nga mga layi angot sini katropang France, no? If that will result to arrest, well, be it katropa. The option nga mahimo sa atong gobyerno. But if there's the possibility of talks, why not, di ba? Kaya kadamo sa mga damo sa posibilidad nga magkalamitan rin pati civilian at tungkol luluoy lang maano sila ma-dislocate, displace tungod sa mga ikwentro galuntad sa probinsya ta.
0: Ang magaling na, no? So, kaya nanginig ko sa Parwin sa kabo sa mga militar kung kami na nilaban talan. And also, isa sa mga dilde, no? Na muna din dinagatag sa nga, which is the dinagatag-apekto pala sa kalinaw sa palibot, sa mga pumuluyo. And also, sa security man sa tanan, ay amunin ko no ang isa sa mga, threat no. Sa, sa community. Ang presensya sa mga rebel dead risato nila binigin sa isla sa Negros Katropa Area.
1: Katropang France. So, buti lingon, si Alias Kierney, may kaso sa anay, may mga kaso sa, tapos para magpalagyo, nag-NPA siya, daw mo na?
0: Tapos si Blake na, ano? Nagsulod.
1: Oh. Uh-huh.
0: Nagsulod siya sa vlog kahit din na sa kaso mo. So, tayo mo na Katropa Area na nga, ito rin yung mga dugang mga updates no sa patrol. Kag sa liwat mo, ini si Katropang France Andro Burgos, doon ang mga bukol-bukol sila sa magtumar sa Santo Blas Gold. Para sa nag-augil niya Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Live Reports.
1: Inyo na ba tayo mga katropa, si Katropang France sa mga latest update, balita dito sa Escalante, Northern Negros, Toboso, area sang Sangay. May mga encounters sa gihapon nga nagakalatabo ang aton lang niya concern mga abyan. Ang aton nga mga sibilyan da nga perme nagakapituhan kag nag-silo-silo kay ti may kontro, may aras pabahog. Imakon mo lang dira kay boys balay mo, gulpi lang maglilupok da. Gulpi lang may binakbakanay da. Layas ka naman dayon. No, playo ka naman dayon kay ti base ma lamita ka mo da. O hindi gani, masalaan ka mo bla, no? Nga membro ka mo sto, kay tuara ka mo da, no? Sa mga lugar, so ga-evacuate. Ang isa sang problema tas Negros Occidental Insurgency. Way back 80s, mga katropa, mabugat-bugat ni nga mga problema diri sa probinsya ang pag-exister sa mga rebuilding NPA. Kag mag ang luntad ang pinakamainkwentro. But amo to bala, may ara sa mga effort nga gusto lauton ini, gusto tapuson ang problema sang insurgensya diri sa Negros Occidental. But hindi sa matapos-tapos. Amo na ginambal ta, it's been 50 long more years nga nagaluntad ini ang inkwentro sa tunga sang mga rebuilding NPA kag sang army. Yet, wala pa matapos, no? Ang aton gobyerno, 50 years laot lang Japon yung laot sa mga NPA gani. And why do they exist, no? Despite of the effort, kag panawagan sa katong gobyerno, nga hindi magsaka sa bukid, hindi magrebelde, hindi magkontras gobyerno, kag hindi magbitbit sang armas. Kay amuni ang isa sang ginakabig naton problema nga lauton ka sang aton nga mga sa aton gobyerno kay ti may ara kita sang existing layes sina. Pero anong madalom sang problema sang insurhensya sa Negros Occidental nga nagaamo sini, no? Nga may ara sa mga tao nga mas pilion pa nila magbitbit sang armas kontra sa magbitbit sang megaphone para magrally protesta sa mga issues gobyerno. Nga naging pili pa nila ang arbado nga pagpakigbato sa ilang prinsipyo sang sa magpatigayon sang posisyon pinagi sa paggamit sa mga layita kag pag-question sa mga proseso sa atong gobyerno. Ang isa sang ginalantaw na grabing korupsyon sa Pilipinas katropa. Amo man ni ang ga-trigger nga ang tao gapamati, ang tao nag-react tungod sa mga isyu nga pinsariya sa TV lang, no? Ara lang daga katabo sa TV, ara lang daga katabo sa politika sa Senado kag iban pang ahensya sa gobyerno ta nga imbolbado sa isyu sang korupsyon, ha? And eventually ma-realize siya tuod, no, ang ini nga kwarta supposedly makadto pa ni sa akon, mabulig pa ni sa akon kag malibantar sitwasyon ko, no? Dira na makita ang isa ka senaryo nga nagareflect sa pagpangabuhi sa tawo, no? And eventually ti out of that intent nga gusto hibaloon ang pinakamang sitwasyon, no? Nagwa sa mga informasyon angot sini no, nagtuon, no, eventually kita mo aton to gamarsa sa karsada. Ah, tungod nga nagpanawagan na sa paglimpyo sa sistema sa atong gobyerno, mga katropa, rampant nabi mo, no? I hope ini nga mga sitwasyon, katropa, ihaboy ta ni, no? At sa mga politiko ta nga imbolbado sa korupsyon, ha? Aryo, paglantaw naton sa 18 Marines nga sitwasyon, bra. Whether this is true or not, no? Just let's give the benefit of the doubt whether that accusation has that gravity of evidences, mga katropa, kontra sa mga officials gobyerno. Ang atong mga government officials nga na ulamid, no, mas mayo man nga may amuni kay para mapabalo nila, ha? Let's have a lifestyle check sa mga government officials naton, sa mga public officials naton, no? Kung nagmanggaranon gidman sila, no? Kung anong status nila sa pagpakabuhi nila, no? Anong kalakaran sa pagpakabuhi nila base may mga legal sa record nila, no? Ano ang kailabtanan sa ining mga maleta sa pag-ayos ang ilang pagpakabuhi? Di ba? Oh, kay kita ta with Zaldico kag iban pa nga mga konsiya o kongresista, damo man sila propiedad eh. Antes nagdalagan sa politika, gamay ang ilang submissions ang SALN nila. Pero pagpungko na nila sa politika, nagtaas ang ilang mga net assets and net worth, mga katropa, no? Kag nagdamo propiedad nila, ha? Kag nagdamo ang ilang nagtaas ang ilang binangko nga kwarta to, ha? Possible. So this becomes an opportunity man sa aton nga mga elected officials to vouch for themselves, no, against these allegation of 18 Marines. Kaya dapat ipabutsag nila, ipakita nila ang ilang sitwasyon nga ipakibato nila eh. Now, whether this will remain sa Senate investigation or makadto sa pagkasuhay sa korte, dipinsahan man isang 18 Marines mo ang ilang mga statement. Pero more than above, mga katropa, ang isyu nga ni would lie sa filing sa kaso. If makita tang may ara sa mga ginakabig naton loophole, ginakabig naton nga mga kamaturan sa statement sa ex-Marines, katropa, dirita matest sa mga kaso nga possibly at tubangon sa mga ex-Marines ni katropa. Higa pa rin dugan man sila mo. Nga ti amon nga ako niya. Amon nga amon nga amon nga depensa para itinuan ang apon aton gobyerno kontra sa mga korap nga mga opisyal.
3: Talakayan one on one. Talakayan one on one.
1: Amo na ba na? Ti we'll see, no, sa Dasong Kameradlaw kung sino nga mga elected officials naton ang mag-surface para mag pabalo sa ila depensa, pakilala, pabalos tao. Ang problema lang amo ni sa mga katropa, even ang aton nga layi, hindi na siya ma-observe, hindi na siya matuman sakto nga kay ti Aryo may Facebook na. Nagbakod pag gidsubong ang trial by ang publicity sa pila ka mga public officials because of that platform nga nagahatag sa ila sang libre nga mga higayon oportunidad para mag-explicar sang ilang kaugalingon kag siyempre maghaboy man sang pila ka mga allegation no. Kahapon nakita naton to, nagpatigayon kita sa aton live coverage angot sang ex-Marines gini nga nag-surface dito, mga katropa, sa Senado para magtambong sa inquiry sang Blue Ribbon Committee kag maglantaw sang kun maghatag sa statement nila. Bugat-bugat ni abing nga mga allegation sa mga official sa gobyerno nato, mga katropa. Dugay-dugay sa pagpanumbalik lang naton, ihingadlanta ang mga tao nga nadala sa sining mga allegation nga nakabaton sang nilalet nga kwarta alin sa mga ex-Marines, no? Nga gindulong sang ex-Marines dito sa mga balay sa mga official naton sang gobyerno, no? Kag kunsin opani nga mga kongresista ang nakatigayon nga nakabaton sang minaleta Nga kwarta, grabe. Pabati naman karoon sa inyo kung ang statement mismo sang ining ex-Marines, no? Sa mga allegation nila nga naghatag sila, nagdulong sila sa kwarta sa mga balay kag sa mga venues nga ginakwa sang mga congressman, ha? Dito sa kinakantuan o kung gindulungan sa mga ex-Marines diri mga katropa, no? Oras natin 8:20, let's take a commercial break, mga commercial tane. Balik na mga katropa pagkatapos kailangan sa mga karundo. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
4: The Secret of Health.
5: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Dok Leo?
6: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding nga mga autanon.
5: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingat yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
4: The Secret of Health.
5: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
6: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sininga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
8: Yes, to help! Health.
5: Mag-inom kamo sang ultimate trial. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
9: Sunthone Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The secret of health.
9: Sunthone Plus Gold.
10: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko, pero minsan di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold, okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
9: Sunthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee, a great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Sister Payne.
19: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Mabakal sa mga butika. Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
8: Further
4: then, nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
9: Nga medyo isog pasalayan.
4: Ini ang bullseye.
10: Balik na rin yung katropa. Balikan na to ang kahapon, ba na? Nga, Senate inquiry dito sa Blue Remote Committee, katropa, nga gintabuhan sa 18 ka mga ex-Marines. Damo sa mga plamukutan nun to, no? Sino ang paano nahatag, paano nadulong, paano nabaton sa mga individual nga mga kongresista ang ining minaleta nga kwarta. Diriya kita ta katropa daw, ano lang, pelikula lang nga may ara sang mga kingpin la, no? May ara la sa mga grabe damo kwarta, damo nga mga minaleta nga kwarta. Tapos may ara sa mga sindikato, may mga armas be for example, may atuto sa mga grupo, no, kami ara sang kasangkol man nga maghimo sa karakasan abi sistema or sitwasyon daw amo na bla, no. Direkta ra kita mga katropa nga ang ining minaleta nga kwarta for us to just look at it, no, the way gagin presentar sa mga ano sa mga ex-Marines dito, ginambal nga tingin ba tunto nila, nahatag ko nila dito sa Kongreso, ginkwa to nila dindampi kung sa Kongreso abi sino ang nagdaho. Hindi man ipwede katropang bilin nato nila pagkatapos sa pipihon lang, wow lang. Tapos dito sa balay, no? Di ginapuntarya din mga katropa subong, ang pinaka revelation, ang pinakadako ng gravity for them to explain is the former House Speaker Martin Romualdez nga nag baton ko no sa kwarta dito mismo sa balay nila. Triple no? Amo ning sa Jasmong. Okay? Next to is Zaldico nga may ara sa mga condo unit to nga gibilinan sa kwarta. Minaleta to. Ang sa Japanese katropa kay ti ang maleta to ba? May ara sang large depende sa size mo. Large or large or extra large. Ang mga may maleta. Aryo, no? Ang kahapon nga gin pahayag, ginpagwa dito sa Senate hearing sa idalom sa Blue Ribbon nga ginapangunahan naman ni Senator Rodante Marcoleta, mga katropa. Amo rin sa kahapon ang ginpatigayon nga Senate inquiry nga gintambungan ni Senator Robin Padilla, no, Senator Alan Peter Cayetano, kag Senator na Marcoleta, mga katropa. Aryo?
5: Babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante. Sia Adyong.
10: Adyong.
5: Jose Alvarez.
10: Jose Alvarez.
5: Ito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito, ha? House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez, sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julian Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila Dilima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Iloilo. Townhouse. Don Gonzales, Townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives at Townhouse. Jervil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Manuel, Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black.
10: Makabayan black ni.
5: Nakapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala, eh, di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park.
10: Sandro Marcos, ba naman.
5: Paolo Ortega, House of Representatives.
10: Sadjani.
5: Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Paduano. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence.
10: Members ng Squad Comi.
5: J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po na binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
10: Among to, mga katropa, may mga statement niya ang mga ex-Marines, no? Jesse Otsonis Lacapon, nakakapon yung nagkanto sa Senado. Sa Jaman ni Maabian, kay ti daw kakatingala ta sa mga pinakamang revelations to. Isa sa mga statement, mga abyan, antes pa ni, nagagwa ang ex-Marines, mga katropa, si Senator Loren Legarda, ari pa rin sa affidavit nila mo, no? Nga na dala ni nga nadala ko sa balay nila. Now, si Senator Loren Legarda nag-membro na karon sa Senators led ni Senator Alan Peter Cayetano. I don't know kung madala pa ni sa statement panto, no? Kung mapagwato katropa, no? Sa statement, abi. Pero ti, abangan ang susunod na kamanata. Ang pinakamang sitwasyon diri, gusto lang na to mention dihan that there's a strong allegation against sa pinakamang abusal gobyerno ko ng Batons Kwarta. And this is one of the heaviest accusation para sa pila ka mga official gobyerno nga nagapamuko, gapungko sa posisyon. No? Nga, I think, guro, they owe in an explanation to the public kung ano ni, no? They will see kung anong posibleng mga sabat din nila, mga katropa, no? Tantaon ta sa pira ka mga kulturan ta, sa mga abyanta nga nag-upod mo sa programa ta. Morning, Ma'am Jessica Gonzalez, morning. Jelwin, morning, salamat, kid. Nakapamati, dali na kami sa kuling ah. Lunes may klase na. Yes, oo, may klase na sa Lunes. Dasig lang sa may nadlaw ta, no, sir?
6: Ma'am Jessica Gonzalez, morning. Jelwin, morning, salamat, kid.
10: Sa dini? pagkatapos kay Christian Nyat Gulay, may aga, Brando Santisas. Mayang aga sa inyo. Salamat guys sa pagpamati dito sa programa. Alright? Shout out lang kay Bantol alias Danny Tento. Dira sa Dini, sa Alegria. Sa Makagahay. Dira sa Overflow. Morning, alias Danny Tento nga naka-XFM siya. Thank you. Salamat gid sa pagpamati mga katropa. Pero amo ni pira ka para makutanon sa gihapon kung ano sitwasyon na di ano ang pira ka mga bagay nga dapat tinchindihon natin para sa pagwa sang ex-marines pangabyan, no? So ato at dito na to. Dito na ta sa punto nga mahatag sa sang ilang ilang mga disposition, ilang mga statement para mag expose sa inanabalaan angot sang minaleta nga kwarta to. Ang ginatumod gid ni si Sentro, ang pinakamatag-as nga opisyal mo sang gobyerno katropa nga nagpungko sa kongreso, no, dito si former House Speaker Abi, no, Martin Romualdez, no, ginatumod gani sa kay doon siya kung mayor kota sa mga minaleta nga kwarta ni, no. Naghatag naman statement before pa ang anay House Speaker pagkatapos si Zaldico naman, mga katropa, ginapangita. Pero amo ning sitwasyon, subong katropa, kahit may mga accusation. For example, si Zaldico, nga head chairman sa Committee on Appropriation sa Kongreso, nga tugtog sa karon, ginapangita pa sa atong gobyerno, no? Nagkadto sa ibang pungsod, pagkatapos, may ginpagwa naman itong detalye sa pagkatao ni Zaldico, okay? Amo rin pinakabugat karon nga dapat i-explica sa anay House Speaker because ginatudlo siya eh, no? Ginatudlo siya nga siya ang pinaka mayor kota, siya ang tanan na naghimok gamay ni obra para magtipon sa minareta nga kwarta pinaagi sa mga flood control, okay? Nga mga project sa atong gobyerno, mga biyan. Now, subject naman isla, ginalantaw nga may ara sa kaso i-file sa duha ka mga matag-as ng opisyal mga katropa, which kung lang taon ta, nag-corroborate man to sa statement sa mga ex-marines, ha? Nga ang mayor kota ang nagplano, ang involved sa korupsyon, ang nanghatag sa maleta, amuni ang anay House Speaker, kag mismo, ang chairman sa Committee on Appropriation, which the former congressman Zaldico. Okay? So kung day dayon ta ang pinakamaritalye, which kung nang taon ta daw gatuod haw, di ba? May ginatudlo nga mayor kota, may ara sang ginatudlo nga pareho nga mga alan nga imbolbado sa korupsyon. Nga ginatudlo sang Jesse Otso ka mga ex-marines. Kung pamatian naman naton ang statement ni sang former DOJ secretary, mga katropa, kag-ombudsman, Buying Remolia, Eric Gambalsa, we will file a case against these public officials. Ang kaso is graft and bribery. I'm graft and mga kaso ng plunder. Nga na kay Bulber, sang million, if not billions, billions of pesos nga nakuha kag nagkadto sa mga flood control, no? But take note, ang isyo na ni flood control katropa, no, dahil na yun tara dugay-dugay, kung paano ni siya nangin rason ang flood control sa pagdamo sa kwarta sa mga official ngini, no? Kag nag-angkon sang kapasidad para himo sa ila plano against sa mga Duterte groups, no? Especially ang pag-abot ko no sang ICC the responsible divinas, no? Lalapat ng ICC mo. Nga it appears sa mga statement karon sang ex-Marines nga pati ang ICC nag enjoy sang sining mga flood control nga mga kickbacks. Halin sa tag-ask mga opisyal na ito sa gobyerno. Okay? Now, let's katotanay sa ginpahayag sang ex-Marines. Ang ex-Marines sa Gambalsa niya, dito sa balay, mismo sang House Speaker, dito mismo sa balay sang sa Forge Park, dito sa Makati, gindulong ang mga kwarta ng mga katropa. Minaleta ang kwarta. This, nag-rapot ni sa 50, tub-tub 60 million pesos ang kada unod, no? So, dako-dako niya mga katropa ng kwarta, no? If amo na ginahatag kada semana, do-grabot-labot mo sa 200 ko na to, ang ginisip-isip to naman, 200 ka mga marita, gagawa kada, ano mo, kada bulan. Kagsin o magabaton sini, no? Now, ang question is, paano naman ang itong kwarta to mga katropa? Because ito ginahambal ito sa mga ex-Marines na kita ito nila, minaleta mo, no? I don't know kung ginaabrihan nila, kung may aras sa authority to check sa kwarta, kung hindi, no? Damo sa mga posibleng mga argumento eh. Pero let's take for example, ang ginahambal sa isa to ka, ano, isa ka makabig na ito na ex-Marine nga nagpahayag to siya nga mismo dito sa isa ka lugar sa Metro Manila ginhatag ang kwarta nagpabaylo sa kwarta nag-advise dito mga katropa si ang iya boss si Bernard Tobey ni siya ex-Marines nga naghambal siya sinya nag-advise si boss na magpapapalit kami ng peso to dollar, no? So isa man isa ma revelation expose dito nga gindaw ulamid ba ang ano ni ang ICC no ka napabaylo sa kwarta not para gamiton sang pila ka mga official or panghatag sa mga officials gobyerno but it convert dito sa kwarta sa dollar. So ang sambabag ang sabat naman ni Senator Marcoleta so hindi nga ti basi nga incon kita yung magamit di ti peso ginagamit mo peso ti most probably may foreigner na magagamit sini ti daw it appears to me nga daw ga pagwa karon pati ang ICC mabayaran no kag ano ang intent sini mga katropa mga statement no sa gihapon daw kadamo sang mga gusto naton itahit-hayon nga mga insidente kag pila ka mga bagay nga dapat naton tutukan mga katropa in the next coming days because kung hindi ni siya matagan sang sabat it could be nga magapabilin sa aton paminsaran ang korupsyon kag ang ini nga mga issue kontra sa mga public officials naton ang pinaka latest man nga hatag nga statement ni Senator Vicente Soto III saying niya ma-file siya kaso kung ano mapasaka sa kaso kontra sa mga ex-Marines gani plus ang pila pa ka mga opisyal nga nagpundo para makakon no sang ining kung paghinakop sa ning 18 ka mga ex-Marines paggamit sa mga ex-Marines gani para mag-expose sang sining mga na detalye angot sa ining mga minaleta mga katropa nga kwarta sa aton pungkot sa naging baton kuno sa mga public officials diri damo sa mga huring-huring damo sa mga kumud-kumud mga abyan angot sa katuod ang gitayag siya. No? Ari Senate Inquiry mga katropa, we hope nga ti mahaboy ni siya sa korte na. Kay amo ning sister, ang akon pagbasa naman once nga may ara na sa mga Senate Inquiry, i-gamito naman ang statement nila para mag-file sa kaso sa ombudsman for example, no? Para na maglaot sa mga public officials naton nga imbulbado sa pagbaton sa mga maneta ni. Ti ginahambal nga ma-file kaso. In fact, na ka-file nila sa kaso kung sa Butchman, gipabayan. Pero ang ipahayag naman sa NBI subong nga kwaon ang ining mga statement para maghimo sa investigation angot sa mga expose sa 18 Marines, yun yung mga katropa. Why ko kabalo kung masugot sila kundi ini i-file ang kaso angot sa mga government officials, elected officials, nga nagbaton sa ining mga minaleta nga kwarta. No? Kay hulat-hulaton ito ni mga katropa, if matapos na, mayo mo niya. No? Para masabat ka, para mabalaan ang mga statement to sa ex-marines, kung tutuod, gin man hindi. But one thing for sure, ang mga ex-marines ni, ari di karon ang burden sila. Kung paano i-prove, paano maghatag sa mga ebidensya, nga ang ining mga ano ang ining mga ginahambal nila tutuod kag wala sang bahit na mga kabutigan la ti medyo madugay-dugay ni siya makakapoy ni siya kun ari abi ang daw Senate Inquiry mga katropa daw ginpahayag na lang ang ilang mga statement mo no wala sang question and answer nga medyo maburubog at bugat that's why naghambal man to ang isa pagid ka Senate Blue Ribbon Committee naman to sa ilalom sa kay Senator Erwin Tolfo mga katropa nga mahibo man sa investigation kag imbitahon niya ang 18 ka mga ex-marines para magtambong mga diyan no sa nasambit nga inquiry now sa dyan nila puyot ni magwa kag masadya ni nga debatihay matsadya ni kalibatihay mga katropa tungod ti matambong man kuno mo ang mga public officials kay bulbado kag makadtuman ang mga congressman nga ulamid di sa mga ginpahayag sang mga ex-marines na makadtuman to sila para magpamangkot sa mga ex-marines kung paano nahatag to paano nabaton kay nagaparindugan ni sila mo why kami kabaton nga why kami kakuha sang maleta nga may umroon kwarta ti daw ga amo na ibang sitwasyon subong amo na yung ginapahayag karon sa mga ano sa mga na na mentionar nga mga public officials reiterate lang ang mga ngalan nga ginhatag to nga ginhingadlan mga katropa sa mga ex-marines nga ni nga mga public officials no depend base sa affidavit nila si Representative Sandro Marcos mga katropa nonetheless anak sang aton presidente nagapungko mo na bilang congressman mga bin ulamit di si Terry Rendon no kag si Representative Gerville Luistro no na amuning nag head abis sa inquiry to sang impeachment man abi mga katropa Representative Arlene Brosas no naging kabahin man ni mga katropa I think sa makabayan black and Benny Abante madumduma yun eh si Mr. Benny Abante isa ni siya sa mga miyembro sang Quadcom nga nag imbestigar sang isyo sang extrajudicial killing sa Pilipinas si Adyong Jose Alvarez si Jose Alvarez katropa kahapon naghingagaw dito sa Senate pero why na siya kahingabot wala na sa kalabot to kaya siya, tani, ari pa ding ex-marines, tani, kunabalaan ko nga madalangalan ko, why na ko nagtambong pa sa mga appointments ko, sa mga meetings ko? Di rin lang ko nagdiretso sa Senado para ipinsahan ko man kagalingon ko. Personally, nagkantoto siya. Kag dito, nanindugan siya, bisan isa kamilog maleta sa ginahambal sa mga ex-marines. Why ko yakbatun? No? Tuba nga ipatos lang ni Senator Alan Peter Cayetano, abi. Pero hambal ya, pabalaan nyo ko kung mag-igayo na luwats ang hearing. Invite nyo ko kay Paramata. Pero hambal ya, pabalaan nyo ko kung mag-igayo na luwats ang hearing. Invite nyo ko kay Paramata Mbong ko. Kay singa, way man sasala guro kung magpamangkot. Way man sasala guro magdepensa. Way man sasala guro nga mag-hatag sa statement niya. Pagkatapos siya, nagpapreskonsa. Nagin panawag yung mga media. Singa, sino may pamangkot da? May ara ka mo sa mga questions? Go ahead. Amaring pagpahayag ni Representative Jose Alvarez. Former Representative Ace Barberos, mga katropa, nga nakabaton man sa maleta. Joel Choa, former Representative Dan Fernandez, mga katropa. Ari Pagid, Representative Janet Garin, Iloilo ni. Nadalaman. Makabayan Black. Ario, Representative Raul Manuel. Former Representative Stella Gimbo. Gimbo, sorry. Nadala patungalan ni Congressman Congresswoman ko, no? Ni Congresswoman Laila De Lima. Nakakabaton man sa maleta. Sadya ni. Dito naman ko patos nga. Tingnan ang Congressman isa ako kay Senador Monsaligat to. Hindi. Clerical error lang na. Kay subong Congressman sagali. Senator pa siya. Pero kung lang taon na taon mo, bago lang nina ilihir mo, nakapungko man sa pwesto si Representative Laila De Lima, mga tropa. Ari pa, si Makabayan Black member, Franz Castro, no? Plus, ang isa sa mga ginatudlo mo din Mayor Cota, mga katropa, si Senator Alan Peter, si Senator Antonio Trillanes. Damo sa mga ginpangingadlan to. Wala man ba kapalagyo si former Abang Lingkod Representative Karap Joseph Paduano. Si Karaps, mga katropa, si Congressman Paduano, naging membro man siya sa Quadcom sa una nga nag-imbestigar sa extrajudicial killing sa panahon sang anay presidente, mga katropa. Pero amuni medyo mainit damo sang ginpang hingadlan diri nga mga ngalan, mga katropa, nga gina-contact po natin subong kung makahatag sila sa mga statement nila sa ilang mga pagpahayag diri sa nasambit niya inquiry. Ari man di, mga katropa, ang ginpahayag nga nakabaton man sang maleta si Father Flavie Villanueva, isa ka pare nga nakabaton sang maleta. So kadamo, doon ma

0: Salamat, kids, sir. Thank you so much. Salamat, pampamati. Kag Sir Jelwin, ha? Thank you. Sa pag-upod rin sa palatuntunan natin. Istoryahan, tadamo pa rin yung mga revelations, mga katarpa mo, no? Sa atong nga pampangalagad, na kagapira pa ka mga statement man. Ang media, dalaman, no? Nga nakabaton sa kwarta, gikan sa Minaleta, ni? Triple, no? Mutamo, no? Tinapagwa naman to ang mga pila ka mga icons sa media entity nga nagpaginwala sa ining mga allegations. Kag ang pahayag pagit ni Senator Marcoleta nga ti kalabanan sa media gri bayaran, ha? Daw mo na, no? Dadaman di mga katropa si Senator Erwin Tolfogli. Way man makabalagyo nga nakabaton sa kwarta mga katropa, diri, ha? Istoryahan tamang karon kay ti sa Johnny ang matabo sa mga dason-dason may nadlaw. Kung hindi magbagong affidavit sang isa ka ex-marine nga ginalami tayo man si Senator Loren Legarda prior sang iya statement, prior sang investigation din sa nasambit nga hinatagay sang Maleta, maabiyan. A minute after 9, makomersyal ako. Balik kayo pagkatapos ni Petropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Santol Plus Gold, mas pinalakas

0: Sumabot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Stella.

0: Typhoon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Typhoon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Typhoon Plus Gold.
1: Ako si Morito, na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Typhoon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Typhoon Plus Gold.
0: Typhoon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Typhoon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C, 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C, palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na, 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis.

0: It is Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon, bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumaro ako sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
7: Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Pagbili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Kasi nga, hindi naman bla namon makaya ang ina.
2: Pwede, may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
1: Pangayo ko naman katurasan sa atang mga katurasan.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga, medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Balik na rin mga katropa sa pagpakalagay natin sa itong paratong tina. Ay, ara si Ma'am Mel Galios. Gili, oh, ma'am, good morning. Salamat, gid. Naka-jackpot pa ba? Ari, siguro sa makulot. Ay. Ma'am Mel, good morning. Salamat sa pagpamati. Sa makulot, gili. Yes, ma'am, oo. Welcome to the City of Smiles. Nakangiti lahat. Magaga, Miss Mel, thank you. Salamat kid sa pagpamati. Mayroon ni kay Galagaw-Lagaw na yung kilala ito ni. Manugpakasal na ni sa Blaliwat. Oh. Now, balikan ito mga katura pa. Sir Tuto Manny Maranyon, thank you so much sa pagpamati. There is programa 909 mga katura pa. Tekonta, right? I hope makakuha kita sa pila ka mga legal viewpoints, pila ka mga abogado, mga katropa angot sa session ngini. Because apart from this session nga ginhimo, duha ka faction subong mo sa Senado, no? Mayara sa grupo sang former minority karon majority. Because they have that number of 12 now. Nabuhinan to. Nag-deadlock kita last time kung unsi mo. Unsi sa grupo ni Senator o kung Senator Alan Peter Cayetano. Next naman mga katropa sa istorya naman sa ginakabig natin bagong majority 12. Check natin lang mga katropa subong. Way ko ni matawagan kahapon medyo nagsako-sako, no? Just a quick, I know may hearing pa rin sa ano. We have Attorney Rinicito Inoy Novero sa linya nato. Attorney, good morning. Welcome sa programa.
3: Hello, morning.
2: Uh-huh.
3: Nag-abisyo ang...
2: Aha, subong attorney, batian ko. Attorney, batian ko subong. Aha. Establish kami connection liwat mga katropa para makistorya kita sa kay Attorney... Rinicito Inoy Novero angot sang quorum. Ano kid lang quorum, no? Because may ara ni Villanueva Cuenca versus nga Villanueva case way back ining gina ambal sa sa Senado subong, no, nga issue sa quorum karon. Kay ti diri na kasalanay mga katropa ang tawag sa niya ng sistema, bra? Sang Senado. Because sa atong 1997 Constitution, mga katropa, Article 6, ginambal din, 16 eh. May ara sang 13 nga ginambal din nga quorum for the 24 nga members ng Senado. So, nabuhinan sa, no? Di pamangkot din mga katropa subong is gin-refer to ang Avellino versus Cuenca, which that was 1940s pa nga kag na himo tong mga makabig na ton basihan sa 12 members of 12 members of Senate nga naka-declare sang quorum to nila katropa. So, daw medyo nagkaka-confuse kita sa mga sitwasyon katulad sila. So, anyway, mga byan, tutukan tani, lang taon tani, ang pila ka mga ano gid ba na? No? Will it be in 24 or 22? No? Ang ginahambal na kurong. We have Attorney Rinicito Novero. Sir, good morning. Welcome sa programa. Thank you for the time.
3: Good morning. Sino nin?
2: Si Katropang Win, attorney.
3: Katropang Win, mayon aga. Mayon aga sa inyo, dino nga Maris Manon.
2: Aha. Attorney, pabalo lang kung may ara kasang hearing na. But, attorney, which is which? Ang ginahambal di is that may quorum sa 12. May, ang ginahambal ta is 13. But, ang ginpanindugan naman to sa bagong majority black is niya 12 can constitute quorum para sa Senado para to proceed to do business, attorney.
3: Well, actually, when sa ako ni pananaw bilang isa ka lawyer may humble opinion nag-presenta ini nga circumstance sa isa ka legal minang meaning daw wala kita makuha final ang definitive na resolution sa sinang issue except sa duwa, no, number one. Kung ini mismo may mo ma-resolve sa Senado by their own decision or resolution. Defining the allowable majority kung may mga circumstances na matabo katulad sa buong si Bato de la Rosa, fugitive from justice. Kagang isa ka membro nga si Senador Estrada aras sa sulod dilaguan. So dapat akong suggestion eh wala nila gura ma-foresee ni nga circumstance. Imuan nila sa nagkakaigo nga amendment ang internal rules in order to provide for a defined approach sa mga unforeseeable or unpredictable nga mga circumstances katulad siya eh, pero nagkatabo. Okay. Number two, kung hindi ginanin nila ma-resolve that could be addressed sa Korte Suprema. Now, whether or not ang prinsipyo sa 1949 na decision sa Korte Suprema sa kaso ni Adelina versus Cuenco is applicable kung provision sa 1935 Constitution sa 1983-87 Constitution na in may pinalain nabi. So that to me is subject to the interpretation of the Supreme Court na walang may ayusin at authority for purposes of legal construction na makahatag sa definitive na resolution sa sinang issue. Pero ako lang yung personal opinion is this. No?
2: Yes, sir.
3: Una ko lang ya ang himoon at the decision sa sinang bagay. I would consider some sitwasyon ni Bato de la Rosa ni Senator Cuenco Estrada as a situation na hindi mo ma-apply ang totality of number na 24 senators for purposes of counting of quorum. Iti admitted matter of fact naman na si Senator Bato de la Rosa is executive from justice. So hindi na siya ka-participate session, hindi naman siya ka-participate sa Kutuhay. Si Senador Estrada, aras sulod sa bilangguan, a person deprived of liberty, based on previous circumstances sa Senado, katulad ni Senador Lina, de Lima, Senador Trillanes, Senador Enrile, aras sulod ng bilangguan, wala kasi lang ginagawa mag-participate sa proceedings ng Senado. So, wala nga sila na allow sa pag-imo pagkasa ilang abuto on any issue pending in the Senate. Which, to my mind, is this, no? Hindi dapat natin i-hold hostage ang Senado sa mga circumstances katulad sini. So that I would, ako ya, I would opine sa akong opinion, amon eh, na kung may mga circumstances katulad sini, they should not be included, meaning Bato de la Rosa and Cuenco Estrada should not be included for purposes of counting a quorum in order for the Senate to conduct its business officially. That is my opinion.
2: So let's so that will make Senate members of 22 kung hindi ni sila ma-count ang ilang position as member of Senate kaya participate sa mga vote pagkasang votes nila sa mga issues matters nga ginatalakay sang issue sang Senate attorney daw muna.
3: Based on my would make the senators now incumbent sitting senators na 22. So ang option na is 11. And then the quorum is usually interpreted and provided for in the Constitution. 50% plus one, a majority. Okay, that's common interpretation, 50% plus 1. So 50% is 11,
2: uh-huh.
3: plus 1 equals 12.
2: Uh-huh.
3: Kapag impon ni Chief Escudero, that would therefore constitute a quorum for uh-huh. purposes of conducting a business.
2: Uh-huh. Area quorum to convene. How about ang to elect sang leadership sang aton nga
3: senado? Because sa ako naging observe, wala man sila nag-elect sang Senate President na permanente o kung regular.
2: Oho.
3: Gin-elect man na rin yung Senate President pro tempore.
2: Oho.
3: So meaning, ang vote siling one pro tempore, temporary.
2: Mm-hmm.
3: Meantime, wala ang regular na Senate President.
2: Mm-hmm.
3: I'm a presiding officer on pro tempore status.
2: Mm-hmm.
3: Senator Gatchalian.
2: Oho.
3: So because he was not elected as a regular Senate President,
2: mm-hmm.
3: therefore, Tani, he is not authorized to appoint new chairman and new members committee. Because mm-hmm. hindi siya regular na Senate President. With all due respect, wala ko siyang ginapinan rin na grupo.
2: Oo.
3: Kundi ang akong lang niya opinion is based on what I believe is legally right
2: uh-huh.
3: under our constitution and under our current laws.
2: Uh-huh. There's a lot of legal opinion, attorney. One of popular nga opinion is now, ang ginambal mo. Will it give us, ang gin-mention mo bago lang is isa sa mga popular nga mga opinion, but will it not give us a situation where may ara sang constitutional crisis because ang tagsa-tagsa doon hindi magpasupil wala attorney?
3: More or less, it could be interpreted as a constitutional crisis because ang Senado is a constitutional institution.
2: Mm-hmm.
3: So ang mga imposter sa Senado
2: mm-hmm.
3: constitute as a constitutional crisis kasi hindi na nila ma-resolve mismo within the Senate.
2: Mm-hmm.
3: The address to the Supreme Court na mo ang pinakataas na may judicial authority for legal interpretation.
2: Uh-huh.
3: Isa sinin issues involving this.
2: Uh-huh. Ang pwede makapangayo sang leg o kung sang decision sang korte korte Suprema attorneys, members of the Senate lang, no? Anybody, hindi pwedeng iba, no?
3: Well, they can, maybe any member there or any possible taxpayer. Depende sa pang-class parang na competition.
2: Oo.
3: A taxpayer could be a petitioner vested
2: mm-hmm.
3: with legal interest considering kung hindi makapunsyonar ang Senado, kita ka na ng mga Pilipino maapektuhan. Diba? Just imagine.
2: Oh.
3: They cannot now conclude
2: mm-hmm.
3: Sinong mga general dapat i-concur or ang ilang appointment.
2: Uh-huh.
3: Hindi uh-huh. sila maka-approve sa mga bill spending.
2: Uh-huh.
3: Hindi na tinagit kong maglakot at mag-stretch so long the period of time ang ilang mga impasse na naging daw personal na among them.
2: Mm-hmm.
3: At the point nga hindi na sila ka-approve sa budget.
2: Mm-hmm.
3: O mga legal issues like naturalization issues and mga pending applications nila.
2: Yun, oo.
3: And other emergency measures
2: mm-hmm.
3: that somehow will involve national security,
2: mm-hmm.
3: economics, political stability, and leadership. So,
2: mm-hmm.
3: initanan ng mga issues affect all of us.
2: Yes,
3: so, may vested kita nga legal interest.
2: Mm-hmm.
3: For purposes of filing a petition in court. Pero depende na sa pagtanaw sa petition.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Depende na sa pagtanaw sa Korte Suprema. Maybe the IPP
2: uh-huh.
3: can initiate actions like this.
2: Uh-huh. Amo na yung sitwasyon, dakong epektos ni attorney sa impeachment in case Kidman, no?
3: Yeah, including the issue of impeachment because that is again another constitutional issue although it is a political process
2: mm-hmm.
3: but it is constitutionally instituted.
2: Mm-hmm.
3: Pag ang may otoridad kung publikasyon lang sa pag-litis
2: mm-hmm.
3: ang impeachment ang araw sa Senado.
2: Mm-hmm.
3: So,
2: mm-hmm.
3: kung hindi sila makakonvene, hindi na makalakay
2: oh.
3: Ma-intuji mo ng obligasyon sa edad ng Constitution. So, May ibang napalarawan na hindi naman nagkatabo sa Senado could be an orchestrated scenario.
2: To delay.
3: So, ginungod, agad nga hindi matigayon ang impeachment proceedings. Pending motion to dismiss, hindi ma-resolve na issue. Because they cannot even resolve kung may quorum ang 12 o kanangwan diapon 13, so forth and so on. They cannot resolve whether or not Estrada and Pato de la Rosa should be considered sa pag-isip siyang numero sang senadores for purposes of quorum and for purposes of rendering decision.
2: That's why. So far, kami kita ga-spectate lang kita diri attorney, kami diri galang tao man. Ang sitwasyon medyo gabulubugat-bugat, attorney. Ano mensahe natin para sa pumuruhi natin, attorney?
3: I have the same message. Let's be watchful, vigilant, and non-partisan politically, except that all of us, kami na mga Pilipino, sa really be pro-Filipino. Kalipatan na lang pagkatro Duterte mo, right or wrong Duterte ka, o kung pro Marcos, right or wrong Marcos ka. Hindi na yung eksakto nga, kito siya sa patunay nga Pilipinhon. Wala ang pwede na kasilingan, hindi ka pwede mag loyalista sa isa ka politiko, kung loyalista ni Duterte o ni Marcos or whoever else, so be it. Pero, kung may sala sila, balika sa imo pagkatao as a true Filipino. Kung ang Pilipino, pag na Pilipino na tumuloy yun, ay muan na sa rakin. As a Filipino, stand against the throne. Isan iya pa na ni Duterte o ni Marcos or whoever. No? We are a Filipino. So, in accordance to our conscience and interests as Filipinos. Pangamuyuan talaga mangin mature pag maalam mo na ang attitude sa gihapon sa kadamaan sa Pilipino. Hindi man yung maubos siguro ang tanan ng Pilipino na magamon ng attitude. Pangamuyo lang ta na at least may yuriya at kung pumulo yung Pilipino.
2: With this attorney, thank you so much for your time. God bless, sir.
3: Thank you also, and God bless.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
2: Inyo naman tayo mga katropa, si former councilor, former vice mayor, attorney in Inoy Lovero.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan. One-on-one.
2: Kaya confused kita eh, no? Anong ginimo sa mga public officials naton? Amunin sila ang ginalauman ta nga magpangapin sa interes ng tao? No? Nga gaka-confuse kita, gaka-gahatag sang division sa tagsa-tagsa. Because, di ba, papadagan nila, gusto nila unity mo. Gusto ko magkaisa ang lahat. Gusto ko bawat Pilipino isa. Isa sa Ilagro.
0: Talakayan! One-on-one! Talakayan! One-on-one!
2: Sa Ilagro interes. Kaya tagsa-tagsa, may ara sa mga interes ngayon, ila eh. May gusto sa pagwaon. Amo na yung mensahe na ito, no? Too much of the circus sa aton nga Senado. Let's think about the Filipinos nga nagakagutman sa panahon subong. Inflation. Grabe ang kapigaduhon, no? And also, legislators natin would think about the remedies and the solution sa problema natin. We are stuck sa istorya, sa politika, na wala man ta sang kwaon, benepisyo sa tao. Pero, on the other hand, gusto taman tuod mabalaan? Sinuto nagpuli sa mga malita to? Marabla? Pero mga katropa, diri, samtang gausad ang investigation, ato mga legislators, let's move forward. No? Kaya kadamu sa dapat talakayon tayo. Congress, may arata mga proposed bills, no? Anti-poverty ng mga ano natin, ng mga proyekto, pag-bago natin sang sistema sa approach ng atong gobyerno nga puro lang tayo ayuda, puro na lang ta hatag-hatag ang programa para sa pangabuhian sa tao, lintan ta na. Why na? So, amunibla mga katropa, ang ginaatubang naton sa mga pagpanghangkat responsod Pilipinas. Daw kung kisa maminsat, si Katropang Chris daw gusto niya na maglupad sa Canada. Subok.
0: Talakayan! One on one! Talakayan! One on one!
2: Eh, kagamo mo. Numakon mo. Maminsat, kanina lantaw ka sa ano TV, lantaw ka sa mga radyo, amati ka sa mga radyo. Kamuling isyok ang tubig ko, no? Hindi man taka palagyos ng mga Katropa, obligasyon tamo mo, no? We have to report this information, this news, para sa publiko natin, para sa pumuloy natin. Because they deserve to know sa mga nagkakaltabo. Pero on the other hand, mabalik punta Japon sa aton nga giho sa adlaw-adlaw nga mangita ta kwarta nga maobrata lauton ta ang kagaswanan ta mga katropa sa sining panahon, no? Well, check kung anong isa to para mabalaan ta kung anong mga statement nila. Anyway, ako paglantaw ko, I'm just very optimistic sa mga nagkakalatabo sa mga katropa because ang ining mga allegation na haboy siya na ano, na ayaw lang basi makapwede ta. Ang nagkakalatabo subong magkita sa Japon kwarta, magkita sa Japon sa matrabaho sa Japon para makita ito mga katropa. So sa mga sitwasyon katulad sini, nagkabudlay, no? Nagaka ano kita? Nagaka butang kita sa langalang mga katropa, no? Oras na itong 9:28. This is one of the heaviest, bugat kay may allegation sa atong pungsod mga katropa. One of those mentioned names was then from the Makabayan Bloc. Former Congressman Franz Castro. We have on the line karon, we have former ACT Bartolis representative Franz Castro with us to talk about this. Ma'am, good morning. Welcome sa programa. Ako po si Katropang Win po.
4: Hello. Umaga. Katropang
2: tumawag po kami para makakuha lang kahit mabilis na konting statement lang po sa pangyayari kahapon. What, yung pangalan nyo po was then mentioned those names who receive allegedly ng mga maleta na to. Ma'am, ano po yung statement po ninyo dito?
4: Well, it is an outbound plans, mga contractors, mga wala nang talagang konkretong patuloy na pagtanggap ba, namin ang kabayan ng congressman ng pera from the flood control project. In the first place, we do not have flood control projects. We are not involved in alokables, mga instructions sa infra, at saka mga feedback. Kaya, bakit kami implicate dito sa ano? So, nakita natin ito ko ang area na talagang desperate acts of political demolition and acts. Kasi, alam nila, na kami ay talagang persistent sa impeachment ni Sara Duterte. Nakita natin yung mga nasa likod niyaan, mga supporters ni Sara Duterte.
2: May position po yung Makabayan Bloc Kong sa as far as the 18 Marines at saka itong investigation ng Senado.
4: Well, nagpalabas kami ng aming statement. So, unang kinoconsider namin yung hearing as bogus. Walang lawa, walang liba na patayan.
2: Opo.
4: Pati na yung lawang mga at sinabi ng mga Marines na ito ay witness and malicious accusation na wala talagang nga, wala talagang pinatutunguhan na kapasahanan. Na kaya talagang bogus ang hearing, bogus ang mga witnesses, bogus ang mga affidavits.
2: Ito yung, saan po pupunta ito? Kong? Will you file a case against this 18 Marines or sa mga kongresi sa mga senators na parang nagbigay ng opportunity para ma-expose itong mga allegations po sa Makabayan Bloc?
4: Well, pinag-aawalan ng kami ng mga council kung ano yung gagawin. kami ay naghahanda din naman sa mga statements at kung magkakaroon ng pagkakaroon sa Senado, ay paghahandaan din namin yan. Kasi ang mukhang tuloy na grupo na magkakawag para sa anomalya sa plant control project ay yung grupo ni Senator Wing Sullivan.
2: Aha. All right. So anyway, pag-usapan natin anyway, nagpalabas kayo ng statement naman ito. We will just go through it and we'll see kung paano natin paano namin ma-compare to. Pero as far as itong yung nangyayari sa Senado ngayon, anong benepiso po ng tao nito sa pagtanaw po ninyo, ma'am?
4: Ito pang erosin, wala. Walang benepisyo, no? Lalong bubulungan ang ating mga kababayan kalimang mayayaring ito sa Senado. Kaya, as soon as possible, dapat ayusin ng senador, mga senador, yung kanilang sariling bahay, no? At meron tayong kakamatin na malaking mangyayari itong impeachment trial.
2: Yep, opo.
4: No? Kaya, nagdududa kami na magiging po ng eskema para gawinin ang impeachment trial kasi makakaroon ng dalawang bloke, dalawang group. Sino ngayon ang tutugin? Sino ang gagawa ng room sa impeachment? Sino ang gagawa? Sino ang kapasawag ng mga witnesses?
2: Opo.
4: Kaya talagang malaki ang magiging effect nito sa impeachment trial. Madidelay na ating call for accountability. Holding the powerful accountable, no? Kaya talagang malaking problema itong nangyayari. Paguluhan, problema ng ating mga mamamayan.
2: Oo, yun na nga. Kung ang aming inaalala, mayroon na pong papalapit na pag-convene ng Senate impeachment ngayon. So, ito'y lumalabas pa ngayon sa Senado. At pangatapos, buwag-buwag itong mga senadores na to. How they convene and tackle the merits of the impeachment case against the vice president, since ganito po ano, may mga reservation po ba kayo, may mga pananaw po kayo nito?
4: Yes, mukhang scheme ito, no? Malinaw na eksema ito for revolutionary tactics ng grupo ng mga supporters ni Sara Duterte, ng mga senador at saka iba pang mga supporters para talagang divert. Kasi remember, yung sagot ni Sara Duterte ay gusto niya ipag-dismiss yung impeachment complaint na wala naman yun sa ano, no, constitution. Dapat talaga mag-ongoing magkaroon ng impeachment trial. For us to know the truth, nakita natin yung katotohan. Kaya, magiging yan, malaking iskema ang Duterte camp para makuloy ma-question at magkakaroon ng legal impeachment trial.
2: Oo, kasi ganito pa lang kung yung question of quorum, medyo ito pa yung pinag-uusapan po ngayon eh. Kasi much more sa impeachment, quorum pa rin yung issue dito.
4: Correct ka, kung katropang ko, kaya talagang nakaduda itong mga ginagawa nitong mga sinagawa na ito na talagang gugulungin, no, by all means, itong pag-uhold natin ng shopping trial.
2: Aha. Anyway, Kong, mensahe nyo po sa Negrosano, dito po sa Negros.
4: Well, sa ating pong mga kabayan sa Negros, huwag po tayong malito, huwag po tayong magpadala sa mga ginagawang kaguluhan ang gusto magpapit ng kaguluhan, no? Mag-focus po tayo sa pagpapanagot sa vice president, hindi lang sa kanya, kundi lahat ng sangkot sa korakot. Mag-focus po tayo na tingilin ang mga sa administration sa hindi maayos ng pamamahala na nagdudulot ang kahirapan sa ating mga mamamayan. Magpaisakit tayo para yan. Maraming salamat.
2: Kong, maraming salamat. Ingat po kayo.
4: Salamat.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
2: Inyo na batiya mga katropa, si former ACT Partidist Representative Congress Frank Castro.
0: Talakayan. One on one. Talakayan.
2: Isa pa pakalagad natin, isa to ginulamit sa ngalan, no? Ang mga ngalan sa Makabayan Black dito sa ginpahayag sa ex-Marines, no? So, ini ka natabo sa mga katropa, bantayan sa gitni. Kung anong pila ka mga sitwasyon, anong pwede matabo. Daso niyo may nadlap. Kay ari mga katropa, kung paglantaw man ang ini nga mga nagkatabo, maapekto ni sa dalagan sa impeachment subong. Because kinahanglan mag-convince ang Senado para mag-decider, o para mag-tackle, para magtandog sa impeachment case against sa Vice President. No, here comes the 18 Marines, no? Nga mag-apekto naman sa credibility sa aton Senado para maglantaw kag magdesisyon para sa inyong impeachment. Here's now another question sa quorum. Hindi lang ni subong mo, no? Ang quorum diri manapot pa ni sa question sa isyu sa pag-convince ang Senado as impeachment court, no? Nga kung may quorum sila kung wala, no? Ang butis, ang boto, it should be 16 eh. No, ginapangita. Di, two-thirds sa nga senador, magadesisyon mga katropa that will constitute 16 members to decide sa acquittal or conviction sa nga impeachable official. This time sa Vice President mga katropa, no? Nga ginaakusaran sa nga pinaka mga particular sa atong konstitusyon, no? The removal from office ni, no? Ang ginalantaw naton. And this is not just it, no? Ikaduha ni nga pinakamataas ng official sa atong gobyerno nga gin-impeach sa Kongreso mga katropa, no? Ang probability sa kaso ara na tapos niya mo na establish ni siya. So it's for the Senate naman para mag-responde, para maglantaw, para mag-hear sang kaso sang Vice Presidente. Di ko na muna yung sitwasyon sa Senado, subong ho, makadesider ni Slayhan, no? Kay ang hambal di mismo ang Constitution ta, nagkabutang sarang-alang eh. Ang mandate sa mga congressman naton, ang mandate sa ato mga senador, kinahanglan mag-convene forthwith, immediately, no? Kung ano pa ang mga eksplikasyon sa mga legal or minoris natin sa pinaka mga congressman, senador natin forthwith, no? Convene in the right time, no? But ang ginahambal naman natin da is may timing. Kinahanglan may ara maka-convene sila as immediate as it is. Kahit ang impeachment isa man lang ni katuwig, hindi man ay pwede mahir sa isa katuwig man. Kag dali-dali na lang para sa mga kaso nga ginatubang sa ginafile nato sa mga korte. Hindi pwede. Ha? Di kinahanglan, mga katropa, ma-convene ang aton Senate, no? So whatever it is, kung ano man isa, kamag-allegation, let's give it to our public officials to defend themselves, no? Matubang to sila, may mo press kon, ma-file sa kaso, kaguna ano pa. Pero lang taon taanay ang mandato sa mga congressman kag aton ka mga senadores para mag-hear, para magtalakay sa impeachment against aton nga Vice Presidente. Whether it's for acquittal, whether it's for conviction, mga abyan, sang Vice President sa impeachment complaint, be it, no? Importante na tapos ni siya kag may ara kita kalinungan sa aton paminsaron nga tapos na ni nakadesisyon na amo na ni kag matubang na ta sa bag-o nga sitwasyon. Move forward naman ta. Kay kabudlay, gahatag sang kabudlayan sang aton pumuruyo, ang angkla naton sa politika ara naga-intra kita sa politika nga hindi man makabulig sa aton nga pagpakabuhi. Isbong totoo da si Juan de la Cruz siya matubang ni Japon sa kadaudlaw niya pagpakabuhi, bisan ano pa rin nga tinapungulay kag binungkulanay sa mga senador naton sa Kongreso kag sa Senado katropa. Ang matabos kaya pon kita man Japon na kanuluoy study nga ang accountability kag ginapanawagan ta pagpanabat sa mga opisyal ngay bulbado sa korupsyon hindi na marapot ni tungod grabing proseso, grabi ang mga pagdilidali sang ang ining mga isyo nga dapat sumbaron lang sang ilang grupo, no? Tiyari, allegations naman ni Bag-o sa ex-Marines para sa mga congressman, para sa mga public officials ngay bulbado sa nadin, no? So dapat gina-expectaran ta gani ni, dapat mahatag na nila sang ilang mga statement iban way pa. Pero one thing for sure, ang ini nga mga allegations sa katropa makadtunis korte Japon, no? Why having this 18 Marines nga hindi man ang magamit sa korte ng testimony. So mas maayo ma-file kaso, pasakaan kaso, punsin o man yung mga tao ang involvado sa mga katropa para once and for all, maklaro sila, matinloan ang alam nila, or may conviction yung matabo. Kag may, ano eh, panabat sila sa ilang ginhimo dari mga katropa sang ining mga minarat na nga kwarta nga gin-kauti. Gin-porsyento sa pinakamadag ko ang mga official. Sila-sila naman lang di mo. Sila-sila naman lang gaka-ulamid. Sila, di mo, no? Kita iya, nag-mantiner man chapon o ka?
0: Talakayan. One-on-one. Talakayan.
2: Mantiner man chapon ta sa sitwasyon ta nga pigado, katropa. At this point of time, inflation taas. Amorita ni, kinahambal taman sa mga congressman ta, no? Sa mga senador ta. No? Tapuson ta ni, kaya nga, may ara na sang tubangon ta nga dako pagkain ng problema ang pagtaas ng kapitigidungon sa Pugso, Pilipinas. Paglala sang sitwasyon sang mga kauturan ta nga ara sa laylayan. Pagdagdag sa ekonomiya naton. Kaya kung may ara sang political instability, mga katropa, may ara man sang economic instability man ta. No? Nga ginaatubang, especially subong, grabe ang sitwasyon, ha? Sa Senate, ginadauman ta lang. They have to convene, no? Kung issue sa quorum, issue sa may ara naman ta sa mga layidira, may ara naman ta sa mga Senate rules, kaya dapat atubango, dapat ipatuman, why not? Nga i-hold over ba la? Ipunggan ba la? No, ang sitwasyon nga ang pila ka mga pagbag-o sa Senado. Anyway, vulnerable mo na mo, no? Inevitable na yung mga katorpa pagbag-o sa liderato sa Senado. Kung may ara sang majority, may minority, dugay na sa ka-practice, tradisyon na iya sa Senado natin nga may ara sa mga opposition mo. Pero it's a question kung paano i-deal sa liderato sa Senado ang ining mga bagay. Nga ano man eh, nag-angklaman sa ila Senate rules, no? Damo, as much as possible mga katropa sa mga senador, ga-expecta naman kita para maklaro lang, no? Ang ining nagkakatabo, may isa tani kami miyembro sa Senado para ma-plasta lang, malapit na aming impeachment. Lapit na ang impeachment nga magkatara kayon where kinahanglan nila mag-convene, no? Tani may isa da nga mag-file na sa Supreme Court, mga katropa, as to rules. Ano pwede? Kay para mabalaan na, nag-question, nag-ka-problema, tas kurong, no? Isa na ka, pwede na ito masandigan ng mga nagkalatabo sa Senado para hindi on sa Supreme Court na mag-rule sila, no? Ang pag-convene, anong kurong? Because kati may ara na sa nagkaladakpan, nagkarakasuhan, at the same time, may ara na sa mga senador na wala nagkatambong sa sesyon. Ano gid ba ang quorum ginahambal ta, no? Kay kung legal lang istoryahan ta, may ara sa mga basihan taran mo, no? Pero ti hindi manisla sila ang maka-decide sini. Unless kung i-harmonize nila ang ilang mga ano pamaagi para mag constitute sa quorum nila. Magbuto-buto sila mga katropa para mag-desisyon sang ilang senate rules, no? As to quorum maybe. No, pero kung hindi ba rason bakit di daw ang ato mga senador puro manisla may panindugan kag hindi mo at this point of time daw nabudayan kita nga mag-unite sila kag magpungko sila para sa isa ka para ka isa ka issue para makapadayon sila sa trabaho nila. Now ang delay abi absent sa mga sa mga senador gahatag sa aton sang kapyardihan sa tao. Nagagaston tao may ara taraposon where ang mandato nila nga maghibo sa mga obligasyon niya bilang senador, bilang elected officials. Until now, wala pa. Until now, gahulat kita, gahangla kita mga katorpa. Nag-away-away sila. Grabing sinabranay. Grabe ang ilang patutsada, isang patutsada, patutsada sa mga payag lang. Oras na ito, 9:47 na white oras mga katropa. To, sa mga katropa natin yung po, thank you. Salamat gid sa aton nga mga katropa peps. Anyway, today, katropa, aton nga draw day para sa aton nga Santo na next FM, libong-libong pa-premio. Pwede ka mo ka-drop na sa mga entries ninyo as soon as possible today para ma kaano na kita, maka-convi, maka ano na ta, maka para madugay-dugay maghimo sang draw. That's 3,000 pesos every week, no? Sayang. Drop your entries sa Kamangkalan, ari kita sa Earth Street, Puente Villa, Barangay Tukuling, Bacolod City, no? Ang atong address. Adri naman sa Bacolod, ara kita sa Earth Street, Katropa. Diri kita sa Earth Street, dari mga katropa sa Bacolod, no? Sa Kabankalan naman ang aton nga station makit-an dira sa JL Cross Point Building, Adela Street, Barangay 1, Kabankalan City. Diba itong ko lang confess na ni, no? Ari kita sa Earth Street naman sa Bacolod, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling, mga katropa. Alright? Amuling aton nga mga address. So, the more chance pwede ka mo ka-drop sa mga entries ninyo, the more entries you send, the more chances of winning, pwede ka mo ka-hulog da, pwede ka mo ka-angkod sa chance sa magdaog sa papremyo natin sa XFM, sa Santo ng XFM, libo-libo papremyo. Promo. Ang grand draw natin, lago mo na yung papremyo nga hatag natin subong. Ha? Ang premyo natin nga pwede mahatag sa inyo mga katropa, third prize natin do pilato 20,000. Aton second prize is 30,000. Mga katropa, sa grand prize natin is 50,000. First prize. Plus nga during sang ining grand draw, maghahatag patas ang tag-pulo pa rin. Tag 5,000 pesos sa pulo ka mga consolation prizes. Kabay pa, no? Oras naton, alas 9:50 na. Wait, oras. Thank you naman. Thank you mga katropa, no? Buwas na sa Domingo naman ta. Ma-assume kag patigayon sang ato dira sa mga programa mga katropa. Tutok lang kamo ha, sa public affairs program sang XFM kay para ma-update ka mo sa mga nagkakaltabo sa atong palibot, mga byan. Okay? White oras, no? Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Chris Librando. Sa ngalan man sa atong nga station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa atong CEO President, Dr. Remy Lituoy. Ako naman sa katropang Winselina, sa kapaalam. Buwas naman. God bless.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
2: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sanfon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthan Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthan Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
8: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka

0: pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ko mamaya natin sa mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X ka X. Simply
3: may how kita pa
7: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: Timo
9: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: At wala siyang makapugong sa akin! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akin? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting.

0: Hilda, kag-Roger. Para sila nagatindog sa atubang ko.
1: Sweetheart?
0: Roger?
2: Ay, ma'am, kamusta ang pamatsyag mo?
1: Ano ba lang ang tabo sa imo, sweetheart?
0: Roger!
1: Ba, binakos mo ako sa hilali?
0: May murto! May murto!
1: Sweetheart?
0: May murtong balay ngayon ni Roger. Sigurado na ako sina...
1: Okay. Hindi ka na mag-ibig.
0: Nangadlog ako. Multos ang tigulang na babae nakita ko. Halindira sa cabinet.
2: Bay!
1: Ha?
0: Una na dapat sa salugang iya mga tiil. Nagalutaw siya sa ere. Multos siya, Roger. Multos siya.
1: Ikaw nang Nilda. May nakita ka man bala?
2: Ay, wala, sir.
0: Oh my...
2: Eh, basta kain na. Sanggin kaduan ko diri si Ma'am Cherry sa sulod sang kwarto. Nabtan ko na lang siya nga nagahigda sa salog. Kag wala sang pangalibutan. Gintingwaan ko nga masaylo siya dayon sa kama eh. Pero nagapanik kuya sir mo. Kibase bala kung nabughat siya balahaw. Amo ina, nagintawgan ko dayon ikaw.
0: Roger, it doesn't matter.

0: pinakita si Manang o kung wala. Basta nahibalan ko. Sa ako nagpakita ang mga murto sa balay nga ini. Wala akong makaibalo kun nga. Wala akong makaibalo kung anong kinahanglan nila. Basta nahibalan ko lang ha.
1: Nga ano, sweetheart?
0: Nakilala nila ako.
1: What?
0: Yes, Roger. Kilala nila ako. Ilabi ng tigulang na babae. Gintawag niya ang ngalan ko.
1: Bay.
2: Bay. Ma'am?
1: Sweetheart?
0: Gintawag niya ako nga, Cherry.
2: Uy, abo, Diyos ko.
0: Feeling ko, may gusto siya nga ihambal sa akon. Pangambot, wala akong makaibalo kung ano. Oh my, natalibugin ang ulo ni Roger. Roger?
1: Imposible nga makaangkon sang murto ang balay ngayon eh. Pero, kung matuod gid man nga may makita ka, siguro, pangabayan ko si Padre Dante nga magkadudre.
0: Padre Dante?
1: Oo. Oh, siya ang pari sa simbahan katoliko malapit ang diri sa aton.
0: Kilala ko man bala siya?
1: No. Sang-sano ko lang siya na-meet. Sa tung nagkato ko sa simbahan, sang ato ka pa sa ospital. Kagin pangabay ko siya nga magpangamuyo para sa imo. Kakuntani, makabugtaw ka na gikan sa pagkakoma.
0: Kanakabugtaw ako, gikan sa pagkakoma.
1: Oo. Kag siguro, pangabayon ko siya, galiwat, magkanto diri sa balay, para nga pangadian ini, para matabog ang mga espiritu, o kung ano pa dira nga mga espiritu nga nag-i-start diri.
0: Siguro, makabulig matudi na.
1: Basta, ipahamtar lang ang buhot mo.
0: Oo. Oo, Roger.

0: Hindi ako makatulog. Hindi madulas sa kaisipan ko ang nawong sa among at tigulang. Nagapala nindog ang balahibo ko. Magtulok sa ngitsura niya. Nagalukot ang panit niya. Kagkadalom sang iya mga mata. Ba, si Roger. Nagabugtaw pagali siya. Roger, ano ayan ang maayo kong abuhaton?
1: Nga.
0: Ambot. Hindi ko lang ma-imagine. Nangaari na ako diri sa balay. Kanagahulat sa pagpauli mo.
1: Nga hindi ka na lang mag-gardening liwat. Kay amo inang natandaan mo nga buluhaton.
0: Maayo ako mag-atipan sa mga tanom?
1: Hindi ka na makadumdum? Pero, it will come to you kung tilawan mo liwat.
0: Sige. Tilawan ko ina, buhas.
1: Good.
0: Ay, hongali. Sana makadto diri si father?
1: Buhas, pwede na siya nga makahapit diri.
0: Ari ka bala diri kung mag-abot siya?
1: Tilawan ko lang. Apang hindi ako makapangako. Kibase kung adlaw na mabisita diri si padre. Kag nakalakat na ako.
0: Sinong maasikaso sa iya kung mag-abot siya?
1: Hindi naman kinahanglan nga asikasoon si padre.
0: Ang bot ko sa lingon nga, reliyoso bala ako nga klase sang tao?
1: Hindi ako makahibalo kung paano ko inasabton. Pero kung ang ginapamangkot mo, masami ka nagasimba kada Domingo Santo, well, you used to.
0: What do you mean, I used to?
1: You used to go to church regularly. Apang sa nag-abot na si Angel sa kabuhay naton, halos talagsa na lang kamo nagasimba.
0: Oh? Nga aman?
1: Tugod masami kamo nga nagalagaw kung Domingo. It has nothing to do with religion. It's just that. Gusto mo lang nga malipayon permis si Angel. Kada Domingo, daw kadlawan ni Angel. Kaya ginalagaw mo siya. Ginashopping mo siya. Kagang halos tanan siguro nga mga amusement park nakatuan na ninyo.
0: Kag kun ginabuhat namon ina, hindi ka namon kaupod?
1: Kung kaysa makaupod ako, apang tungod sa kasakuan ko sa trabaho, may mga beses nga wala ako nagaupod.
0: I see.
1: Pero amo lang gihapon. Malipayon ka mo ni Angel, bisan wala ako.
0: Ay, makuntani. Madumduman ko na siya. Kag ang mga tinion nga magkaupod kami.
1: Mabot gidi na, sweetheart. Mabot gidi na.
0: Okay.
1: Sige na. Matulog na kita. Kaya aga pa ako malakat buhas eh. Good night, sweetheart.

natulog na si Roger. Apang ako, nagabugtogi hapon. Piliton ko nga makatulog. Piyungon kong akon mga mata.

tawag sa ngalan ko? Nagpalanindog naman ang balahibo ko. Kagtingaw ginasang tigula nga babae. Ay, bahala na. Patyon kong kahadlo ko. Muklatan kong akon mga mata. Wala. Wala ako sa makita sa palibot. Mabangon ako. Nalibot ko na sang akong panulok ang bilog ng kwarto. Apong wala ako sa nakita. Pabalik na ako sa pagigda. Ma, ano ina? Amo ko palang nakita. May pertahan nga nagasugpon sang kwarto ng ini. Sa opisina, kag sa library ni Roger. Aber, mangusisa ako.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
3: Mga katupa, exciting!
4: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
5: Edukasyon,
4: edukasyon, edukasyon
5: para sa ikaayong lawas.
4: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagaan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver, Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
5: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
9: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sirado, gid. Hindi mabuksan. Paano nakasulod rin nakita kung atiil? Nadali-dali nga nagsulod rin. Weird, ha? Bahala na. Buksan kong portahan gini. Ara, bukas na. Oh, hala. Ang computer ni Roger? Nagasiga? Nabilin bala niya ina nga nagaandar? Apang, wala ko siya nakita nga nagsulod rin ka ina. Bahala na. Masulod ako. Palapitan mo computer ng ina. Ay, Ari. Sa screen sini, makita kong isa ka webpage. Apang sa search, may nakita ako nga nagka-encode nga letra. Third eye? Anong buot silingon sini? Pindutan ko abe ang search button. Uy! Hinali lang nagsigang suga.
1: Cherry?
0: Uy! Si Roger. Ari siya.
1: Anong ginapuhat mo dire?
0: Ha? Ay, Gwen. Nabilin mo nga nag-aandar ang computer mo kay Ina.
1: Ha? Uy! Wala akong makadumdum ah.
0: Naka-open siya. I-off ko kung tani. Teka, nugon sang kuryente.
1: Ako na lang. I-turn off, Winnie. Tara na. Na-shutdown ko na. Karon, i-unplug ko, Winnie. Tara na. Off na. Isara ko ng cover, Winnie. Dali na. Matulog na kita.
0: Ay, sige.

Hindi ko wid malipatan ang nakita ko na nakasulat dito sa computer kay Ina. Third eye? Nga pa nga. Dumaydating gid sa ako ng among at tinaga. Doon kasubong bala nga. Ang tinaga, nagauyat sang yabe para mabuksan ang madamo nga sekreto sang ako na kaligad. Para magbalik ang ako memorya. May kahilabtanan ayhan, ini.

0: na-open ko na. Kada hindi ako makapati na makaibalo ako maggamit sa computer. Ay, hindi ako makahango. Kung nga ginakulbaan ako.
1: Oh, ma'am?
0: Ba? Nang? Nga aman?
1: Ay, ari na si Father.
0: Ay, matuod? Ari na siya?
1: Ay, huo, ma'am. Ginpahulat ko lang siya sa salas.
0: Ah, sige, sige. Manaog na ako.

0: maayong ugto, Father.
1: Maayong ugto man, Cherry.
0: Uy, may kaupod siya nga duha ka babae. Nga daw, mga deboto sa simbahan. Ah, nang Nilda, kuhay kami palihog sa ngamon merienda.
2: Ay, sige, ma'am.
0: Uy, wala man naging pakilala ni Father sa akon ang mga kaupod niya. Mapungko na lang ako dito sa sofa, sa atubang nila. Father, salamat ha. Kay nakakadto kagin man dito sa balay.
1: Nasugid sa ako ni Roger. Nga gusto mo ko nung pabindisyonan liwat ang balay ngayon eh.
0: Oo, Father.
1: Nga aman.
0: Wala bala na hinambit sa iyo ni Roger ang bahin sa... Na-experyensyahan ko dali sa balay nga ini.
1: Ginhatagan niya ako sang ideya. May mga makita ka kuno?
0: Oo, Father. Kag ang natabo kahapon, among pinakagrabe.
1: Sige. Isugid sa akon.
0: Nakita kong isa katigulang na babae sa sarod sang kabinet sa kwarto namon. Isa siya kamorto.
1: Paano mo nahibalaan?
0: Wala nagadapat sa salog ang iya mga tiil. Nagalutaw siya sa ere. Samta nagapalapit sa akon, kini tuman ang kadlok ko, Father.
1: Gamhanan ang aton kaisipan. Madamos ang mahimo nga matuga ang aton imahinasyon.
0: No! Hindi imahinasyon lang nakita ko, Father. Matuod gid.
1: Kuna mo... Dapat gid man nga mabindisyonan ang balay nga ini. Para nga maglayas na mga malain nga mga espiritu nga nagatublag sa inyo.
0: Ay, amugin man silang solusyon nga napensaran ko, Father.
1: Hindi ka magkabala ka. Madula gid sila.
0: Natingala ko. Halin pa kay ina. Ula ginagahambalan duwa ka babae. Pareho silang matahong. Bisan pa nga natabunan sang manto ang ilaguya. Kag hindi ako sigurado kung bala. Kabayan sa ritual ang hindi nila pagkuha sang ilang manto. Bisan ari sila sa sarud sang balay. Gusto ko silang nabugnuhon. O kung pamangkoton si Father bahin sa ila. Apang gindaog ako sa ngakon kahuya. Kag hindi man ako makahibalo, pudanong ipamangkot ko. Tukod wala ako sa ngihibalo, bahin sa relihiyon katoliko. Or, wala ako sa matandaan bahin dira. Kag nakita ko, may ginauyatan nga itong rosarito ang babae. Nga nagapungkos daw pa ni Father. Kagkahugot sa iya pag-uyat sini. Halos nagagataw ng iya mga ugat sa kamot sa sobrang pag-uyat sini.

0: The secrets of hell.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo motong siling nimo acquired no?
2: Yes.
1: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balo sa ni Doc Leo?
2: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Kung ang problema gid nimo sini sa imo sining pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini naga kata ta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid,
2: kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Sunton Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Sunton Plus Gold, Doc Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iendorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa itong siling body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
0: Gusto mo ba ng pinag-

0: Secrets of Health.
1: Kay Kondalim Bawagani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapian na sila, Sir Josiel, eh. Ordinaryo ang pagpangapian at lawadlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
3: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sila nga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone, which is ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So, pwede ina, mga bihan, makabulig ang ito sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sa ning klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secrets of Health.
3: Sunthon Gold Live Testimony.
6: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sunthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Sunthon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthon Gold Herbal Tea.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sunthon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Sunthon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking kutipan.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga buki ka.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric. Malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Kare ka mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Sarajan Silay kag kan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sarajan Silay para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies dire sa Sarajan Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa among dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Sulay kag Kansilay Festival. Kari ka mo dire kag magsinadya kita o yun silay noon.
7: Mga katropa,

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko.

0: XFM time alas 10:48 na mga katropa, may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa mga bayan sang kalibutan, welcome na dali sa pagpalayag sa tongang palatuntunan, ang sentro. XFM News. At lawagin na sa mga katropa sang Biyernes, Hunyo 5, tuig 2026. Kagsubong agang inyo dali kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News. Mga katropa, kita din mag-inup na naihumali na last 10:30 at ito alas 12 sa uto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues nga itong tutukan talakayang kag-diskusyonan siningad law sang Biyernes. Sa mga katropa na tondra nga nag-monitor na ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatihan ninyo kami sa radio frequencies na 103.9 at kag 96.7. Samtang sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, mga katropa, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City naman, sa radio frequency, mga katropa, nga 101.7. Kag mga katropa, hindi magkalipat bangod mayara kita sa social media man, no? Ating mga Facebook fanpage sa XFM Bacolod, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa sa YouTube, no? XFM 90.3 Bacolod. Kag mayara kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre, mga katropa, dras inyong nga mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Inyo dara ma-download nga libre, mga katropa, kag mabatian ninyong kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also, mga katropa, may araman kita sa text line o kung hotline number sa XFM Bacolod. Amuning 0915-628-7926. Sa liwat, amuning 0915-628-7926. Amo na aton, mga katropa, nga... Aton nga hotline number, mga katropa, no? Alas 10:51 na. Ano bala mga kaundahan sa aton nga mga talakayan nga aton tutukan kag diskusyonan? Siring adlaw sa Biyernes diri lang sa sentro. XFM News Sentro. Dugay mga katropa, dugay makaupo naton si Attorney Joe Max Ortiz, no? Talakayon tani. Ano gini bala mga katropa ang nagakalatabo? Kahit ang sa isa ka chamber, mga katropa, which I'm referring sa Senate sa karon. Isa ka chamber pero duwa ang partido. Di syempre mga katropa, duwa ang siling diribalang kunang taon takahapon, ti ang Senate Blue Ribbon Committee, naglunsar sila sa investigation angot ni sa manumaliang flood control issue. Ti ang siling to sang nagpatigayang kahapon sang hearing to, amot to sila mga katropang lehitimong Senate Blue Ribbon Committee. Ti sa piyak to yung mga katropang which is ang the new majority ng former minority, may Senate Blue Ribbon Committee man. Hindi isa-isa ka chamber, hindi mo rin maintindihan mga katropa, kaya may dutayan na lang may duwa kabilog na Senate President. Ano ni Karaman, ang tao galingas-lingas, no? Mamba, ito karoon ng isa nga, dito ka kay amo to, si amo to galiya, di amo, oh, kinatuan mo to, yun lang. Di man to amo si siling nila mo ni si Senate President subong tapos nag-amo naman ni si Senate President to si Juan de la Cruz naman to siling ninyo si Pedro Santos to ang Senate President tapos si Pumarawag gali si Juan de la Cruz ang Senate President doon mo nabla di man chindihan mga katropa tikita mismo mga Pilipino ilabi na gid ba lang wala nakabantay wala bala sang no I mean mga katropa wala bala masyado sang may nahibaluan kung anong ang lakat sang panggobyerno diri sa Pilipinas makaluluing iban sa aton no di ba kay di syempre mga katropa diri mo gid makita kung ano ang kahimtangan sang pungsod Pilipinas basta politika ang pairalon sa isa no amo nay obserbahan tagalin aptanadan ng isla sang Pilipinas ang pag-unite sang tagsa ka mga politiko, galinap taman. No? Basi bala may gusto man magtukod sa presidente bala sa Luzon? Gusto man magtukod sa presidente sa Visayas? Kag may presidente man ng Mindanao? Kaya doon mo nang gusto nila? Kaya di halos tanan rin sa ton, luyag man manginggamhanan mo. Kailan tawa bala mga tropang Pilipino, kakadlaw na lang gin. No? Pero sa ako nga pag-insindi, mga tropa, ang kaintanganta sa panggobyerno sa karon, especially sa lakad sa Senado, kitaya mismo, mga tropa, ang ordinaryong mga Pilipino, ang importante sa aton, makabayad kita sa tubig, bill sa tubig, bills kurente, mapuno ta ang bulugasan ta, makakaon ta sa tatlo ka beses sa isa kadlaw. Tiwa ay mananila, dara. To? Kaya ito siyempre mga tropa, minalita, ganing kwarta. Kwarta, ginamalita na. No? So tingnan mo mga katropa, ano ni ang dapat plastaron, no? Islan ang ruling sa Senado? Oh? Mga pagsulundan anong mga rules na mga katropa nga kinanglan o kung dapat baguhon? Kaysa pag-inchindi ko, dapat may amend na mo, no? May islan bala? Kung nanugid bala ang nagakadapat, kaya ito siyempre mga katropa, sila nga ra sa poder, sila nga ra sa pwesto, and sila man mismo mga tropa, malubag kung ano darang nasaad nga kasuguan. Tiyang pangan nila na. Ha? Oh? Tipro galing kita mismo ng mga Pilipino, why man kita may mahimo, gusto lang mata mag-ngure-ngure da. Kaya siyempre mga tropa, sila tutuyang ang lakat nila to binastos ng hampang nila to. Bisan sino man nga mga tanandas lang yung mga senador da eh. 24 mga senador da. Di na tayo mga tropa mag-pinpoint kung sino yung mga senador. Tanan gid sila ya. No? Bisan sinodra, no? Gasiling nga duway ko na ilabot, pero dala ka na da. Na. Telos tanan mga tropa, not only Senator Peter Cayetano, not only just Senator Bato de la Rosa, tanan sila. Do bad trip ang Pilipino mga tropa. Sentro. Kuanta na karon ang reaksyon sa ibang mga eksperto, ilabi ng mga abogado, angot sa sining nagkakalatabo sa Senado mga katropa. Kag ting kahapon ng 18 to ka mga Marines mga katropa nagasiling nga oh amo ni mga pangalan nga nakabaton sang minalita nga kwarta. Na involve pa tong pangalan sang isa ka pare to. Si Fla si Father Flavi Villanueva to ginhambal sang 18 ka mga anay Marines. Oh, nakabaton man mga katropa. Ti kuanta ni karon reaction ng social social action center sa Diocese of Bacolod. Tingwanta man na karon si Father Julius Espinosa. Anong mahambal sa Diocese of Bacolod nga which is ti isa ka pare galik uno ginaligar nakabaton man. Kabaton man which is it's a form of corruption mga katropa. Oh, why ta kabalo? Oh. Kay ti syempre nanumpa na tong mga ex-marines nga ti basta manumpa kaya bilang resource person o kung saksi ka sa tanan, under oath ka, kag nanumpa ka mismo sa Biblia, Biblia na ginasumpaan mo. Oh, why ka nasang iba na ngayon ba, kundi ang kamatuuran gid lang? Sentro! Diba? But I doubt, mga katropa. Let's see. No? Ano pag inikaroon ng mga mahambal sa ato ni mga bisita, sininga ang utsa nagkakalatabo subong sa Senado. Kagiba pag inyong update sa lokal sa syudad kag sa probinsya, mga katropa ato makaroon bantayan rin lang sa sentro. Sentro. Alas 10:56 na, antes ko bala mag-proceed sa PDMPD for the weather update. Mga katropa, ipakilala ko bala na sa inyong mga produkto sang Yes to Health. Ang ultimate trio sang Yes to Health. Ang Yes to Health mga katropa, may ultimate trio nga ginalagipan sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule mga katropa, imo ini sa mangustin, marguso, malunggay, aos kag spirulina. Gintingubin ni mga katropa sa isa ka kapsula para makabuling ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayin man nina ako malignan. Mataas imong sugar level, imong blood pressure, no? High blood ka kung diabetic ka. And also mga katropa, kung ano pagkidabi ng mga balatian nga doon naghahatagit sa inyo sa kabudlayan sa tagsakadlaw, mga katropa, tap naon ini ni Santon Plus Gold. Adlaw-adlawot ang pagtumar o para maayong atong pamatsyagan kag malikaw kita mga katropa sa kung anuman nga mga balatian nga nagauso sa karon. Safe and effective. 100% effective mga katropa, bango di mo initanan sa organic ingredients. And also, mga katropa, mayara kita sa Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. No? Makapaboost sa atong immune system, especially sa subong panahon ba, o gulpilang galiwat ang klima. Mabugnaw, mainit, mga katropa, drakisa doon nagkapiktuan ng aton nga pamatsyagan, bila. Doon ba, masiling ka, doon sip unon ko ba? Doon ka ba? Sentro! Doon trang kasuhon ko, doon hinanaton ko. Ima ka tropa, kinanglanta lang na i-boost aton ngayon yung system pang makaprotekta sa aton everyday. O malikaw, pinasasin ang mga sa mga balatian. Kagang ikatatlong members ng Ultimate Trio, ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Hindi ko binin mga katropa para makapahealthy sa itong mga cells, makapabakot sa itong mga katulanan. And also mga katropa, makalikaw pa sa aton sa mga infections nga kosang bakterya kag viruses sa karon. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center ng hamtang dra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod, kag sa mga drugstores Kangay Sang, Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore mga katropa, and also sa Generica, kag sa online sa Shopee. Centro. Alas 11:00 na mga katropa. Padulungan tani ang PDMPD para sa update sa lakas ng panahon. At least kita mga katropa magpadulong sa aton gini nga formal nga diskusyon sa aton diri nga talakayan diri lang sa sentro mga katropa. Sentro. Ibalon tani ang tiempo ta kay dumay pasulod naman nga low pressure area nga posible basi posible nga mangin bagyo naman. Sentro. O, check na natin from PDMPD mga katropa sa piyak nga linya. Okay, si Sir Melvin Fiero. Express Balita Weather Update Central. Sir Melvin, good morning. Kaupod mo subong sir si Katropang Andrew.
1: Yes, Katropang Andrew. Ang aga ko sa Taranta ko lamang update natin sa pinakuling lakas sa itong panahon.
0: Yes, sir.
1: Using COVID-19 by precise. Tumulot kayo na siyang aga mga last stress ang tropical depression niya si tropical depression niya si Esther. Na ginabanabana okay. Base sa available data aras sa krayon niya mga 120 kilometers northwest ang Ikbayat, Batanes, na may kabasugun niya hangin niya 45 km per hora manapit sa sentro o may pagmandos tuntun 55 km per hora. Magagiyo ang Bagyo Esther, northwestward niya direksyon sa kanasigun niya 20 km per hora. Pagbase sa forecast ang pag-asa ng kapakita na sa magwa ang Bagyo Esther, kuha sa ating Philippine Air Responsibility, buwas naman niya ang adlaw. Southwest monsoon, nukunabagat ang nag-apit naman sa Northern Cal Central Luzon. Maka-experience sa maulanon kami pagbulumatlos ng nguyot sang hangin na dulot man sang bagister na nag-apit sa Batanes. Samtang habagat naman, nag-apit naman niya sa Ilocos Region, Abra, Tinguet, subong man ang Sambales, Metro Manila, Pilamagabay, sa Cagayan Valley, rest of Cordillera, Amsatib Region, Bataan, Cavite, Batangas, lakit naman ang Occidental Mindoro. Localized thunderstorms ang kapit naman niya sa pinamakabahan niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, takip naman ang Negros Occidental Cabacolod City, maka-experience kita yan sa kasaraan ng panahon kung may matkan sa Sigapon sa mga lakta-lakta mga paulan sa pagpilag ng pagpunabuog. Sabi na sa kapunano ng kagabihon, nadulot man sa localized thunderstorms hanggang habagat. Mahina itutub sa kasarangan ng uyok sa hangin, gikan sa nabagatnan, tagnabagatnan na katundahan, ang nag-influensya sa kapusan nga bahay sa atong nga probinsya. Ang kanagatan sa atong nga probinsya, may kasarangan, tugtog, mabulubalo. Ang atlaw na putla ka na si Kubeti Patro ka mga tunod, alas 6 karon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura na sugod kita, may design scale na kamagalapot kita, 23 degrees Celsius. Ang atong naman niya nga heat index, ara kita gihapon sa 41 degrees Celsius. Nisin mong ganyero sa probinsya sa step, Vice Reduction and Management Office ng Negros Occidental, madamo salamat kag mayong aga sa luwa.
0: Sir Melvin, bali si Esther tropical ano na?
1: Yes, tropical
0: depression siya. Ah, okay. So possibly pa ni siya ayan Sir Melvin ano magbaskog pa or ano sa mga observation ta. Magalaw, magano pa.
1: Mhm.
0: Okay, sige. Sir Melvin with this, thank you good. Salamat.
1: Salamat.

0: buhot kabla. Ruway na sa bagyo. Pero mga katropa, update lang kita always, bantay kita. Kahit siyempre may mga nagasinulod ng mga binagyo o kung bagyo subong ng mga binulat. O letter E kita, no? Alas 11:04 na mga katropa. At ito na ba tiyan ang update sa lakad sa panahon sa PDMPD? Kagsini naman nga tiyon mga katropa, o check tani bala si Attorney Joe Max Ortiz. Angot sa komento ni sang pila ka mga eksperto sa natabo dito sa Senate hearing man, especially sa Senate Blue Ribbon Committee, sang Senado, no? Sa pag-pangunaman or pag-preside man ni Senator Rodante Marcoleta together with the Senate President, no, kay Alan Peter Cayetano. So, di mga katropa, muni ang natabo kahapon, no, yung presenter, do, kulang na lang ito magdinumugay man kahapon, no, si DLG Secretary Jesus John Vic Remulla and also Senator Robe Padilla, which is tingin wahig, masig wahiga na isang duwa. Centro! Masig pa, ano, pabakod-bakod sa tiil, ah. Pabakod-bakod tindog. Pero galing ti Srimulya, nagpahigadgid. No, ginwahig sa ni Ruben Padilla. O, tingnan mo ito sa buong mga katropa. Tinakasulod na to. Sila ni Senator Pia Cayetano, Senator Ruben Padilla, and also the rest of the gang. Mga katropa, which is the amuto ang nag-initiate mga katropa for this Senate Blue Ribbon Committee together with the 18 ex-Marines. Which is mga katropa, sila na ang nagadulong sang mga maleta. Teka, balo naman kita basta maleta nung unod sa maleta, haw? Oh, bayo, kung ano pagdabing ang mga... Kung halin kaya sa luwas ng pungso, day puli ka day, kung din ka man nga bahin, halin. Pag puli mo dito, syempre, unod sa maleta mo. Ang isa ka maleta, da, pasulubong na tanan. Oh, tayo masiling ang imo nga gin pang dala, dulunga, pang dalaan sa mga pasulubong, tayo masiling sila nga, wow, te, mamun lang na sila, di ba? Tigaling niya, subong yung mga katropa, umanggad, kwartang, unod sa malita. Hindi pala uglaw mga katropa ang balor. Te, syempre, dulungan mo to kung sino tong tao nga ma-receive to, mapawaw man siya eh.
1: Wow, ka-perfect! Yeah,
0: tiyan mo ng reaksyon niya, pagbuka sa malita, kasiga, matay. Kaya hindi liwag mga katropa, hindi tag how many hundreds of thousands, kundi millions, hundreds of millions of pesos mga katropa ang ato din istorya. Hindi liwag mga katropa, no? Ang iba niya ang makabato, yung iba niya ang shinmel, yung samuni yung mga size ng mga politiko, kulang na yan. Hindi siya magbaton. Ano ka ng shinmel man? Ginapanghaboy ka lang ng shinmel. Para sa ako niya, dapat minilyon yung balor ko. Na yung sa ila. Tingnan mo ito mula ang sitwasyon sa buong mga katropa. It's because of the flood control issue. Damo sa may naguluwa ang mga pangalan. Sino itong mga kongresista? Sino itong mga senador? Mga anay congressmen, congresswoman, mga katropa? Ngayon pang mention. No, sang sininga mga Marines nga though expected, sige lang, though expected naman ang mga katropa ang amuna mo. Though kinalauman na gani, nga ti, sila nga mga individual bisan hindi na to kuno pag-i-mention sa sining mga ex-Marines, expected na nga madalagid man sila. Sentro. Teka, during the ano to mga katropa investigation to sang ano to gani sang Quadcom and also sang sa flood control man bala mga katropa, may mga ginahuring-huring na ito nga nagaguluwa na ng ilang mga pangalan. So, i-mention to everyone, why naman na nakibot, no? Because expected na lang. So, siningit yung mga katropa, padulungan, tapos sa piyakaling niya, makaupo natin si Attorney Joe Max Ortiz para matalakay tanong mga katropa sang, para mahibaluan sang tanan kung ano ang posibleng pagin mga manginipekto sa sining sitwasyon dito sa Senado. Attorney, good morning. Welcome to the XFM. Kaupod mo subong si Katropang Andrew, Attorney.
2: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, Attorney. Salamat kina, Attorney. Oo, sa mga time. Attorney, kahapon, no, sa Jagin, eh. Dari kita, Anayble, Attorney, before ko mag-proceed sa Senate Blue Ribbon Committee nga hearing kahapon. Attorney, kay ti minority and majority, the new majority is anay minority, no? So, Attorney, ano ni man, kay ti pro-tempore si Senator Sherwin Gatchalian, but nagapabiligya po as a Senate President si Peter Cayetano, Attorney?
2: Ina siya. That is an open question.
0: Okay.
2: No? Mm-hmm. Kaya ito, pag-declare nila vacant, ang gin-appoint nila ya

0: Puan malang tu ya, pro tempore.
1: Pro tempore.
0: Oh, magambal kita pro tempore for the time being, Latin okay. word. Okay. Karon, kay may pro tempore naman, nadaan. Oh, si si Loren Legarda.
1: Loren Legarda, yes.
0: Okay. Oh, karon question. Mag-open ang session. Sino karon ang ma-preside sa Senate? Will it be kahit ano? Or will it be Gatsalian? So, that will be a question. Before mag-open na, definitely, saka ni sa Supreme Court for purposes nga ma-determine kung bala first, may quorum. Second, kung bala there was a legitimate appointment. Kaga including sang bali pro tempore. Next is, what is the effect sang action to nila? All resolutions passed. Anong epekto sa to? So that will be an open question already. Kaya kada isa nag-claim nga siya ang legitimate yung Senate block. That's why nga unagin, kanto kita na i-draw sa quorum.
1: Yes, attorney.
0: Ato bala ang paghiwat nila, nadusi sila kabilog, may quorum. Okay. So, duha ka schools of thought nag-claim na there was a quorum simply because if we apply the Avellino versus Quinco doctrine decided by the Supreme Court in 1949, it appears nga there was a quorum. Secondly, sang May 5, 2015 nga there was a similar incident nga apat kabilog ato sa abroad and then tatlo kabilog na priso, si Enrile, si Jingo Estrada, and Bong Revilla, nag-preside si Franklin Drilon, no? Question, dosi lang sila. Was there a quorum? So, may quorum. That was the first, the ruling in the Avellino case.
1: Okay.
0: And second, during the time nga si Drilon ang nag-preside. Okay. So ina sa subong considering nga ini siya very crucial ini. Anytime from now, maybe tomorrow ako dito attorney to Pasio.
1: Oo.
0: He will be filing a case before the Supreme Court to question sang bag-o nga nag-convene nga mga senador appointing Gatsalian. Tro?
1: Okay, attorney. So bali attorney, do si mo pag observe do normal ang gyapon ang sitwasyon subog sa Senado, attorney?
0: Si sa subong kwanta sort of a political crisis. No? Hindi mo mabalaan subong kung ano gid kay imagine mo sa boss o I mean sa Monday ma kunbi naman ang Blue Ribbon Committee this time chaired by Tulfo. Balantayan ini gani dro, no?
1: Yes.
0: Why gets ang definite kang na kun ano gid ang gusto sinada because it will be the Supreme Court who will resolve that issue.
1: Okay.
0: Kada block ya political block lain-lain man ang opinion.
1: Gani man.
0: Balik kay tano illegal. Ang sapiak naman di legal which is which. So sa subong only the Supreme Court can pansini resolve the issue.
1: Gani attorney no. So the attorney ang ato ni subong abantayan dire kon ano ni siya ang matabo attorney kay ti duwa ka senador ang kulang na ti ang majority former majority nagpulo na lang sila kay si Senator Chase nagkalas nag-upod to sa the new majority attorney.
0: Ti may masunod actually.
1: Okay. Sino
0: sa
1: expected?
0: May madugang na isa sa ila.
1: Oo.
0: Ginexpektar nga si Joel Villanueva.
1: Okay.
0: Matipyok siya, ma-attend siya sa committee hearing.
1: Ah, I see.
0: Mag-attend, majority na sila. Because it will be 13 against 10.
1: Okay.
0: Okay?
1: Oo.
0: So, ang sanguna nga minority becomes now the majority.
1: Okay. So, gani man, attorney. Sige. Attorney, din kita, attorney, sa hearing kahapon sa Senate Blue Ribbon. Which is pa-appear to nila ang 18 ka mga ex-marine sa session hall gates ng Senado. So attorney na tong mahambal ta kay ti may mga reaction nga which is bias kay ti given naman ko no ang nag-preside sang sining nga hearing is dun sa Duterte group or the bag-o nga minority bloc subong sa Senate. Attorney.
0: The problem is ginduso gid nila ni Marcolita kan ni Cayetano, despite the fact na wala sa minority group where the ang grupo ni Gatchalian Black gin-invite man siya to. So if you present sa mga testigos da it it becomes a one-sided nga testimony because ang minority nga Gatchalian Black cannot anymore conduct any cross examination on the witnesses na apparently medyo pangguba kag pabor inaya sa Cayetano Black.
1: Okay.
0: So karon kun wala sila opportunity, ano ang matabo sina? Kundi it will be a political circus.
1: Oo.
0: Kag ang naga preside kag ang tananda ang involved will be political clowns. So amoy na ang dako nga pala mong kutanon. We are now in a quandary. Daw political dilemma ini kung what will be the effect kaysa Monday, ang Gatchalian Group will also conduct its Blue Ribbon Committee hearing.
1: Okay.
0: Which will be presided by Dolpo.
1: Correct. Pero attorney, so,
0: yes.
1: Kay tingga panindugan itong isang sila ang legit ng Senate Blue Ribbon. Sila ni Marcoleta. And then there is another Senate Blue Ribbon. Ano ni siya, attorney man?
0: That's why ina siya nga gumuntang only the Supreme Court can decide on that.
1: Okay.
0: Otherwise, ang medyo wala sa may mako nga sala siya.
1: Oo.
0: No, kada isa nagaklaim gid nga siya man husto.
1: Correct.
0: So, kun si Cayetano man, he becomes a Bible quoting senator na daw ang Diyos daw sa ilalang aside.
1: Oo, gani man.
0: Diri sa piyakya, daw wala na sa Diyos.
1: Uh-oh.
0: So, kalamutan sini.
1: Mm-mm.
0: It's the first time the history of our Senate na mo'y nigit ka gamo.
1: Uh-oh.
0: Hopefully, by Monday, siguro draw.
1: Yes, attorney.
0: Kung depende sa resulta na sa Blue Ribbon Committee hearing.
1: Okay.
0: Right, invited man to ang 18 ka mga Marines.
1: Uh-oh.
0: Wala, hindi na sila mag-attend sa Monday. Nag-advance sila da. Because may ginatawag choreographer.
1: Choreographer.
0: May ginatawag director.
1: Oo.
0: So, kung ano ang ila role da, ang kunang ginascript no mo ginakaptan niya, tiyan mo nang i-play mo da. Imagine mo, pati dua ka pare, involvado, ang isa nagbaton malita.
1: Okay.
0: Kung si Trianis, ang baton 2 million.
1: Gani man.
0: Kung si Dilima, nagbaton ng kwarta.
1: Oo.
0: So there is now a political circus.
1: Gani man.
0: And the senators, ang ibanda, become political clowns. May ara pa juggler. May ara pa dira sa ginatawag acrobat. Kung sino da naga-acrobatic stance da, di, publiko na sina ang mga decision da siguro draw.
1: Oh, gani man, attorney. So, the attorney, do you think ang presensya ginisang ex-Marines, no? This is a dako gin maniblayhan nga balasihan for a bigger movement that is Pilipinas, attorney.
0: Sa hearing sa Monday, they will boycott that hearing.
1: Okay.
0: Karon, ang kapon nga
1: hearing,
0: Blue Ribbon Committee, may mo sila report. Sa din nila i-file. Ang ilang committee report na, will it be a legitimate or valid committee report where isabit mo ya sa Department of Justice for purposes of filing cases against Dilima, etc. Matuno na yan na. Of course, the Department of Justice with ang iyasang gobyerno dahil ang atawo, definitely hindi na ito yung mabaton. So, ang tanantong pinanghambal during the Blue Ribbon Committee presided by Marcolita will not anymore be entertained by the Department of Justice. Kasi, yan ay isang Malacanang. O kundi, short of saying, nga to tanan, gahod na lang to.
1: At
0: sa Juan Pablo, sa hambal ni Mark Twain, thunder is good, thunder is impressive, but it is the lightning that does the work.
1: Okay. Pero attorney, ang may mga ginadebunk sila bala, which is ang papahayag to sang 18 ex-Marines nga may information nga ginadeny man nga just like Senator Tito Soto nga sa muna nga tuig di pa man ko ta senador. And then regarding to sa mga iPhones nga ipanghatag to bla attorney nga which is nga may nagasiling diri nga 2024 wala pa na release, 2025 pa nang release ang sinang mga units ng iPhone to. Do you think attorney ano na siya yan? May mga do ano na lang gini siya? Para si mong ang paglantaw. That's why, setup na lang gini.
0: Baluka ako sa circus pa. Tanan ta tanaw mo na nagaperform da sa may babaw, may naga swing.
1: Okay.
0: May naga acrobatics. Wala pa ni matapos draw. Base sa next week hindi pa ni tapos, imagine mo. Si Kaitano nag-issue sang order or memorandum na ang next nga plenary session will be in July.
1: Okay.
0: Okay. So what will happen now to the impeachment trial?
1: Yes, I'm going to attorney.
0: Are we saying sa Monday ang deadline sa prosecution?
1: Yes.
0: Na magpasar sa reply sa answer ni BP Sara. This will be discussed sa July pa? So karon kay ang ini grupo ni Gatsalian will be issued by Malacañang sa ginatawag special session. So Mr. Marcos will request for a special session and that explains why on Monday there will be a blue ribbon committee because part ina sang request ya sang aton nga presidente. Okay. So definitely tungod nga may imprimatur coming from the president but chilingon that is a legitimate committee hearing. Pero
1: yes, attorney. So attorney, ang trial ma-proceed gi dyan, no? Attorney, even though
0: trial, nga, impeachment that should not be delayed. Because that's a demand sa ato niya nga mga pumuluyo.
1: Okay.
0: Kung siling dependent niya, kung saan i-order ni Kaitano, just like ang inhimo ng ligad, nga duha kadlaw yung wala mag-attend sa session. Tani ang mga debate na should be at the halls of Congress, not sa Facebook or whatever. Good nga, lang-alang man nga ang debate. Arita di sa kwan, dito kaya makato sa plaza ka mag-debate. I think something is wrong. Ini nga political differences will ignite the possibility of something bigger.
1: Okay.
0: We do not know. Only time can tell in the coming days.
1: Amo ganito attorney, no? Kay which is the may mga ginara may mga prospect bala. Attorney, nga, which is do gina expected man sa publiko nga kung anong matabo if there is no impeachment nga mag padayon. And also after pagginibla attorney sa sininga mga bagay balang ginpang bulgar ko no sa mga marines ni and possibly ayan attorney may people power may kasarang pa for people power attorney
0: ang people power nga ginatawag pwede lang na matabo kag succeed ko magintra ang simbahan katoliko
1: okay
0: kag ang Amerika observer lang na sa subong. Once hindi mag-intra ang simbahan katoliko, I doubt kung may mag-succeed nga people power.
1: Okay.
0: Na if you recall, the first and second people power were all bali triggered by the Cardinal Sin.
1: Okay.
0: Ote, kung hindi mag-intra ang simbahan katoliko, do you think ayan may ginatawag nga people power? I doubt kung mag-succeed ang ina nga ginatawag people power. Mahimo na lang siya, gahod lang nga gahod. But then again, hindi mo na siya masustener ang ginatawag nga gahod. Just like what happened to some religious groups. Nga in the past, kapilan man magre-rally. After a while, ma-win mo lang na sila because you cannot sustain siya ginatawag mass protest or correct. People power.
1: Yes, yes.
0: Oo. Pero kung magnawagan na ya, ang majority sa aton nga religious group, like ang simbahan katoliko, ina, there is that big possibility na another change will pero balo ka, hindi ka masiling ma-people power ka to topple the president because ang complainants mismo sa ang impeachment trial mismo kaparian man. E pwede bala ang mga kaparian magduso sina sa ginatawag impeachment trial without the go signal, without the green light of the higher echelon or the hierarchy of the Catholic Church. So hindi pwede. Short of saying, na there will be no people power.
1: Okay. Tetor, ni galing paano pa ni makaintra ang simbahan? Kaya may ginmention mo to kuno nga isa ka pare galing nga nag-involve man sa nga nakabaton man, siyang malita, minalita
0: ati
1: to.
0: Si, ano to? Si Father
1: Flaviano.
0: Sino to?
1: Flaviano Villanueva.
0: Si Father Villanueva ya, no? Te amo tong imong allegation ma intra para karon ang simbahan Katoliko nga ginaigo na gitsa gani?
1: Oo. Muna no.
0: So, I doubt kung matapol mo haton presidente.
1: Oo.
0: Especially now nga may impeachment trial against the president.
1: Yes, yes.
0: Kung wala president, wala vice president karon.
1: Mm.
0: Sino mabulos?
1: Mm-mm.
0: Wala sa may mabulos.
1: Mm-mm.
0: Alang-alang mo na kita, mahimo kita revolutionary government. Pareho na tabo sa kay Chimpo Cory Aquino.
1: Mm-mm.
0: We do not learn from the past.
1: Okay.
0: Maybe once and for all, mm-mm, dapat na kita nga mga Pilipinos, kung tanay aton nga taugalingon bala?
1: Gani man?
0: Let's just look at the mirror and look correct at ourselves.
1: Oo.
0: Sali kita yung meet lang ta firme isang mga biblical verses nga tanawon mo sa SPO itsura mo.
1: Tapingon man?
0: Tamo kagang higo.
1: Tamo ka taping?
0: Para man sa guya mo. Ha?
1: O gani man na tornay. Sige, ba't natin ya tornay? Ano ning lauman sa mga Pilipino man next week? Ano ning aton nga balantayan re tornay? Kay, until further notice pa ang sugpon sang hearing sa Senate Loribo ni Senator Marcoleta, tornay mo, no?
0: Atin sa Bat Senada, ang tanawon ta, ang susunod na kabanata.
1: Na muna da?
0: In the meantime, let us sit down and relax.
1: Okay, okay.
0: Kag mag... daw tilisili na nga daan, why na nga daan na Batang Quiapo? Di, isang una akong gabi, Batang Quiapo, tanaw ko, subungya ka, ito kasi net, pas nagasubra pa, enjoy mo.
1: Oo.
0: No?
1: Puro tanan artista ko, no, Tarni?
0: Oo, artista, oo, tanan.
1: Puro tanan artista.
0: Imagine na si Soto, si si Revilla,
1: mm-hmm,
0: si Bad Boy Padilla.
1: Mm-hmm.
0: Oh, puros tanan. Ang hindi artista, si Kaitano, hindi man artista, kung sobra pa siya ganun sa artista, kaya ang important role kasi ang iya yan.
1: No.
0: Oo, oh, te.
1: Sige.
0: Kuhan, artista siya, pare pa, pastor pa.
1: Gani man?
0: Oo.
1: Sige, Atty. Ito ka damo, gito. But, sige, abalan tayo. Ito naman ito son si Mana. Atty. Thank you again for this discussion. Ha. Salamat din sa sining mga information. Sige, Atty. God bless you.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian si Attorney Joe Max Ortiz, no? Sa iyan niya mga katropa ng mga observation, iyan niya mga gina-expect niya, no? Mga pananawan for the future. Only time will tell. Sa palabuton, maybe next week, mga katropa, the other week or the other month pagid.
2: Sentro.
1: Ano ang dalagan sang politika diri sa aton sa Pilipinas?
2: Sentro.
1: Ari bala mga katropa, oh. Ano lang gid bala, no? Kay Kaina, may nabasahan ko nga balita, no? I feel ano lang gid. Do na huya man ko bilang isa ka Pilipino, no? I feel bad sa sining nga balita kay nga mga katropa. Kita mismo Pilipinas, nagano kita mo, nagpapili kita maging part kita mga katropa sa mga non-permanent member sa United Nations Security Council o kung UNSC ni bilang mga katropa, no? Tinalikta lang gini ng mga inadlaw, so may binutuhay nga natabo, no? May binutuhay mga katropa. Kung sa diindir eh, ang nagpapili for the ano mga katropa sa bahin sang Asia bala, no? Sa bahin sang Asia Pacific Group, mga katropa, kung sa niindir eh, nangin kabahin ang Pilipinas and also ang pungsod Kyrgyzstan. No? Eh, siyempre mga katropa, Kyrgyzstan, kabalo naman kita, no? Kyrgyzstan, nabilong sila sang una sa, Union Soviet Socialist Republic, USSR. Oh, atong dugi na bansagan nga tayo naging bantog siya as subunga which is Russia and also damo na sila mo nang natawag sila nga Union Soviet of Socialist Republic USSR, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, basta tanang dangastan arat na sila makatropa Ukraine still part of the USSR man sang una, no? So tayo mo ni mga katropa naglinapta na sila kaya it's because man sa problema sa pundo sa sinang do ka region type man siya. Pero damo na da pungsod. In short, ginatawag na sila sa una USSR. So, naglinapta na sila. Doon nagkanya-kanya na lang mga pungsod, mga katropa. Pero under na sila gyapon sa kontinente, sa Asya. So, ano mga katropa? Nabalaan ko, sa nabasahan ko, kay nga Pilipinas against Kyrgyzstan. No? Wala man ta question sa pang-gobyerno sa Kyrgyzstan. We know ang Kyrgyzstan, ti siyempre may kasarang man as a country. And also, ti ang ilayagurong nga economy is maayo and also sa ilang panggobyerno. Sentro. Di kabalo naman kita mga tropang Pilipinas nagbantog sa corruption. Tapos amo pa ni ang political circus diri sa aton sa Pilipinas, especially sa aton nga panggobyerno. Mga katropa, Kyrgyzstan and Philippines mas naka-gain pa sang dako nga boto ang Kyrgyzstan kun kumpara sa Pilipinas, no? Mga katropa, ang Kyrgyzstan niya nakakuha sang 142 votes para makakuha sang non-permanent member sa UNSC, samtang kita niya sa Pilipinas 49 ka boto. Ari bala mga katropa, no? I don't have any intention man to compare Philippines to Zimbabwe. Sentro. Kabalo naman kita mga katropa, Zimbabwe sa Africa, no? Te ano ang Africa? Ano ang sitwasyon sa security sa Africa, how? And also sa form of government nila dito. Ang lakas ng pamulitika dito sa Africa, ano, how? Diba? Pasalamat pa kita ganis Pilipinas nga tod abisan na may mga nagahinaso nga itong mga politiko, mga senador naton. But still, ang inflation rate doon nagahinay man ko, no? Sentro. So far, based sa mga reports, ito yung mga katropa, ang Zimbabwe, ang Zimbabwe nakasulod pa as the non-permanent member sa UNSC. Sentro. And also, ang Trinidad and Tobago, mga katropa, correct me if I'm wrong, ari ni sa may South America, mga portion. Pulo-pulo ni sa tinupada, yun sila guro sang, ano ni, sang, Haiti guro, do sila na di guro, no? Na. Tinakasulod pa sila sa UNSC. Kita mismo ang Pilipinas. Why pa kita nakasulod sa bilang non-permanent member? Ano ning United Nations Security Council, how? Oh, kahit ang United Nations Security Council, sila ning may gaho mga katropa nga magpagwa sa mga resolusyon lagi pang pagpatuman sa mga sanctions sa economy, pagbutang sang mga ano pagid, pag-approve sang military actions sa kada pungsod. Take kita, Pilipinas, no? Kabalo man kita may kasarang kita pero galing dumas, duwala tagin sa ligan sa ibang pagid mga pungsod nga mangin non-permanent member sa UNSC. Sentro. Kay bangod sa political circus yung nagkakalatabo sa aton, mismo ang palace nag-react. Kabangdanan mga katropa, ang way kita nadala sa non-permanent member, pwesto sa non-permanent member sa UNSC, kay bangod, aminado man ang palasyo o kung na Malacanang, kay bangod sa kagabos ang politika dres Pilipinas. Ariyo, ang lima ka mga permanent nga katapos ang Security Council sa UN, syempre, China, France, Russia, United Kingdom, kagti ang Big Brother sa Pilipinas, Amerika. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro. Alas 11:31 na magapos kita for a while. Supunantan ni karong mga katropang iba pagiging mga updates and developments. Pagbalik sa Sentro. Fats, Andrew Burgos. Andrew Burgos. Sentro.
3: Sentro. Yes, to help. The secrets of health.
4: Na ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
5: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon. Santon
4: Plus Gold. Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
5: Nagabulig gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin man sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin nga aton sa digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sa ang Capsun Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema sa Radiosil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga, blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni sa Radiosil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
3: The Secrets of Health.
5: Ang premium D3 capsule Sir Josil with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig man sa pa-improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
3: Yes, to help.
5: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni sing MCT so kun medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josil ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid nga mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josil hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabungtaw kita nga fully charged, magabungtaw kita nga mabaskog, magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
3: The Secrets of Health.
4: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
5: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
3: The Secrets of Health.
4: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
3: The Secrets of Health.
4: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
5: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josil nga magtigulang kita pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
4: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
3: The Secrets of Health.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Linan nyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat,
7: deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Sentro sa mga balita.
8: Sentro sa mga balita.
9: To be evidence-based now.
7: Sentro sa mga impormasyon.
10: Sentro sa mga impormasyon.
11: Sentro
7: sa prosecution. Ito testigo nila. Sentro sa servisyo publiko.
12: Wala man siya nag-engage siya sa pagbaligyas.
7: Feds. Andrew Bugos. Sa Sentro. Sentro. FM News.
13: Alas 11:41 na mga katropa, nagabalik na ito nga pala at tuntunan ng Sentro.
7: Sentro.
13: Manan nyo rin nga kaupon si katropang Franz Sandro Burgos, mga katropa. May kang tanan, tagapon sa isyo sa Senado. Subo nga aga mga katropa, tinguan ta makapakigangot sa director sa Social Action Center sa Diocese of Bacolod. Tinguan ta si Father Julius Espinosa, mga katropa. Kahit tingin mention to kahapon, based sa sworn affidavits ang mga ano ha? Sa mga 18 ko mga ex-marines nga may isa to ka pare again mention no, si Father Flavi Villanueva o kung si Father Flaviano Villanueva makatapa no, angot sa issue sa karon sang korupsyon no. So mga katropa, respiyak linya ang director sa Social Action Center si Father Julius Espinosa. Father, good morning. Welcome to sa XFM. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, Father.
14: Kaya ito, may aga. Yes. Magkasi mo kag sa tanang tag palamati sa yung programa.
13: Salamat kit, Father. Idlaw man kami sa tingog mo sa radyo.
14: Oh, man.
13: Gani man, no kalawi kit, Father. Sige, Father, do salamat si mga tiyempo man. Father, di anong okay. Mahambal sang Diocese of Bacolod, especially sa natabo, no? Do na-involve ang isa ka pangalan sang pare, Catholic priest, sa natabo tong Senate Blue Ribbon Committee, which is the allegedly Father nga do nagabaton man sang kwarta, attorney.
14: Ihibalon kita nato siguro na kung sino ini si Father Flavi, no?
13: Oo.
14: Si Father Flavi, he belongs sa congregation, religious congregation ng Society of Divine Word.
13: Okay.
14: Kag ang iya sini ang daw kabi nato ng ministeryo si ni ang nagtukod sang Arnold Johnson Kalinga Center.
13: Okay, Father.
14: Musiling mo niya mga nag-take care sa mga homeless, nag-provide pagkaon, counseling, tulungan, kag iban pa kinahanglanon sa ato ni mga orphano, kag mga homeless, kadiri sa mga kabataan. Now, during isang Duterte time, tapos ang war against drugs,
13: yes,
14: nag-himo sa nagtugas ang madamo ng mga kabataan nga na ilo. So, part sa intatap ni Father Flavi, amo ang mga kabataan sa biktima sa war on drugs. Kag sa madumduman nato sa 2020, isa siya sang ginapasakaan sang sedisyon, no? Sila ang nagpagwa sang ato silang balang ang tuto niya listahan sa mga da, sa mga drug lords.
13: Oo.
14: Kag na mitlangan dito nga ang pinaka drug lord sa tanan mo si Tiara Lee.
13: Okay.
14: So dira na siya nag dira na siya nag clean and later on gin pa expand niya ang ining iyang ministeryo sa pag tatap sa mga biktima sa war on drugs. Kaga may ara sila gitukod nga paghilom foundation.
13: Okay.
14: Ag in fact ang mga data na posibleng nang basihan sa mga kasong again pasa sa ICC.
13: Okay.
14: Nakalinman sa sineman ng grupo ni Father Flavi. So subong ang narratives nga once you are perceived as against Duterte.
13: Or
14: you are perceived against nga nagadepensa ka sa mga biktima sa
13: war on drugs.
14: So you are anti-Duterte.
13: Okay.
14: So kung nagtaon natin without this kind of tension between this political rivalry, si Father Flavi is just simply a priest who is taking care of the homeless and the poor.
13: Gani man, no? Pero, bali, Father, kumporme ka manayhan sa sining mga allegation sang Marines, not only just Father Flavi Villanueva, damo pa ano kung sino pag ito ang mga congresswoman, congressman ang ginpag mention, but Father T, ang ano ni ang dapat man ibuhaton sang aton during ano sa Katoliko, simbahan Katoliko, Father, sa amo ning mga nagkakalatabo subong sa politika sa Pilipinas, Father.
14: So the allegations, di ka names kung sino gusto nila i-invoke dira, no?
13: Okay.
14: Pero lain naman niya kung ano ang resibo o kung ebidensya sa akusasyon.
13: Okay.
14: Pero but of course, kita sa simbahan Katoliko, we are always upholding the truth, no?
13: Oo.
14: Ano ang tuot at ano ang nagkakaigo sa pag-respeto sa kinamataro, no? Kaga dignidad sa tao. So, kung nataw natin sa kabilugan, it's all still in the context of political rivalry, no? Ang ibang tiyo daw kakadalahin na lang gara.
13: Oo. Father, this might be, ano, dakuning maka-affect na iyan sa credibility sa simbahan, you know, so kahit ikabalo naman kita, grabe ang influence ng Roman Catholic, kabalo naman kita, no? Halos na yung Pilipino, muning ato niyang ang Catholic faith daan, no? Ang pagpati sa pagtusang Pilipino lunsay daan sa Katoliko, no? Father?
14: Sir, it's up to us, no? Among Catholics, so it's up to everyone, including not not Catholics, kung paano kita maglantaw sa mga sa lantaw sa mga butang, kundi ang hindi matuod kaga matuod.
13: Oo. And
14: hindi man the first time nga ang simbahan Katoliko pasibangda, no? Kung hindi mo sa istorya.
13: Ganiman. Father, makabig mo na yan. This is a attack for sa simbahan.
14: Not really, siguro katulpang Andrew, no?
13: Yes, sir.
14: But his only mission is particular individual or person, which happens to be a priest of the Catholic Church. But hindi man natin siya mapabayaan kung isa katao nga ginahimugbuan sa istorya, not proven otherwise, nga tungkol din ang ginahambal nila, no? Nga mapabayaan natin.
13: Gali man. Sige, no. Father T, ang Pilipino danya gahulat man, no? Especially sa kung ano man ang mahimuon sa simbahan, sa tion sang sininga do kagamunagid sang politika sa Pilipinas. Well, te, Father, in kaso gid man big do may mga nag-initiate man kung ma-proceed ang impeachment trial, may nagatap sa simbahan to initiate sa movement, Father.
14: Depende sa lakat siguro katulpang Andrew sang kwan sa trials, no?
13: Oo.
14: Kung do tama gid ka obvious nga nga rado personality based ang lakat sa trials, ang judgment.
13: Okay.
14: Well, ilang taon natin kung ano ang mga posible natin yung mahimo.
13: Oo, sige. Father, may mensahe ka na lang sa mga diri sa aton, sa Bacolod, sa Negros, kahit siyempre, Father Dolos, na nagabantay ito sa ang ginkakibot sa publiko, ang Senate Blue Ribbon Committee, and tapos may mga pasabog, may mga aligasyon pa sila, Father.
14: Hindi man ito siling bago, takit eh, ang mga ex-marines is ara naman sila sa nagiliga, no? Dote, may mga gin-highlights, may mga bago nga ngalan, may mga ngalan mga wala ginala. Oh. Kita mangin maminatyagon lang kita siguro. Kung okay. May critical mm-hmm. kita sa tagsak hitabo nga ang ato niya maobserbahan, no? Sa ato nga pamulitika sa ato niya pong. So that at the end of the day, sa musina nga mga hitabo sa ato niya pamulitika, dumdumo na ato niya kita ang mas biktima sini.
13: Okay. Sige. Father, thank you very much. Father Julius, sa imong tiyempo, sining adlaw, sining aga sa para sa aton ng mga tagpalamati.
14: Sige, katuwa ito. Maraming salamat. Ano ang sa tanang nga tagpalamati, mayong ugto sa inyo.
13: Thank you, Father.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
13: Mga katropa, ito na batian ng director sa Social Action Center sa Diocese of Bacolod. Na, si Father Julius Espinosa. Well, tiyan mo na yung mga katropa ngayong paglantaw. Father Flaviano Villanueva is still also part or as a priest or Roman Catholic priest, mga katropa, no? Gapati man yung simbaha katoliko nga which is the pagkabalo na magkita, amuto niya ang paglantaw ni Father Julius Espinosa nga if you are one of the opposing individual against sa former administration, well, ti mangita man sila sang another ay, no? Crack or buho, mga katropa, para dras la mismo, no? Masulod si imo to attack you because of your advocacy or imuning pag-ideology mo bilang isa ka pare. So, siyempre, mga katropa, rana na sa ato bilang Pilipino kung amuna, no? Kinanglan talagin sang bastante ng mga pag-painsinde, pagpahangop sa kada isa sa aton. Kaya tingkabalo naman kita, mga katropa, kung mapamatudan, tingin sa lapton na naya, kaya tingkaling ti siyempre mga katropang inang religious sect, mahuyan man.
3: Sentro!
13: O, inaano man yung mga pare man, no? Or ano tabla mga katropa, no? Sa mga naga, ano dra, sa mga naga, mga, may, ang ilang kapagtuot, siyempre, sa simbang katoliko. So, ara na niya sa aton, no? Tingkong imo yung pagtuot, mga katropa, hugot. Babako din mo yung pagtuot. After this political turmoil nga nagkaklatabo sa Pilipinas, it's up to us bilang mga nagatuo, no, sa simbahan katoliko, no, sa pagpresentar paagi sa guya ni Jesucristo, no? Di siyempre mga katropa, ang guya ni Jesucristo ang konsensya, pagtuo, pagpalangga, no? Di mo na subong mga katropa ang nag-ano mo, no, nagapangibabaw. Pero galing ti after to sa mga ligasyon, anong siling ano ang tinaga ang korupsyon, ha? Eh, siyempre mga katropa, it's a form of pagpangawa sa bulsa sa mga Pilipino. Pero nagwa sa istorya diri mga katropa nga isa kuno kapare imbulbado diri. Kaya ran na ni sa aton sa mga nagatuo sa simbahan katoliko, ti kabun na ni mismo mga katropa diri magabalanse. Kung nagapati ka mo dira o kung wala.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
13: Alas 11:52 na mga katropa. Oras ko doon kolabos, no? Magabulos ang XFM Network News for the regional and national news, mga katropa. Mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitan sa Yes to Health Wellness Center ng Inamtang Residana Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Kaya sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica, and don't forget sa online, sa Shopee.
3: Sentro.
13: And sa mga katropa natin na nag-monitor, good noon sa kay sa iladara ni ano, no, Jessica Gonzalez, Dominic Canyo, Nelson Miranda, kay Lloyd Nabales, kay Marijel Desma, kay Matigamay, no, kay Joy Arwino. Good morning sa inyo. Dara sa Parangay Banago, no, sa iladara ni Dudoy, kay Nita Lorna Burgos, sa iladara ni Nito LJ, ano, may ngudtudra, nag-monitor. So always diri sa aton sa XFM 103.9 Bacolod. Tutok sa malabutan sang siningawaragwagan sa liwat may ngaga sa inyo tanan.
3: Oh.
13: Good morning mga katropa, no? Friday na Friday. excited ng iban for the weekend? Excited na lang tupad mo. Excited na for the weekend? Ah, okay. Oo. Next week, gali. Di siya excited. Kay holiday, day off ya. Yeah. Wala siya kuno double pay. Ikatatlo na nino. Ikatatlo na? Kamalas man ni sa iya man.
8: Bow, ka perfect.
13: Na, ano man yung 2026 kay katropang Christmas. Sige lang katropang Christmas, no? Padayon lang, padayon lang. Kaya may mga inspiration ka man, ano? Na motivation galing sa life. May mga nagapamotivate na sa iya, no? Sa tanan sa aton mga tropa, bisan nun na nang nagkakatabo sa politika sa Pilipinas, di kita yung magpa-apikto, dira, ha? Dinis na makabulig sa aton nga makapapuno sa bulugasan ta. Bayda sila maginaway, puranting ubra taga-padayon lang. Mga katropa, matayin ninyo ang XFM Network News, no? Kaya magbulus na dugi-dugan. Sige, ano? Saliwatin niyo nga kurman si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapaslamat, Gade. May unto and God bless us all, mga katropa.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
18: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
17: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3 coffee mix.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santone Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
21: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
17: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Ang mga paunang headlines sa atin sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate bumagal sa 6.8% nitong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority.
1: Marinsa, susunod sa magiging direktiba na Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block sa Lunes.
0: Mga personalidad na idinawit ng Maleta Boys sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kahapon, hindi required sumagot ayon kay Attorney Santa Maria.
1: Department of Justice nagsampa ng non-bailable case laban sa Discaya Coppola kaugnay sa flood control scam sa Kalumpit, Bulacan.
0: Santigan Bayan, pinayagan naman ang hospital arrest sa PNP General Hospital para kay ex-DPW Secretary Bunuan.
1: Balitang regional kongresista mula sa Negros Occidental, nagpanukalang edeklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Balitang international, mga katropa, bilang po ng mga pinanganak na sanggol sa Japan, lalong bumagsak sa record low nitong 2025.
1: Sa balitang showbiz, biniaya, mariing pinabulaana na ang dating rumors nila ni Kyle Echaria.
0: At sa sports, Gilas Women, ginulantang Italy para sa historic first win sa FIBA 3x3 World Cup.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Biyernes, June 5, mga katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako naman si katropang Melanie.

0: Dahil dito, nasa 4.5% na ang average inflation rate ng bansa para sa taong 2026. Ayon kay Yusek Dennis Bapa, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas sa presyo ng pagkain at iba pang pangunahing produktong pagkonsumo. Gayunman, nanatili pa rin mataas ang inflation kumpara sa target ng pamahalaan ng 2-4%. Binabantayan din ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng lagis at pamasahe. Binigyan din ng PSA ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin. Inaasahan naman makakatulong ang mga programa para sa agrikultura at transportasyon upang maibsan ang epekto ng inflation sa mga mamamayan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inihayag ni dating kongresistang Mike Defensor na susundin ng kanilang kampo ang magiging direktiba ni Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block sa Lunes. Ito ang naging sagot ng kanilang kampo sa naging pagpapatawag ni Committee Chairman Senator Erwin Tulpo sa 18 ng nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na umano'y bagman ni dating Congressman Saldico kasama si Defensor at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligoda upang formal na ma-record sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga testimonya para sa gagawing investigasyon ng komite. Una nang nilinaw ni Erwin Tulfo na ang gaganaping pagdinig sa Lunes ang maituturing na opisyal at hindi ang naganap na pagtitipon kahapon na ayon sa kanya ay walang opisyal na record ng Senado dahil walang dumalong secretariat stenographer at media recording units. Nagbawala rin ang mambabatas na maaaring patawan ng contempt ang mga maleta boys kapag hindi sumipot sa Lunes kung saan inimbitahan din ang mga kinatawan mula sa NBI, DOJ at Office of the Ombudsman upang masuri ng maayos ang mga salaysay na posibleng i-refer sa korte.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, katropa, inihayag po ni Senator Erwin Tulpo ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block na pinadala na nga ng imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez para dumalo sa nakatakdang pagdinig ng komite sa Lunes. Ayon kay Tulpo, nagpapatuloy ang paghahanda para sa susunod na hearing habang tinatapos din ang komite ang mga kinakailangang detalye kaugnay po na imbestigasyon. Kasabay niya, nire-review rin ng komite ang listahan ng mga posibleng resource persons na maaaring imbitahan para magbigay ng kanilang testimonya. Matatandaan na unang pinatawag din ni Senator Pia Cayetano si Romualdez para po sa pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal kung saan isa ang mambabatas sa binanggit nga kahapon ng mga testigong Maleta Boys na nakatanggap ng milyon-milyong kickback na pondo sa flood control scandal sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law, na hindi required sumagota ang lahat ng mga napangalanang personalidad kahapon ng 18 ex-marines na tumatayong testigo sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block kaugnay sa flood control anomalies ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Santa Maria na hindi legal at otorisado ang ginawang pagdinig kahapon dahil nagkaroon na ng balasahan sa liderato bago pa man ang naganap na hearing. Kung bago na aniya ang liderato, ang bagong nahalal na komite na rin dapat aniya ang mga ngasiwa ng investigasyon sa nasabing anomalya.
4: Sapagkat hindi iyon legal at hindi iyon authorized, kahit na anumang sinabi doon, ano ang saysay noon? Meron bang probative value iyon? Sa tingin ko, wala rin probative value because it is unauthorized, no? Walang evidentiary value. At so therefore, hindi tungkuling sumagot. Kaya lang, kung gusto nilang sumagot, kamukha mga nangyayari ngayon, okay lang naman sa kanila. Nasa sa kanila na yon. Pero from a probative, legal, and authority point of view, there is no reason to answer that because it is not a allowed proceeding.
2: Si Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa ni Santa Maria na walang nakaupong Senate President sa ngayon. Ito'y bakante at hindi hawak na Senator Alan Peter Cayetano, kaya tinatawag na acting Senate President at Senate Pro

0: time para si Senator Sherwin Gatchalianan. FM News
1: Nationwide. Si Senador Kiko Pangilinan, mga katropa, tinawag na bogus ang Blue Ribbon Hearing ni Senador Pia Cayetano sa 18 Marines at Maleta issue. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Igiriit ni Senador Kiko Pangilinan na walang opisyal na bigat ang mga pahayag na inilabas sa nagarap na pagdinig nitong Huwebes. Anya, hindi ito may tuturing na bahagi ng opisyal na record.

explain ta nina Assistant Ombudsman Mico Clabano at Department of Public Works and Highways Secretary Vince Diso na alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutina ang mga sangkot sa kadudang proyekto sa bansa. Inahalin tulad ni Secretary Diso

0: I can't stand it.
1: Ipagpagsabwatan para makakolekta ng nasa 513 mil... Litas, Quezon City.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, iniugnay

buo ang suporta ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa sa pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill upang wakasan ang monopolyo ng mga magkakamag-anak sa gobyerno. Yan po ang tiniyak ng Malacanang matapos aprobahan ng Kamara ang kanilang berso ng panukalang nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree na sabay na humawak o kay tumakbo sa pampublikong posisyon sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, personal na itinuo ng Pangulong Pansin sa nasabing batas sa nakaraang pulong po ng LEDAC at hinimok ang mga mamabatas na gawin itong prioridad. Idinindi ni Castro na walang basehan ng mga pagdududa na mga kritiko dahil mismong ang Pangulo na nagmula utos na unahin ang pagpasa nito. Anya, hintay na lamang ng executive ang pinal na bersyon mula sa Senado at Kamara para po masusing masuri ng Pangulo bago daw ito tuluyang lagdaan bilang isang ganap na batas.

0: sa DK sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede niyo po kami mapakinggan din sa pamamagitan ng 96.5 XFM Kalibo. Kalibo. 89.1 XFM Davao at 92.3 XFM Cebu. Cebu. Unahin po natin sa Palawan ang kongresista dyan, si Josang Walang Maletang Natanggap mula kay Saldeco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.

0: mula dito sa 104.7 XFM Panlawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Kongresista naman mula sa Negros Occidental, nagpanukalang ideklarang
2: yan na nasasakupan ng kanyang distrito na ideklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kanyang social media post, sinabi ni Representative Julio Ledesma na pinabayaan umano ni Cayetano ang kanyang tungkulin sa bansa dahil sa hindi nito pagdalo sa sesyon ng Senado. Ayon kay Ledesma, dismayado siya sa pamumuno ni Cayetano dahil sa halip na pag-isahin ang mga miyembro ng Senado, ito pa umanong naging sanhi ng pagkahati-hati ng institusyon. Aniya nagkakahiya ang naging hakbang ni Cayetano. Naniniwala rin ang kongresista na susundin ng bawat lokal na pamahalaan ng 1st District ng Negros Occidental ang kanyang panawagan. Lumabas ang pahayag ni Ledesma matapos ang naging pagpili ng Senate President pro tempore noong Miyerkules ng hapon. Samantala, kahapon naman ay itinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay sa testimonya ng 18 dating Marines na nagsalaysay tungkol sa umano'y pagdadala ng malaking halaga ng pera sa tahanan ni dating kongresista na si Zaldi Co, na umano'y nagmula naman sa pondong inilaan para sa flood control at iba pang pondo ng pamahalaan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Samantala sa Cebu, meron pong ama ang patay matapos na pukpukin.

0: ang kahoy ng sariling anak. Tatropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Ang isang 82 anyos na lalaki matapos umanong hampasin sa ulo ng kanyang sariling anak sa Barangay Basak, Bayan ng Badyan, Cebu kahapon, Hunyo 4, kinilala ang biktima na si Nemesio Benimerito Libron, isang magsasaka at residente ng Purok 5, Barangay Taytay, Badyan. Samantala, ang suspek ay kinilalang si Climaco Espanyol Libron, 43 anyos, isang tricycle driver na residente rin ng Purok G sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng Badyan Municipal Police Station, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ama na nauwi sa karang sana. Ayon sa pulisya, sinasabing kumuha ng kahoy ang suspeka at inihampas ito sa ulo ng kanyang ama ng 3 beses na naging sanhinang agaran nitong pagkamatay. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at agarang nahuli ang suspek sa kanyang bahay sa nasabing lugar. Mga katropa, ugaliin na pag-inom ng Sunthorn Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Ceremonial launching ng 4 na 911 command center sa bansa naging matagumpay. Patropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
3: Naging matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers sa Leganes Fire Station, Leganes, Iloilo. Maliban sa Region 6, simultaneous rin na inilunsad ang mga command centers sa Ilocos Norte para sa Region 1, Cagayan Isabela para sa Region 2, Tacloban at Leyte para sa Eastern Visayas. Layunin ng paglagay ng Unified 911 sa mga nasabing lugar ay upang mas gawing mabilis at matibay ang emergency response capability ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga emergency responders. Samantala, pinawalahan naman ni PNP Chief Police General Jose Melendez Hernandez Jr. ang ceremonial launching kasama sina OIC PFP Fire Chief Superintendent Wilberto Niconiel Angkwan Chu, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Leganes Mayor Junjun Haen, Mayor Carl Vincent Mondihar ng Nulucena, Iloilo City Mayor Raisa Trenias at mga Regional Directors at Station Chiefs ng PNP at ng BFP. Napagalamang may 5 work stations ang Unified 911 sa Western Visayas at nasa 20 naman ang trained emergency telecommunicators na handang sumagot sa mga nangangailangan ng tulong. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM.
0: At hepe ng PNP Cagayan City, Isabela. Nagpapagaling na sa ICU matapos daw masunog yung kanyang tanggapan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
4: Na nagpapagaling sa ospital ang hepe ng Cagayan City Police Station matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumiklab ang sunog sa loob ng kanyang opisina noong gabi ng Hunyo 2. Kinilala ang biktima na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, hepe ng PNP Cagayan City, na kasalukuyang naka-confine sa Intensive Care Unit o ICU ng St. Paul Hospital sa Tuguegarao City, Cagayan para sa patuloy na pagpapagamot at obserbasyon. Batay sa ulat, naganap ang insidente dakong alas 10:35 ng gabi sa tanggapan ng opisyal na matatagpuan sa Barangay Cabarwan, Cagayan City, Isabela. Sa paunang investigasyon ng PFP, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa loob ng opisina dulot ng malakas na pag-ulan. Naging sanhi umano ito ng electrical ignition sa isang electrical outlet na nasa tabi ng bintana. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM Santiago, natutulog na ang hepe sa loob ng kanyang opisina nang mangyari ang insidente. Dahil dito, puwersahan siyang inilabas ng mga rumispondeng tauhan upang mailigtas mula sa lumalawak na apoy. Nagtamo ang hepe ng mga paso sa magkabilang kamay, ulo, leeg at torso bago agad na isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Agad namang rumisponde ang mga kawanin ng PFP sa lugar at mabilis na naapula ang sunog upang hindi na ito kumalat sa iba pang bahagi ng istasyon. Inatayang mahigit 700,000 pesos ang halaga ng mga ari-ari ang napinsala dahil sa insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
0: segue na tayo sa ulat panahon, mga katropa. Katropang Melay, ganap nang ng isang tropical depression yung low pressure area sa ilagang kanlura ng bansa. At ito ay pinangalan ng Esther, na mataan sa 220 kilometers, kanluran po na Itbayat, Batanes. Abang taglay, lakas ng hangin 45 kilometers per hour. Pagbugso niya ay nasa 55. Kumikilos po pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour.
2: Dahil dito, katropang body, itinaasa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa lalawigan ng Batanes na makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Pinaalalahanan din ng publiko na magdudulot ng malalakas na pagbukso ng hangin ang habagat na pinalalakas ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw na magpapatuloy sa Metro Manila at iba pang karatig lalawigan hanggang sa
0: Linggo. Mga katropa, opisyal na po na tag-ulan, diniklara na ng PAGASA matapos may talay madalas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ganyan din sa nakalipas na 5 araw, dala po ng southwest monsoon o habagat.
2: Samantala, sumikat ang araw kanina ng alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:23 ng gabi.
5: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, bumagsak sa panibagong record low na 671,236 ang bilang ng mga ipinanganak po dyan na sanggol sa Japan last year, 2025. Ang 10th sunod-sunod na taon ng pagbaba mula noong 1899. Ayon sa Ministry of Health, sumisid din sa pinakamababang antas na 1.14 ang fertility rate ng bansa dahil sa lumalalang trend ng pagkaantala sa pagpapakasal at pag-aanak ng mga Japanese citizens. Bagamat bagyang tumaas po ang kasalan sa 489,119 couples, mas mabilis pa rin daw ng 15 taon ang pagliit ng populasyon kumpara sa mga naunang pagtaya ng gobyerno. Dahil sa pagpalo ng mga namatay sa mayigit sa 1.5 million, nakapagdala ang Japan ng kabuang bawas na 918,253 sa kanilang populasyon sa loob lamang ng isang taon.
5: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng Bini member na si Aya Arceta ang kumakalat na espekulasyon sa social media na may espesyal na ugnayan sila ng aktor at singer na si Kyle Echaria. Nagsimula ang chismis matapos mag-viral sa isang TikTok video noong July 2 kung saan magkasabay na nakita ang dalawa sa Mactan Cebu International Airport, na sinundan pa ng isang larawan kung saan magkasama silang nagre-relax sa isang beach sa Cebu kasama ang ilang mga kaibigan. Agad na tinuldukan ni Aya ang malisya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa mismang viral video kung saan nilinaw niyang magkaibigan lamang sila at parehong Cebuano kaya hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang pagkakasama.
5: Balitang Sports.
0: Atid po sa atin ang balitang sports, Premium D3, na tropa. Naitala po ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang pinakamagandang huling laban matapos nilang gulantangin ang world number 11 na Italy para i-register ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng FIBA 3x3 World Cup nitong Wednesday sa Warsaw, Poland. The score na 17-13 ay binuhat ni Camille Clarin ang pambansang koponan sa pamagitan ng kanyang 8 points at 2 rebounds. Tinapos po ng Gilas Women ang group stage na may 1-3 record para lumanding sa pang-apat na pwesto sa Pool C. Dahilan para tuluyan silang kapusin na makapasok na sa knockout stages kung saan top 2 teams lamang sa bawat grupo ang automatiko na aabante. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Friday, June 6, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming mga pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, happy weekend everybody. Kami po ang inyong mga bagong katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
6: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
7: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
6: Mabibili sa mga butika
8: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase, pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking class.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabag job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid, patsyag ko gid na relax akong kalawasan, ibagid ko healthy coffee.
10: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
16: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
15: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang hisog. Kaghimo sa ginting

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Uli na sakit. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Meribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work amo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sang namati ako sa

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton yung mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sa ninyo adlaw? Ari naman kita, good to hambalan kung paano naton mapapagon na ato sa ninyo ay kayong lawas. Pinagi sa aton nga mga ginakaon. Kag pinagi man sa ato sa ninyo mga ginahimo, nakagawian ta. Ginatawag tayo ninyo lifestyle. Ang importante sa tanan niya makalikaw kita sa pamalatian, kung hindi man kita makalikaw, at least hindi kita makaangkon sa malala sininga pamalatian. Malikawan ta maglala ang ato sininga pamalatian. Maklaruhan sa

live Facebook streaming pinagi sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa nga pagparagad as usual, upod tang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, sa ato sa nga pagparagad. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga pagparagad dari sa programa The Secrets of Health. When you... Sekreto ni sa

0: samtang kita ang buhi Sir Josil nga nagadugay kag makapadugay sa aton kabuhi.
1: Mahapos kuno dagleyo ang mabuhi.
0: Mm-hmm.
1: Pero mabudlay ang pag-maintain nga buhi ka, Dok Leo.
0: Husto Sir Josil, no? Problem duman ta naman ang langas-langas sa sang nililigad nga hambal sang ginikan. Nanti mga sawa kas bata, ko. Nanti mabuhi mo ni. Nanti mabuhi mo ni. Niwang langgan. May kwan Sir Josil, no? May labot, gid. Pero ti sa mga tao, Sir Josil, no? Daw may ang leaning bala nila sa mga relihiyon, no? Mga sektabla, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang kabuhi ta, sang lit naging hulama lang ni, ano man ang emotion nga pang ginawi kung timpo nga bawion ka sa nagpahulam, motod yun ang emotion nga kabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang point man na ton, Sir Josie, lakasubong bala sang salakyan bala. Parehas man lang ang nagbakal sang salakyan, dungan man lang silang nagbakal sang brand new, pero nga ang isa pagkaligad sang 2 katuig, 3 katuig, medyo kagalkal na.
1: Because of a question as to the maintenance.
0: Correct, Sir Josil.
1: So, ang maintenance sa lawas ta, ang aton nga ginakaon, kagang aton sila nga pagsinalayo.
0: May labot gyud na, Sir Josil, sa kalidad sa aton sila nga kabuhi.
1: Okay, ti paghambalan ta subong, kaya ang ibang sinis niyo, ti ano naman ang pagkaon sila nga ipakaon, Dok Leo? Amo ni masaming nga pamangkot nga ginasugata ta, sino naman ipakaon ninyo nga daw hindi makaon?
0: ang naghahambal mo lang sa ni Sir Josel ang mga waib lamaanad bala. Asang natural nga mga pagkaon. Aton subong to kibon, upod na to ng aton sa mga tagparamit. Mag-share kami sa inyo ni Sir Josel sang pundasyon sang maayong panlawas. Aton to kibon, may tatlo gali Sir Josel ka pundasyon. Ang aton sininga ikaayong lawas para ma-maintain na ton ang long-term health. Ano ba lang mga sekreto sa likod sini?
1: So, tindi rin di kita na yung mag-istorya sang party sa pagkaon, anong makuha ta sa amon nga pagkaon, istoryahan tabi nga ito sa nga pagsinalayo. Kung bala, ini nagabulig agud tumabalansi ta ang tanan sa sulod sa ito sa nga lawas. O kung base nga ito nga pagsinalayo, nagabulig agud tumamaintain ta ang balatian, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, no? Pero dapat hindi kita maging kontento sa ito sa nga present condition nga matunon na nabila na ton, Sir Josil, nga siguro amugin niya.
1: Mm-hmm.
0: Samtang nag-iidad ka, nag-balati anon ka.
1: Oh.
0: Pero pwede man na ton pensaron, ano yan ang mahimo kung samtang nag-iidad ko, pabili na nga konser niya kabakon?
1: Samtang nag-iidad ka, mapabilin nga gamay galastuhan mo, Dok Leo, sa maintenance, gamay galastuhan mo nga magka-hospital ka, bangod kay hindi malala ang imong sininga balatian, hindi man mahimo, Dok Leo, nga hindi ta magmasakit mo.
0: Correct, Sir Josil, pero ang medyo masiling naton nga daw masulusap not pagid nga sitwasyon, ning masakiton ka na, pigado ka pa.
1: Amo nang pinakamasakit sa tanan, kay ti laban-laban sin mahambal na lang pamilya mo, ti daway kita nagpabulong si imo, ti batunon ta na lang siling niya, kagbatunan na lang siling niya kung ano gidman kapalaran mo.
0: May isa ko sa Sir Josel na kaistorya, no?
1: Oh.
0: At ano may kwarta man gid na. Sabi mo sa una, kung magsakit-sakit din, kung may ginabatya, gusto pigado pa ko, aperte ako sa nga pangamuyo. Pero sa mga may kwarta na ko, gamay pa lang ginabatya, hospital da yun,
1: ah.
0: Oo, singa daw, siya mga muyo, kalang siya, kung kayo sa mga muyo, kalang kasi ako noy ka na kwarta mo.
1: Mm-hmm. Ang problema man, kuno, Dok Leo, kung damo ka na kwarta,
0: mm-hmm,
1: kaya kung magmasakit ka, may ka pangamuyo to. Kaya ang ibang sinigay pangamuyo, sila sa ano pa na sa mga patay sila nga, kaya panublion ta, palanublion ta. So today we'll be talking about lifestyle. And hindi lang simple nga lifestyle, kung ano ang dapat tahimuon to have a healthy lifestyle, Dok Leo. Kaya if we speak about healthy lifestyle, Dok Leo, ano gidang ginamin na ton sinifo speak about healthy lifestyle, Dok Leo?
0: Imagine nun, ano na ton, sa Sir Josil, nga nagapatukod kita sang balay.
1: Mm-hmm.
0: Kung nagapatukod kita sang balay, ano gid ang unatang pabakuron kag una, Sir Josil, nga patindugon dira?
1: Haligi.
0: Haligi. Speaking of haligi, dapat sa mabakod nga haligi, may mabakod nga pundasyon.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, dari kita magasugod sini sa ginatawag o pamangkutanon nga, what does healthy lifestyle really mean?
1: Mm-hmm.
0: Ano ka ba lang matuntuod sini nga ginatawag meaning? Ang healthy lifestyle, Sir Josil, is a way of living nga magabulig sa aton sini nga panghuna-huna, sa aton sini balatsyagon nga mag-function at their

0: best. Una, ton Sir Josil lang nga, ton Sir nga health bilang isa sinika lamesa. Ang lamesa, Sir Josil, may ara nga anom ang kahig. May ara nga tatlo sini ang kahig or tiil. Pero may ara man Sir Josil ang kalabanan sini is apat gid no. So ang nutrition naton sini ang exercise, ang pagtulog, mental health kag relasyon naton sa ton sini isu gi parehas kasubon Sir Josil sa daw mga tiil sang lamesa. Kun isa sini Sir Josil ang mautod o kun mangina mahuyang indi na masaligan Sir Josil ang tindog sini sang lamesa.
1: So dapat mabakod ang pundasyon. Pero if we speak about that, this healthy lifestyle, pamangkot siya, nga importante gini nga ma-maintain tang healthy lifestyle, Dok Leo?
0: Siguro, Sir Josil, ang mas makasabat sa nisang tuluid ang mga masakiton subong.
1: Oo. O na nung pag-inulsol nila, no?
0: Correct, Sir Josil. Ang may mga ginabat siya na subong, masiling ginakalabanan kun mabalik ko lang sa una.
1: Dok, antay kung maibabalik ko lang.
0: Kung tani, no? Pero sa mga ginatawag waay pa sing ginabatsyag, amo ni ang aton sa ni dapat nga preparahan. A healthy lifestyle helps physically. Nagapabakod sa aton sa ni katulanan, sa aton kaonuran, maintain ang aton sa ni nga kabugaton, hindi man tuman kabugat, hindi tuman kamagaan, reduce ang risk sa heart disease, reduce ang risk sa stroke, lower risk of many cancers. Mentally, gina-enhance na aton ng aton sa ni memory, reduce anxiety, lowers stress, improve mood, increased confidence. Emotionally, nagabulig para ma-manage ang emotion naton better. Improve resilience during difficult times. Increase life satisfaction. Sa long term, Sir Josil, no, ang healthy habits today can add healthy years to your life. Amuni ang botang balon, Sir Josil, sang healthy lifestyle nga samtang kita sini ang nagaedad, gina-enjoy gyapon naton ang aton sinikabuhi tungod nga ginsuguran naton ang paghalong sini samtang kita ang bataon pa.
1: In short, sini dapat balance ato sini nga physical activities. Hindi nga kulang man sa kinanglanon sa ato sini nga lawas nga paghulag. Balance ato sini nga mental condition. Hindi man nga adlaw-adlaw, garinggo-ringgo lang permi mo sini nga pinsar kag isip. Kag dapat istable ang ato sini nga emotion nga hindi man nga dugay-dugay pangakig kita, dugay-dugay lain naman ang emotion mag-set in si imo kag almost at the peak of your emotion ikaw always, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kag tilain pagid na yang daw hindi pagid maintindihan ng emotion niya. Nga ikaw bala mismo. Hindi ka bala kaintindi sa emotion niya kagulingon. Sign in na, Sir Josil, nga hindi kagid iya healthy.
1: Okay. Pero in this case, Doc Leo, paano na ito umpisahan? Ang hambal sini, where do we start from here? Para nga mapabili na ito nga mas healthy ang ato sini nga lawas, Dok Leo.
0: Alaw, kanta naman ni Sir Josile, where do I begin? Amunin pa na ka-importante, Sir Josile. Gusto, damo ang gusto, Sir Josile, nga makalabot dito sa goal nga manami. Healthy ang lawas. Pero daw, Sir Josil, ang why maka-intiende or ginapangita nila kung din sila sini maumpisa. Actually, no, dari kita sini sa aton sini nga ginatawag pag-umpisa, pag-sugod, kung gusto kita sini mangin healthy or even become healthier sa palaabuton. Madamo sa mga tao, Sir Josil, nga nag-tinguha bala nga baguhon ang tanan-tanan sang ila sini nga kabuhi at once. Gusto nila pagka buwas sa aga sa may mga nagabisyo. May mga bisyo, Sir Josil, abas, hindi na ako mag-inom.
1: Buwas, hindi na ako manigarilyo.
0: Buwas, hindi na ako manigarilyo. Buwas, hindi na ako magsugal. Kapag buwas, hindi na. Buwas naman eh.
1: Ang lahat sila, kapag hambal mo nga, ay sila nga, buwas, hindi na ako magsugal, ginpadaog ka subong. Yan, mabalik ko to, dadubuhin na sa'yo.
0: Last na lang niya. ang sekreto, galit dira, Sir Josil, no, sa aton sa pagsugod, start small. Umpisa kita sa magagmay, Sir Josil. Inibala yung example, Sir Josil, nga doon di bla maayong ehemplo, bla nga pagka subong adlaw, ma-exercise ka, pwerte, hindi mo nga bira-bira, doon ka oras, mo sa nga exercise.
1: Tapos mambal ka, sakop ko na para buwas.
0: No, sakop ko na para buwas. Pagkatapos, tapos na ma-exercise, Sir Josil, tumang nagutom ka, bira-bira ka man kaon, karon sang pabusog ka man.
1: Singgit ka dahil nga, damo-damo at tigang siling niya, kaya damo kaon ko.
0: Tapos, sari, pag-ibla, Sir Josil, hindi lang ginambal na itong naginabla, nga gusto mo untaton ng emotion ng mga bisyo at once. Hindi, Sir Josil, mangin successful. Ang kalab labanan sina. Though, may pila ko nabalaan, Sir Josel, sa nga paghambal niya mo ni nahimo niya man gid. Mm. Pero tama ka talaga sa ina. Pero some good example sa Sir Josel, ini bilang ginagmay, like, try ko biya maglakat-lakat, bisan just minutos lang kada adlaw.
1: Oo. Oh.
0: Kinanglano naton, Sir Josel, sa pagkaon naton, vegetables, 3 to 5 servings. Fruits, 2 to 3 servings per day. Pero sa pagsugod, Mr. Josel, pwede ka makasiling sa ringa, abi, try ko nga mag-add sang one serving of vegetable kada adlaw, abi.
1: Mm-hmm.
0: Tapos one serving of fruit kada adlaw. I-try ko, abi, nga karon sa gabi, ma-advance ako mga 30 minutes sa akon sa ringa pagtulog. Ginagmay, na Sir Josel, ano, hindi mabugat sa aton sa nikagalingon. Pero, ang ginagmay natin ginahimo, Sir Josel, maanda natin, small habits are easier to maintain than often, and often lead to bigger changes. Why ka lang ka balo gali, Sir Josel? Uy, ganun nagnami pagid ang pamatsyag ko. Nga nga daw mas nagnami pagid ang panulog ko. Subong daw mas naghamuok. Nga nga daw nagmas mag-an ang akon sa nga lawas. Inatungod sa ginagmay na to na ginahimo nga naanad na kita sa ni Sir Josel, ginabalik-balik na to. Tiyang manami pagid sa ni Sir Josel, sa ginagmay ginahimo na to, nagadugang pagkikita sa dugang nga kayuhan, gagmay pagid tub-tub nga lagko na gali, Sir Josel, na ginahimo na to na kaayuhan sa aton lawas.
1: Ang healthy lifestyle na aim na to there is for us to be physically healthy, mentally, and emotionally healthy. Pamangkot si Nidre Doc Leo, diin ka ganong pinakimportante dari sa aton ginasiling sininga healthy lifestyle. Anong pinakimportante dari? Ano, may grado-grado kita, mas importante ni sa isa, ang isa ni mas importante sa isa, nga ito sininga lifestyle, Doc Leo?
0: Why man good, no? Sa mga eksperto, Sir Josel, why sing specific, it's sininga importante sa isa, hag-isa, o kon sa isa, ang importante over sa isa.
1: Mm.
0: Tungod nga, kunto kibon, galing naton, Sir Josel, mga pundasyon sa ikaing lawas, puro ini sila tanan, importante. Ano bala ini? Una-una, nutrisyon.
1: Mm.
0: Amo ganina, Sir Josel, nga ginahambal dira nga ang tanan nga pamaagi sa pagpaayo nakasalalay sa nutrisyon.
1: Oh.
0: Kaya muna kinanglanon na to. Ikaduha, physical activity. Ikatatlo, sleep ukon pagtulog, Sir Josel. Ining tatlo, Sir Josel, nag-influensya sa halos tanan nga aspeto sa ngaton sa ni ikaing lawas.
1: If we speak about nutrition, si Doc Leo, ang aton sininga ginakaon, no? Dapat healthy eating habit man ang aton sininga pangibabawon.
0: Correct.
1: Iti pwede tayo makontrolan yung bata, mahambal di ko na magkaon sina, kay makapalain ni nasakon lawas.
0: Mm-hmm.
1: It speaks about discipline. But speaking about this nutrition, ang nutrition sa ginakaon, kag ang mga supplementation nga aton sininga ginatake. If we speak about eating habit naton, ano ang healthy eating kon ato sininga hambalo na gid man, Doc Leo, ano mo siling you are engaging into a healthy eating, Doc Leo?
0: Mahambal naton, Sir Josel, nga healthy ang aton sininga eating habit.
1: Mm. Mm.
0: Kon ang ginahatag naton sa aton sininga lawas is nutrients.
1: Now,
0: nga kinahanglanon. Kaya balan mo, Sir Josel, ito may ginahambal kita, balikon tatubla, may good and bad hunger kita mo.
1: Hmm.
0: May hunger, Sir Josel, nga hilab kagtungod sa cravings. Gusto ka lang iya magkima-kima, gusto ka lang iya magkaon-kaon. Samantalang may hunger ganyan, Sir Josel, especially area, ang tuntut niya hunger, Sir Josel, ginagutom ka, nagkapangita ka sa protina.
1: Mm-hmm.
0: Ang hindi iya mayong hunger, Sir Josel, nagka-crave kaya sa mga makalamay.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat sa aton sa mga tagpanamati, medyo binagbinaga niyo sa inyo, Sir Rico Galingon. Kapila ka mo magkaon sa isa kadlaw, kag ano ang masami nga ginacrave ninyo kung mayara?
1: Oo. Oh. Ang craving sa hambal nga, ay, sinyo daw kainit, subong namin magkaon siling sa ice cream. Mm-hmm. That's craving.
0: Mm-hmm.
1: Mahambal nga siling nga daw panawag ng sulok-sulok ko, kinanglan ko ni Sudla na gidya pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: So, that's hunger.
0: Correct, Sir Josel?
1: Oo. Oh. Mayara man kon kaysa hambal nga, sa kalain sa akon pa na meal siya, kinanglan kong matamis.
0: Mm-hmm.
1: So that's craving.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan ko siling niya ang maslum, that's craving.
0: Mm-hmm.
1: Pero maghambal ka daw gadugok ng tiyan ko, kinanglan mo nga magkaon because you're already hungry, gutom ka na.
0: Correct, Sir Josel. Kag, ari pagida, kung ang pagkaon na balas, Sir Josel, ara sa usto yung oras, like 4 to 5 hours ang gap, yeah, manang tuod na gutom niya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi in between.
1: So at the very least, may gap ang imo sining main meal, breakfast, o kon pamahaw, panyaga, kapanyapon, at the very least, 4 hours.
0: Yes, Sir Jocil.
1: So after 4 hours, makabatsyaga daw gahilab ng tiyan mo kung daw ginagutom ka, hunger ginaya.
0: Correct.
1: Pero kon in between, in short, sini, nagkaon ka after an hour, mambal ka doon namin, magkaon sang tamis, how?
0: Mm-hmm.
1: But tamalo, that's craving.
0: Yes.
1: Kay puno pang imo sining tiyan, in short, pero may ara ka lang nga gusto iya, kay daw amo nang ginapangita sang imo sining nga tawag nato sini taste bud.
0: Kagbase man Sir Jocil, gapakita man nina nga may imbalance ka na sa imo sining sugar insulin.
1: Mm-hmm.
0: Isa man na sa considerar naton. Samantala ang healthy eating amo ni ang prestada Sir Jocil, no, ginatagan naton ng aton sining lawas ang nutrients it needs. Ang aton lawas gakin ang lan Sir Jocil sang carbohydrates, gakin ang lan sang protein, gakin ang lan sang healthy fats, gakin ang lan sang vitamins and minerals. Nga kun aware kita si Sir Jocil, dapat makita sa sulod sang aton sining pinggan kada kaon aton.
1: Mm-hmm. Ti dapat pagkaon aton na in a controlled amount and enough lang para nga mangin healthy kita, hindi para nga mabusog kita. May carbohydrates, protein, kag healthy fats, vitamins and minerals. Amo nang kinanglanon gisalawas naton every meal, Dok Leo.
0: Correct Sir Jocil.
1: Okay.
0: Kag te maghambal gani kita Sir Jocil nga kun healthy ang aton sering eating habit, kag healthy ang aton sering syempre aton sering ginakaon, may protein, may healthy fats, may vitamins and minerals, carbohydrates. Makita ni sa aton sering pinggan Sir Jocil,
1: ang tinumpok.
0: Oo. Sa aton mga tagpalamatin, anong dako nga tumpok perme sa aton nga pinggan kung magkaon kita man?
1: Ati ko nanong namit eh.
0: May nabalaan ko sa Radio Cell daw, kanon gin perme nga tumpok eh.
1: Oo, amon na pinanako. Pero kung may litson kung kaisa, gamay lang kanon. Pero ang litson, ara natabunan sang kanon mo.
0: Mm-hmm.
1: Mas damo ang litson.
0: Ginalubong sa kanon.
1: Ginalubong sa kanon.
0: Samantalang healthy plate galing Sir Jocil, no? Kasubong sang katunga sang aton kanon or sang aton sa pinggan, vegetables and fruit.
1: Mm. So 1/2 of our consumption dapat sa lawas ta prutas kag vegetables.
0: Yes Sir Jocil, ang 1/4 sini is protein and 1/4 sini is healthy carbohydrate.
1: Mm. Maghambal kang healthy carbohydrates, hindi naghalin

0: polished rice kag red rice nga masaguproman compared ni mo sa well-milled white rice.
1: So dapat ta dumdumon dok layo ang plato ta ang katunga dapat kag ang pagkaon ta ang katunga sa aton ginakaon dapat utan kag prutas.
0: Correct.
1: Ang 1/4 protein para sa bisang manok, for example.
0: Manok, o sige, kaon, baboy yate. Baboy eh.
1: Mm.
0: Mahalong lang sa baboy, Sir Josie lang.
1: May tambok na.
0: Oo, kag may harap, baboy nga nagabakya mo.
1: ang wayaton gabakya, ha? Pagkatapos, ti ang 1/4 dira, amo na ang ato sini supposed to be nga carbo load.
0: Correct.
1: Or carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Ti aradang kanon, ato sini staple food. Kung may kanon na kamos, mas is possible ikawan yung nga mag-usap pag isang tinapay.
0: Correct, Sir Josil. Balan mo ang aim na ton, dari balance, Sir Josil, mo nga ma-provide sa aton nga energy and nutrients without overeating.
1: Mm. Sa tatlo ka parte sa ato sining konsumo, Dok Leo, 1/2 fruits and vegetables, 1/4 ang tawag naton source of protein, ang 1/4 supposed to be is our carbohydrates. Ang permigi kita deprived dira fruits and vegetables.
0: Correct.
1: Amo ginang pinaka-deprive sa aton. So hambalan ta na karon kung paano nato ni makaparan ang fruits and vegetables ya kakulang nga konsumo tadlaw-adlaw kag kada kaon.
0: Kagang sobra, Sir Josel, masalot ko lang ha. Ang sobra per me, kanon.
1: Mugin na per me, kiti ang kanon kong kaysa 90% mo.
0: Correct.
1: 5% ang sudan, 5% ang panghimagas.
0: Mm-hmm.
1: Now, speaking about physical activity naman, Dok Leo, to maintain, tawag na ito sa healthy lifestyle and habits. Importante gidi Dok Leo how ang physical activity for example Dok Leo.
0: Tuman gid ka importante Sir Josil. Kaya ang lawas ta Sir Josil wa gin disenyo para magligid nga daw lulid lang mo.
1: Mm-hmm.
0: Kundi gin disenyo ning aton sa ning lawas para maghulag. Para mag ginatawag maghikot sa kung anong helikoton sa nadira adlaw-adlaw ang regular nga activity Sir Josie lukon pag himo na ton sa mga aktibidades na ton adlaw-adlaw physically makabulig para sa aton sering heart health, weight management, brain function, mood and sleep quality and even strength and flexibility.
1: Actually, yung natawag na ito sa inyong physical exercises, hindi man gid kinahanglan kung masulod kita sa gym, no?
0: Mm-hmm.
1: Hindi man gid kinahanglan na being may aragi kita sa structure sininga dapat ini for cardio, ang iniya para sa pagpabaskog sa imo sininga upper body, ang iniya para pagpabaskog sa imo sininga lower extremities. Actually, kung sundon talang ang typical nga pagpangabuhi in the absence of technology subong nukleo.
0: Mm-hmm.
1: Healthy ang pagpangabuhi. Kaya nga, nagasandok kita sa ato sa ninyo inong paligo sa bubon, makadto kita dito, mm-hmm. Malakat. Pagkatapos, madala kita, bisan isa lang kabaldi, ginabit-bit na ito, papuli sa ato sa ninyo balay.
0: Mm-hmm.
1: That's the old nga sistema sa ato sa ninyo pagsinalayo.
0: Correct.
1: Tapos, kung kita naman niya magkaon, ang masamisin eh, sang way pa mag-inikit-ikit ang balay sa mga subdivisions, may tanom kita nga mga utan dira.
0: Mm-hmm.
1: Nga mo na ginatsyagaan na ton, gabaka lang kita inog-subak.
0: Correct.
1: And that's a healthy living. Pagkatapos di kon magpanunlaon kita dira, magkuha kita dira, kantuan tas likod balay tamay, activity kita gihapon nga mahimo.
0: Correct.
1: Ang normal na ton sinayinahimo sa umakon production time, ano man ang tanom ninyo, ginabungkal mo na nagapang speeding fork, nagapang sadol kada, nagapang arado kada, and that is more than a physical exercise, tightening your upper body, your lower extremities, kag magpadako sa imo sining muscle.
0: Correct, Sir Josil. Kaya makita mo na ton sa una, ang mga mangunguma. Rice farmer, vegetable farmer, Sir Josil, mga fruit farmers. Di, bisan paano, manugkundokson ka nindira, bisan paano, may 4-packs man, Sir Josil, may 6-packs man.
1: Oo.
0: Why man na sila nag-gym ka sa una?
1: Oo. Tood, no, ang pusog-pusugan nila, mo nang hambal nila, araman imo siya pusog-pusugan sila niya daw salsalon ba?
0: Hambal ka sa migyo, kas na sa gimbal, so na ba, o dyan mo nga pusog-pusugan nga daw haraboy sa mangga ba?
1: is because nga naanan sila sang lakat kaysa umaya ang duha ka kilometro normal lang na ginalakat sa mga mangunguma.
0: Correct.
1: O galing subong problema with the recent development nga nagakinabos aton gamay na lang ang aton sininga ka urla.

0: malapit lang itong kalantuan, masakay pa kita sa tricycle.
1: Correct.
0: That also, nag-autod sa ato sa mga physical activities sa kinanglanon tani sa ato sa mga lawas. Now, in this case, Doc Leo, nga daw anugid ka lawig, kag anugid dapat ang himuon nato if we speak about exercise. When can we say, san o kita makasilinga, ang exercise ko kag physical activity ko is already enough for the day, Doc Leo?
1: Actually, Sir Josil, no, kung aton gid nga labuton bala, practical, nga labuton gid naton na weekly, Sir Josil, at least 150 minutos nga moderate activity.
0: Mm-hmm.
1: Di pilam lang na kadaadlaw kung pinsaron mo gid. Kung adlaw-adlawon mo blay na. Kung liba, wahi ka imuya sang rest day nga sa 7 days a week ya, himuon mo gid na yung activity, Sir Joshel. Di pilam lang ng 150 minutes divided by 7.
0: Actually, ti mamata-mata nyo na adlaw-adlaw. Kaya instead, abi, kung may mga elevator ang inyong sining mga opisina, instead nga magsakay ka sa elevator ka magtindog, lakat-lakat ka sa, ano guro, emergency exit, sa stairway.
1: Correct, Sir Joshel. Kung may mga balaklon ka nga distansya, malang siguro bisan butang tapagani, Sir Josil, mga 500 meters or even 1 kilometer. Kaya pwede yung malang malakat-lakat. That's a healthy option, Sir Josil.
0: Ang problema sinisubong, kontrata nga ito, sinin nga preparasyon, kaya mo nang hambal nila nga, hindi kaya sila kahibalo ko, anong kulang sa nila sinin hilikuton, kung hindi mag-abot nga inughanda na nila, kag inugubra na nila, bangod man kiti nagasalig kita, kung anong kulang, asin bakli lang to sa guwao.
1: Correct.
0: Ang preparasyon naton, ang foresight naton bala, kung anong kinanglanon naton, yung tipunon tanay dapat, matingob anay, antes kita mag-umpisa. For example, lulutuon ta, dapat kumplito na may ahos, buyas, bumbay, tanan niya panako, tara na da, kag-umpisahin na da yung sanghikot, hindi nga, ara na inuglunod mo, ay siya, why gali ko kamatis, di bakala na ito kamatis, pagkatapos ang imuon mo, lapit lang na, masakay ka stricycle, kaya gadali, to ang manugluto sa utan.
1: May dumduman ko sila, Sir Josil, suna sa Manila, bakit ano, parte nga kulumuron sang isa. Kay nagbakal sang pangsangkap, saya sila nga lulutuon, malapit malang tani ang talipapa. Nagdala motor, way helmet na dakpan.
0: Mm-hmm.
1: So, parteng kulumuron niya pagbalik sa rope nga gag. Para gid lang amo to kalapit gid lang. Pero ang punto bla Sir Josil nga for safety, ti kalapit man lang, helmet required iya mo.
0: Mm-hmm.
1: Amo niyang legalidad Sir Josil, mo ti way gid makonsiderar. Parteng kulumuron niya para bang sa sawa, say, naglakat ka lang kundi naka-exercise ka pa.
0: Ang laban ang gid multa mo siya, tani siya busog pa kita. Dahil mo gid ang kalabanan siya nga teorya sang rasonanay mo. Pero ti diri kita pagin sa isa ka ginahimo takon kag masami guilty kita siniha. Ang pagtulog naman, good sleep, Doc Leo, nga importante ini sa ato sining lawas.
1: Sa panahon na Sir Josil ang nagatulog, kita dira yan nagasugod sa pag-repair ang aton sining lawas. During our sleep, ang muscles nag-recover, ang hormones nag-regulate, ang memory strengthens, immune system nag-function. Kagang aton sining utok, Sir Josil, nag-process ang information. Ang mahina, Sir Josil, ukon utod-utod nga pagtulog, nag-affecto sa aton sini halos tanang aspeto sa aton sini nga lawas. Tomo Sir Josil, bisan pa sa aton sini nga panghuna-huna, kun kulang kita sini sa tulog, bisan pa sa aton sini nga memorya, manuti sa aton nagahina. Nagapigaw nga aton sini nga memory, kun kulang ka sa tulog nagairitable ka, kun kulang ka sa tulog hindi kondisyon bisan pang imo sini nga lawas. Halos bilog nimo nga lawas Sir Josil affectado kun kulang ka permi sa tulog. Para manotis mo may iban Sir Josil nga kun makatulog ani mayo makasiling na bodo kanami isang pamatyag ko sa bilog ko nga lawas.
0: Ganang mag-ana nga kun pamatyagan kanabugtaw ko.
1: Tama.
0: Enough sleep is equivalent mga pila ka oras, Doc Leo.
1: Adra Sir Josil, sa 7 tubtob 8 o kung 7 tubtob 9 sari ka oras sa mga adult, Sir Josil.
0: Pamangkot lang galing sini, ti paano ko sila niya makatulog itmayad sini? Maghamal katulog itmayad to have a good sleep pala, Doc Leo?
1: Mm-hmm.
0: Amo na dako nga pala makutanon.
1: Yes, Sir Josil, no, dapat may himuon di kita para mangin maayong aton sining tulog. Ang isa sining nga nagadisturbo sa tulog gada naton Sir Josil sa subong sa kalabanan, amo ring aton sining gadget.
0: Mm-hmm.
1: So dapat ang gadget naton as much as possible 1 hour before bedtime ay nakita nagauyat o ay nakita nagabilid sina eh. Kun pwede palang kag as much as possible maset kita sang time gid Sir Josil sang oras naton sa inugtulog kag dira kita pangot perme.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga kuan ni Sir Josil, sa mga waya obligasyon sa gabi ha, kati may araya sa mga night or graveyard shift nga mga obrate, hindi ta sila yung masak Jacob, Sir Josiel, sa hustong oras sa pagtulog. At ang adlaw ko ng gabi, ya adlaw para sa ila mo.
0: Supplementation lang pwede na ito, dira, posibleng mahatag sa ila, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josiel. Pero siling na pasundo na ito sa natin, alang-alang magtulog man sa imo kung pag-ubra dito. So, ilimit na ito ng screens before bed. Ang blue light ba lang, Sir Josiel, maka-interfere sa ito sa pagtulog. And then, isa pagin, kung late na gani, kung gabi na gani, Sir Josiel, likawan naton ang pagsigi Panginaon o kung magpanyapon, magkita likawan naton ng heavy meals.
0: Hmm. May ara kung kaysa nga gakatulugan lang, huwag pa matunaw ang inausap niya mo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: May ara sina. Pagkatapos hindi matulugan kung huwag ti may ginausap-usap.
1: Mm-hmm.
0: Which is very, very dangerous. Kaya basi kung kit-kiton man balas ang ilaga, pating imo siningang islo, bla. Mm-hmm.
1: Isa man.
0: Pagkatapos pagbugtaw mo buro singal ng imo sining ba bangon kay ti ginakutot na sang subay.
1: Mm-hmm.
0: Kay ginaupasan na sang subayng bilin nga mumhodas baba mo. Isa pa gid diri, Doc Leo, if you speak about healthy lifestyle. Ang aton gali sining pakipagrelasyon sa aton isig kapareho, healthy relationship, Doc Leo, ha. May mabulig gali sa aton sininga ikaayong lawas, Dok Leo?
1: May mabulig, Sir Josiel, kati bilang tao, gintuga kita, Sir Josiel, yung social beings.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kita gintuga, Sir Josiel, na mag-isolate sa aton sininga kaugalingon. Mm-hmm. Para lang hindi kita magkialobilo sa iban, o kunway kita iapakialam sa iban. Ang healthy relationship, pumunang rason, ano, kinanglanggit na aton makihalobilo, Sir Josiel, because healthy relationship can reduce stress, can increase happiness, can improve emotional well-being, can support healthy habits. Samantala, kabalis ka rin naman, Sir Josiel, kung toxic ang aton siring relationship.
0: Ako nang hambal sa ibas niya, tani nangin sapat na lang ako kasi niya daw ay stress sa sapat.
1: Mm-hmm.
0: May stress man na sila, galing hindi lang ka-express.
1: Why lang tayo kabalo ko, ito kayong chindi mo.
0: Oo, mm-hmm. Pareho sa bisang sapat na beef. Speak about sapat niya, mayo pang manok, pangahig sila daw, okay man.
1: Mm-hmm.
0: Kulang sa tinuka nila daw ay mangareklamo.
1: Mm-hmm.
0: Pero niya budlay mangin tao, kay kung gutom kasi lang niya daw, hindi kagin mapakali.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pero ti ang importante sini balance lang ang ato sini nga pagsinalayo hindi taman pagpasubrahan ang tanan. If we speak about maintaining this, Dok Leo, consistency is the key, no?
1: Amo ganyan pa rin importante, Sir Josiel. Like for example, bala ang masami na ton sining feedback nga mabaton. Naginom na ko sang Santhon Plus Gold Capsule.
0: Mm.
1: Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, ang ultimate trio specified gada. Pero nga, ang aral lang gaya po na concerning arthritis.
0: Mm.
1: Magkuton mo pila na katuig mo sa nga arthritis, ma'am. So nag-message, sabi, madlagan na ni sa lima katuig. Pila na ka, ano na kalawig, ino mo sa ultimate trio na ton, ma'am. Siya mga masulod gano'y saksimana ay.
0: Oo.
1: Oo. Ang punto wala, Sir Josiel, nga gusto wala na ton sa primero palang mapanas.
0: Instant reward.
1: Yes, madula. Dayon na nga ton, Sir Ginabatiag. Sa piyak nga, kadugay-dugay kag tinuig na siya nga ginasuprer o kunkin suprer na ton. Diri balaan, Sir Josiel, sa pagpundar sa ikaing lawas, consistency ang kinanglanon si Nidri. Hindi nga subong bira-bira kita, subong adlaw, subong simana, sunod simana, why naman?
0: Mm.
1: Kundi bisan ginagmay lang, pero blasang simple lang mga padali, blasang iba niya nag-text sa ton, blasang Josiel, sige nga, Duk, ako daw nami na akong pamatyag ah. Bisan twice daily lang tumar ko, ginasigi-sigi ko lang, kundi kung mga twice daily, sa Santhon Plus Gold, Premium D3, Santhon Vitamin C, at least ba lang kada adlaw, bisan once lang makainom ko, kanami isang pamatyag na ginamaintain ko.
0: It's because sang consistency sang imo sininga pag-inom, for example Santhol Plus Gold Capsule Premium D3 kag Santhol Vitamin C. Ang consistent man nga supply sang vitamins and minerals sa aton lawas, hindi man magkawad-an sa supply, Dok Leo. Kung sa mga gatong pasasalakyan, hindi sa mangin empty.
1: Kumbaga, Sir Josiel, hindi mabugto.
0: Oo.
1: Lain niya, Sir Josiel, mo nga hindi mabugto mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang supply bala sang gas, but imagine na bala, Sir Josiel, gabiyahe ka din sura sang gabi sa maligwin nga lugar, layo gasolinahan, nabusan kay mo gasolina,
0: mm-hmm.
1: nabusan kay mo gatong, anong matabo?
0: Mm-hmm.
1: Tipon dos lakyan mo eh.
0: Oo. Oh.
1: Pero bisan ginagmay na ni Sir Josiel kung sige-sige, problema sang kilala ko, Sir Josiel, miyara sa sang multicab.
0: Mm-hmm.
1: Why tanke ah? Ginimuan niya lang sa improvise, galon lang, Sir Josiel, na plastic na bla. Ginagmay, pero ayaw ginapaubusan. Bla, sige, hala, sige lang tugong, layo, manandangatan niya. Kalabot mo sa skalantuan niya.
0: Oo, sa tugungan mo bilog, pagkatapos, pawadaan mo man dayon kagpahubsan, pati lagtok kong kaysa, masuhip sa makina, guba sa dayon.
1: Correct.
0: So, in order to maintain sini Doc Leo, balance sini nga condition naton physically, mentally, kag emotionally. Ano makabulig sa aton diri Doc Leo? For example, labi ang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C. Pwede makabulig ini Doc Leo. A good to nga, mabuligan kita, pero it doesn't mean hindi na ka mag-engage sa physical activity. Ha? Mabuligan yung mabalansin ato sa nga physical well-being, ato sa nga mental condition, kaga emotionally stable kita, Doc Leo.
1: Actually, Sir Josil, ang pagtulog ara na.
0: Mm-hmm.
1: Ang physical activity ara na.
0: Oh.
1: Pero ang isa sa masaling naton Sir Josel nga tuman na kinanglanon kadamo Sir Josel sa nakakulangan subong amo ang hindi balanse nga nutrisyon.
0: Ang katunga sang pinggan ta.
1: Correct Sir Josel. Katunga gid sang pinggan ha.
0: Oh.
1: Ang aton sininga na miss tungod nga hindi siya balanse. So diri karon masulod ang papel sining Santon Plus Gold Sir Josel. Premium D3 kag Santon Vitamin C, ano ba lang ila sining role sa aton sining healthy lifestyle kag nga kinanglanon naton regular nga magtumarsa ni. Ang isa Sir Josel ano kasabat sina dira ukon ang rason sina dira tungod sa mga sangkap nga ari diri halimbawa sa Santon Plus Gold, isa diri among spirulina. Ang spirulina nga ini sa type of blue green algae nga manggaranon sa nutrients. Ano mga nutrients nga ari diri? May ari ini sang protina, may ara sang iron, may B vitamins, may copper, may magnesium, may antioxidant, may phycocyanin. Isa ini siya sa ginatawag powerful antioxidants. Kagano ba lang mahimo mabulig sini mga nutrients sa aton na lawas? Isa sini naga-provide sang concentrated source of nutrients, ginabuligan niya mapabakod ang aton sa ng immune system kag immune function, makabulig para ma-reduce ang oxidative stress, masuportahan ang healthy cholesterol levels naton kag mabuligan nga ma-reduce ang inflammation. So sino Sir Josel ang labaw nga mabuligan sini? Yan to mga tao nga hindi pala kaunutan. Yan tong mga vegetarians and even vegans nga nagapangita Sir Jolson additional nutrients kag mga individual nga nagapangita sang extra antioxidant support.
0: Kay kun tanawon naton kon i-percentage naton ang dapat naton kaunon kada kaon na 50% sa ginakaon tatapat prutas kag utanon, 25% protein, 25% carbohydrates. Pero sa masami, mas labi kag laban sa tanan, more than 50% carbohydrates.
1: Correct.
0: Sometimes why kita direkta nga protein intake. Kag kun kaisa, gamay lang ang utan o kun prutas. Most of the time why kita prutas. So pangitaon tana sa iban sini nga ginapasulod ta sa lawas. Ta din tana pangitaon naman, ti makaon ko prutas, why ko nagbakal? Kay kamahal sang kinilos ang prutas. Mabakal ako, dapat makaon ako adlaw-adlaw sang manok, takan ka man sa manok adlaw-adlaw. Kaya ti, amo nang isa sa mga sources of protein aton pagkatapos ang karne. Abi, mambal nga ti, sa utan tani, galing kay hindi man kautan. So, ang inyo recourse, nga ginamuno na ito is, pwede ka mo makainom sa Santon Plus Gold Capsule. Kay number one, may spirulina.
1: Correct Sir Josel, kasi sa punto ba lang sa healthy plate Sir Josel, may ara ka na sang carbohydrates, may sudaan ka na, may protein ka na.
0: Oh.
1: How about ang imo sining vitamins and minerals, kaway ka utanon, kaway ka prutas?
0: Oh.
1: Dili na ton kwaon Sir Josel sa supplementation kun hindi kita sini makaprepare adlaw-adlaw.
0: Kabisan makaprepare man kita adlaw-adlaw, most likely hindi enough proportionate Doc Leo. Hindi insakto kay dapat katunga gid sa aton kabulusgon. Kung kabulusgon takson ta dapat prutas kag utanon. Ting aton sini ginabusog ta lang ko galingon ta ginadamo ta na lang ang carbohydrates ang tinigang ta ang kanon nga ginakaon ta para mabusog na lang gid kita Doc Leo.
1: Correct.
0: Hindi na kita nag after nga ti may nutrients ka nakuha. So we are only after nga mabusog ko lingon ta. gina-deprive ta ko galingon ta nga dapat nag-account kita para amuning hambal mo, Dokleo, para mabuhi, hindi para lang mabusog.
1: Correct, Sir Josel, kasi after all, why man kita gintuga para manginaon lang mo?
0: Mm-hmm. Para mabuhi.
1: Para mabuhi.
0: Okay. So magluwas, sabi sa spirulina, halos kompleto, may protein ang spirulina, may iron, may vitamins. May vitamins and minerals. How about ang content sa Santon Plus Gold Capsule nga malunggay o konmoringa, Dokleo?
1: Ginatawag man ni Sir Josel nga Queen of All Vegetables. Kaya ginatawag man ni nga Miracle Tree. Nga man, tungod nga dagaya, man ni sa nutrients. Kasubong sang pro-vitamin A. Kami beta-carotene din eh. May vitamin... Ito ng inflammation, Sir.

0: Foundation. Supports healthy blood sugar regulation kag nagakontribuyar sa radyo cells. So overall nutritional intake naton. Butang balon, ang hindi naton makuha sa utanon, like halimbawa makautan man kita, pero magluwas sa radyo cells nga gamay lang halimbawa ang aton makaon, kati ang iban siya na ginasumuran, kung hindi magiplakaw nutan, may iban sa radyo cells nga posible sa rason nga para dali matunaw, lata.
1: Mm-hmm.
0: Ang ila sa nga pagluto, sa ang iban sa nga mga heat sensitive nga mga nutrients ang nagkaladula na sa radyo cells. Samantala, ang isa nga makabulig hatag sa mga kulang sa aton ginkaon through supplementation, among isa kasangkap sa Sunthorn Plus Gold nga moringa.
1: So, amo nang ginatawag naton nga hindi ta makuha sa Panginaon, kuwaon ta sa supplementation.
0: After all, tigin tawagan ni Sir Jocelyn nga food supplement.
1: Oo.
0: Kaya mo hindi naton makuha sa aton sa ning regular nga pagkaon sa mga ginluto naton gin-prepare naton, pinaagi Sir Jocelyn sa pagtumar sa ning mga dekalidad kag FDA approved like Sunthorn Plus Gold capsule nga food supplement.
1: Amo ning sama-sami ang hambal nato sa ning kanami sa iya kutis pagkatapos sa ning kanayanaya sa iya sa ning itsura permi sa ning no bisel ning kami kwarta siya. Ya may nagbakal siya sang namit nga mapagkaon ano pa siling niya kay Dr. Healthy siya tanawon.
0: Mm-hmm.
1: And that somehow partly and most likely correct Dr. Leo.
0: Yes Sir Josil no, pero sa piyak man nga bahin sa sige naton tanaw nga tanaw sa iban nga mas nami sila kaysa sa aton tungod ni malahalo ng ila sir ginakaon may kapasidad sila sa pagbakal. Nalimtan naton Sir Josil nga ra maglistupad balay naton ng balungay.
1: Oo, nga barato kag kung kaysa libre pa.
0: Correct.
1: Now, so amo nang dapat naton na dumdumon bisan sa pagamay-gamay kun sige-sige.
0: Mm-hmm.
1: Pares bala sa negosyo, if we speak about our brothers and sisters nga may incheck, bisan 5-5 lang kun sige-sige.
0: Correct.
1: San sa magambisyon ka ka 1,000 dayon nga ti sano ka lang baklan. Inaya ti sa Sunthorn Plus Gold Capsule ta. Pwede ka mo sina makainom para masuplementuhan ang lawas ta sang needed vitamins and minerals nga nagakawasi sa aton pagkaon, especially sa main meal ta sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. How about Dok Leo ang premium D3 soft gel capsule ta with VCO, malunggay oil kag vitamin D3? Ano naman ang mabulig ya sini parang ma-supplementuhan kita. Mabalansib lang ato sa ninyo mga kinahanglan sang lawas ng mga vitamins and minerals, Dok Leo.
0: Ari makasilig kita, Sir Josil, nga hindi balansin no, ng aton sa ninyo nutrisyon, ng aton sa ninyo pasulod sa lawas, kag mga vitamina nga supos ari sa aton. Kung narimbawa, nagabatsa kita sa masami nga pagkakapoy, mahina ang aton sa ninyo muscles, ultimo pag-uyat naton Sir Josel sang baso hindi hugot.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-uyat o kung ang pagpanguyat naton medyo halog, may tendency kita sa nga makabuhi at matumba. Gapala nakita aton sa mga joints sa katulanan naton increased factor risk kamahina aton sa nga immunity. Ang isa sa kulang sa Sir Josel kung imbalance dira among vitamin D3. Kaya dari sa nga masulod ang aton sa nga premium D3 capsule pag abot sa nutrisyon. Kaya nga man, ang vitamin D3 nagakuan ni Sir Josil no ginaproduce naturally ni sang aton sining panit kun kita sining masilakan sang adlaw. Ang pamangkot sa ban Sir Josil pila sa aton mga tagpanamati ang nag-expose sila sa rikaw galingon sa silak sang adlaw.
1: Libre matod pero ginapanaguan ta pa.
0: Correct Sir Josil, kundi taman pagpanaguan Sir Josil makagawa makita naga sunblock man kita.
1: Mm-hmm.
0: So paano na ton karon maharvest ang iya sir nga benepisyo? Nga suppose kung may vitamin D3 kita like premium D3 soft gel capsule, maabsorb na ton ang calcium, ma-maintain strong bones, ma-support nga mapabakod aton immune system, mapabakod aton sa kaunuran, kag even masuportahan ang aton sa nga nervous system health. Kag sa mga tao nga nagabatsyag nga masami sila nagaka-stress, hina ila tul-an, luya ila lawas, ayan kulang ka mo sa exposure sa silak sa isang adlaw, may imbalances ka mo. Kung isa makabulig puno sina ang pagtumar sa premium D3 capsule.
1: So, amo na pinakimportante, doha na discuss natin sources ang mga vitamins and minerals. If we speak about supplementation, masuplementa ang mga kinanglanon sa lawas ta, nga hindi ta makuha sa aton na ordinaryo nga pagkaon sa pamahaw, panyaga, kag panyapon bangod sang kakulang sang tiempo sa preparasyon kun kaysa kakulang sang inugbakal sang tanan nga mga sangkap para makumpleto ang mga vitamins and minerals nga requirements sa ato sini nga lawas. Ang pinaka-common lang gid sini kag pinaka-abundant nga vitamins

0: actually is the sa vitamin C, just like Santhon vitamin C, Doc Leo. Ano naman niya ang ginahimo sang Santhon vitamin C if you take kon imnonimo ini, Doc Leo?
1: Actually, Sir Josil, simple lang niya vitamina, pero tuman ka importante niya sa ring papel sa aton sa ring ikaing lawas. Kaya nga aman, pabakod sa aton immune system, kinanglan ta vitamin C. Kinanglan kita sa isang manami nga pamanit, Sir Josel, ang mga joints para magproduce ang collagen ng aton lawas, kinanglan vitamin C. Kinanglan, Sir Josel, nga magpali ang aton sa ring pilas, kinanglan vitamin C. At sa iban, Sir Josel, ang pabalik-balik kung dugay magpali niyo pilas, makasiling kita, Sir Josel, nga hindi man ta mag-jump tayo sa konklusyon nga masi mataas na sugar.
0: Mm-hmm.
1: Basi kulang lang sa vitamin C, that's why dugay magpali sa niyang pilas. Maprotehera na nga ton sa niyang cellular buttocks oxidative damage. Kagisa pag sa kinanglanon, parang hindi kita mangluspa, hindi kita manglapsi, parang ang iron absorption na ton mangin mas mayo, kinanglan man sang vitamin C, kaglakip na, Sir Josel, sa overall body functions na ton, nga kinanglan sa niyang vitamin C, makuha na ton sa pagkaon, tungod nga di makaproducer nga aton sa ninyo lawas, kisa tungod man sa preparasyon man aton, Sir Josel, tungod nga heat sensitive ning vitamin C, madula sa mga utanon nga aton ginkaon. Pero, makuha na aton sing bugos kung nagatumar kita sa Santhon plus vitamin C.
0: May isa di ka pala mga utanon, Dok Leo, nga but daw kabudlay ni Sabton, no? Mm-hmm. Siling nga ang akon bala, siling nga panit, pero may gidyagari ka bu. Bisan anhon ko sinay ka lotion, grabe diyan nga recovery. Ano kulang ko sa vitamina siniman? Kaganong pwede sinima disponer?
1: Siguro ay paman sa katumar, o kung ay sa ka nakatry pa siguro, Sir Josel, sa pag-inom sa Ultimate Trio.
0: Mm-hmm.
1: Like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Abi try anabla na, bisan twice daily lang, for 2 weeks. Sige-sigihon mo pagkatapos sa tagka-feedback sa amon. Kag isa sinisang masuggest naman, basi man ang ginagamit niya nga habon man, Sir Josel, bala.
0: Oo.
1: While lang siya nag-mind, tungod niya na andan niya na ang kahumot o kung masami nga ginapangita ya, Sir Josel, nga what you call this, nga scent,
0: mm-hmm,
1: na namian siya without knowing nga isa gali nga makapa-irritate sa yasaring panit o kung makapadry man sa yasaring panit.
0: Oh.
1: Pwede man makatry gamit samtang nag-inom ka sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, try mo gamit sa isang Santhon Plus Herbal Soap.
0: Mm-hmm.
1: Kag ti base, Sir Josel, sobra-sobra man sa bala magpangapi, Sir Josel.
0: Oh.
1: Nagapamalaman na sa panit eh. Nagapadehydrate mo na sa panit, pero abi, try mo, bisan once lang, o kung twice, nga magpangapi ikaw sa isa kadlaw, tilawi abi ang Santhon Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: Kay may ara sa isang skin benefit, tungod may ara sa isang glutathione and collagen.
0: Okay. Santhon Gold Coffee Mix. Nga, Santhon Gold Coffee Mix, if we speak about may problema kas panit, kay may collagen kag glutathione, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: In short, ginapalimpyo niyang imo sininga pamanit, ginalimpyuhan niya pa sang toxins ang sulod sa lawas.
1: Correct, Sir Josel. Kag ti ang manami pagin sa nandira, kaya ang gingamit mga pampatamay sa stevia.
0: Hmm. Why nag-pa-shoot up sang blood sugar level? Con stevia B. And we have still other variants of coffee if you like. Santhon Plus Coffee Mix, why niya coffee beans. Pwede kay no mga kabataan at 5 years old. Namigid ini kay ti feeling full ka bala. Labi na gid sa mga nag-diet, Dok Leo, ha? Mag-inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix bala. Pamatsyagan nyo daw na bulong kag naumpawan ka mo sa kagutom ng inyo sinina batyagan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Kaya yung isa nga mabulos na ton sa masami bla kita ginagutom, Sir Josel. Carbs ang aton sinigina-pasulod sa aton sa ringa tiyan.
0: Mm.
1: Abi sa ibandra, try nyo nga protein abi ang ipasulod. Mas madugay kita sa ni makabatyag sa kagutom.
0: Ang soya powder may protein, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, amon nga tawag na ton, doon nag-suppress man sa imo cravings bala nga magkauntudo-tudo para ma-full ang imo sininga tiyan.
1: Tama, Sir Josel. Actually, may tatlo ka source of protein dira sa aton sa ringa Santhon Plus Coffee Mix, Sir Josel.
0: Mm.
1: May dari among soya,
0: oh,
1: complete protein, may ara sang malunggay,
0: oh,
1: may protein, and may spirulina nga may protein man.
0: Okay. Tingong gusto pagin ninyo ya magkape, mahambal nga ti gusto ko gidya, color ya, black gidya, pagkatapos ya, ang sabor ya, kaping-kape gidya. May ara kita i-actually nga kaping amuna ang iyasin nga templada, premium D3 coffee mix. Good to know nga ang iyasin nga sweetener is stevia.
1: Correct, Sir Jocil. Kagaman nami, sinihin katang santhon, tagang vitamin D3 nga sangkap sa nadira, nagabulig improve sa insulin sensitivity.
0: Mm.
1: May duhalan ka kape, Sir Jocil, na kinabawal ang balsang kilala ko sa una sa Manila mo.
0: Oo.
1: Nga dikid mayo.
0: Mm.
1: Dua ka kape ha.
0: Mm-hmm.
1: Kapipindot, kapipisil.
0: Aman ang budlay kay basic online pindutan mga mapisilan mo pala. Ang isa dari selling niya pang gabi duty ko security guard. Selling niya bisan anon ko katulog kon adlaw bala. Ginatuyo ako gihapon pag-abot siya sa gabi. Anong mayo nga himuon?
1: Ang isang ma-suggest na ton sa nabati ko sa Sir Jocelyn, night shift. Tapos gatulog sa sadlaw. Actually, lain magiging tulog sa sadlaw, Sir Jocelyn. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Kumpara nimo sa gabi, katigilis sa inyo nga ton sa nangilawas nga magtulog kang magpahuwag yung man dapat sa gabi. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung kinanglanon, gid, tenon mo kaya mo ng trabaho nimo. Ang iban, Sir Jocelyn, nga nakatry sini, parte sila sini ka-aktibo. Sa gabi kag sa Pulawanay,
0: mm-hmm.
1: Tumar sang turbo dietary food supplement.
0: Gapapagsik, no?
1: Correct, Sir Jocil.
0: Gapapagsik sang lawas mo, pamatsyagan mo. Sa blood circulation, nukleo ka pa namin. Pagit, no?
1: Isa sa punto, Sir Jocil, na nagapagsik ka, kag nagabaskog ka, kaya kanami ang blood circulation.
0: Kag may 3 days of ano pa sa support sa ato ng ipikto ya Dok Leo, tatlo kadlaw, 72 hours.
1: Correct, Sir Jocil. Actually, hindi lang magpamention sa ngalan, no? Pero night shift man to siya.
0: Mm-hmm.
1: Ginagamit ni Sir Jocil ang Turbo Dietary Food Supplement.
0: Oh.
1: Siya mo na sikrito ko, Dok, pag puli ko pa pagka aga.
0: Mm-hmm.
1: Sige, hindi ko man mahimo sa niyang ulayon sa gabihon, pero ang pabalons kagahon, dala mo.
0: Oo, oh, pamangkot si Dok Leo, basi permi lang sa gasukbit batuta.
1: Basit tanod to.
0: Pero ang isa dari Dok Leo, to maintain si imo nga ano ka bala, aktibo ka kon mag-duty sa gabi, confirmi ka ginatuyo bala Dok Leo. Nami galising hot singhutan ini, maka ano man makabulig sa imo to keep you awake ka Dok Leo ha. Kun aktibo ikaw nag-duty ikaw. Mm-hmm. Singhutan mo ang ano, Santon plus herbal oil bala Dok Leo?
1: Correct, Sir Jocil. Basis sa pagtuon ang isa sa rin sa mayor nga sangkap nga mong peppermint oil. Kung gusto ka sang focus sini, may ginatutukan na gusto ka maging active ang imasaring brain, may benepisyo man sa Sir Jocil. Pero kung gusto mag-relax, may ara man gyapon na Sir Jocil. Alam mo na bintaha eh. Sa sining peppermint oil, nga isa sa mayor nga sangkap sa nisang Santhon plus herbal oil. Kagti ang isa, Sir Jocil, sa kontra na tondra kung gabi, like mga night shift, bala kita.
0: Mm-hmm.
1: Ang lamok kag sapat-sapat eh.
0: Oo.
1: Te kung magluwas nga si Mutsing Huton mo, kag hindi man mabaho, nami ang scent ni Sir Jocil ha. Hindi kaya mahatagan sa impresyon nga nagpamanyos kaya bala kati hindi typical nga scent sang balanyo sang iya sari nga baho mo.
0: Ning baho lang mga dapganyas niya malam guru to ay. Mampal nga how sila niya balanyos baho yun.
1: Ara yung mahumot yan Sir Jocil.
0: Uh-huh.
1: Kag hindi ka mamadapuan sa sapat-sapat kag lamok kag ti ang focus mo Sir Jocil ara ang pagka-alerto mo ara. Ti magluwas gyud man Sir Jocil kon liba nakainom pagida sang turbo dietary food supplement. Pero ti Sir Jocil ang ginatawag pag-aktibo sini sa gabi kay ti amo nang problem niya eh.
0: Mm-hmm.
1: Bisan katulog sa adlaw pagkagabi tuyo lang sa gyapon sa sining duty.
0: Oo. Oh. May pasunod pagida rin Dok Leo. Sinaway ko may mihimo, bisan do hindi ko katulog kung adlaw maligo, gid ako para magbalik naman duty sa gabi. Ginakabalakan ko basi mapasmong mata ko. Siya pwede ay hanak ko kainom siya sang Visionix Plus.
1: Hindi, kin man pabor sa lawas, Sir Jocil, hindi lang sa mata.
0: Oh.
1: Hindi lang nakapulaw ka tapos maligo ka sa adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Hindi, manggit kong tani, favorable. Pero pag abot iya sa mata, sa nutrisyon iya sa mata, makabulig niya ang Visionix Plus of Gel Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Kati, kapin mo kumpirmi ka nagapulaw bala, at least may ara ka sang suporta halin sa lutein, sa xanthine, beta-carotene, and vitamin E para sa imo sa ninyo mata. Kaya ti, mas madali, Sir Jocelyn, na maglabo ang panulok sa isa katao nga mas sami nagapulaw kung para mo yung sustong tulog mo.
0: Oo.
1: Kapin pa kung kulang pagin sa nutrisyon. Kaya pag tumar sa Visionix Plus of Gel Capsule, makabulig protect. bisan pa sa way nagapulaw, Sir Josel, labi pagid sa mga nagapulaw.
0: Ang isa diri sa linya, panggabi man ako, hasta magtungang gabi ako nga duty sa BPO. BPO is call center, no?
1: Mm-hmm.
0: Natingala lang ako kay sumugod sa linya, night shift ako. Why ako ginakawadan sa linya sang punggod?
1: Mm-hmm.
0: Ano ang maayo nga himuon?
1: Ting isa, Sir Josel, nga makabulig pakalmas panit na ton, batok sa nisa inflammation, is tulog.
0: No.
1: Di kung kulang kita sa tulog, ito yung flare up, ara. Gide kay nag-afekto ina sa ton sa nga hormone, Sir Josel. May ara, magkita sa nga mga punggod sa mga kabatanunan o mga pamatanon, may punggod man, Sir Josel, sa mga may edad-edad na. Kaya gani, aray, medyo stubborn ina ya, Sir Josel eh.
0: No.
1: So, ting isa, gitani, sa pinakamanami na itong himuon siya na is nagkaigong-igong-tani nga pag-tulog. Pero kung hindi man na ton, mahimo ina tungod sa ton sa nga trabaho, kag sitwasyon na subong, try tan lang bisan pa ano tanawon to ko mag-workout sa imo pang pian-pian abi suportahi pinagi sa nutrisyon. Try abi inom Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ag Sunthon Vitamin C. Straight balay na isa ka bulan. Tapos try mo kung makasaho ang imo sining guya. Kaya may iara man, Sir Josel, ng mga acne o punggod sa lawas eh.
0: No.
1: Pero sa imo sa niyaguya, kung darimbawa, gusto ko mag-try sa isang clear skin herbal soap, tilawi lang. Kati damo man, Sir Josel, na balaan na ito, mga feedback sa ito, na nakasaho man sila, may mga pinalian sang punggod. May mga punggod, yan mismo, nga nabuligan man, Sir Josel.
0: No.
1: Pagkatapos, titry mo man, no, sa... imo sining ginatawag regime abi like kung nagapangapi man sa Sir Josel abi masuggest na ton Sunthon Gold coffee mix kati kalabanan sa naga night shift Sir Josel cafe ang ila sining sandigan eh.
0: No.
1: So why don't you try a Sunthon Plus or Sunthon Gold coffee mix
0: kati because of collagen kag glutathione kag mga vitamins and minerals present do kayo mabuligan pa no kun sa skin condition mabuligan nya indi magdeteriorate it madasig indi lang magtigulang it dasig magkurinot it dasig ang imo sining panit do kayo
1: correct.
0: Okay, ini tanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated ang ginpanglawag ta. Kung diin ka mo kabakalari, dawagon ko ha, number one, gid butika nga suki ninyo sa lugar ninyo. Kung may ara da butika sa inyo sining lugar. Kung may ara man da branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watsons. Ara da available lang ato sining mga produkto yun pang mentionar ta. Sa mga taga Bacolod City, kag sa mga naga pamasyar to, makaagis Bacolod City, actually may kumplito kitang supply sang mga produkto nga available da. Hapit lang kamo sa Yes to Health Store. Amo na ngalan niya, Yes to Health Store. Ang address, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Anong landmark? Atubang ina sang Marayo Bank. Ara da ang Yes to Health Store. Kumplito da. Per piece or per box, per cartoon, pwede ka mo da kabakal. Kung direkta ka mo da magbakal, kag-volume, dako man ang insulin nga discount. Dari naman niya sa syudad sa Iloilo, may clinic kita dari nga may libre nga konsultasyon. Mga food supplementation, kung gusto ninyo, ara da ang ato sining nga clinic located sa A. Young Building, Yolo Street, atubang ina sa Midtown Hotel amo nang landmark ya sa city proper ina ang pangalan sa ato sining clinic Yes to Health Wellness Center bukas ina from 9 o'clock in the morning again wala bayad ang konsultasyon libre. Okay, kag sa mga kauturan ta naman if we speak about good and healthy lifestyle and good supplementation or food supplementation di tamalikawan kung kaysa may nag-set-in gidman nga mga extraordinary nga mabatsyag ta, Dok Leo. Sobra balang kasakit nga mabatsyagan ta kung kaysa sinigangot yung tahulo ta because of migraine. Aga pala nakita nga ito sinigang lawas. Umpisan siya na pala maol nga daw trangkasuhon ikaw. Sa mga katulad sinigang pamatsyag, kaya daw amuning uso subong, Dok Leo, pwede nila ini maimnan kag makuha ini sang cease the pain, Dok Leo.
1: Pwede gid Sir Josel, kating sa the pain, pwede Sir Josel sa palanakit sang katulanan.
0: Mm-hmm.
1: Pwede man sa palanakit sang kaunuran.
0: Oh.
1: In fact, kung ga sugod palang gani Sir Josel nga naturotrang kaso ka pinot imo sini nga pagginhawa barado imo sini nga ilong, mabuligan Sir Josel nga mahawasan gani kung matawaran mo sang the pain.
0: Okay. Ang may mga dysmenorrhea, Dok Leo.
1: Makabulig lang gyapon Sir Josel.
0: Mm-hmm. So pwede ha makainom ka mo sina parang makuha ang sakit ha na batyagan ninyo labi na gin sa may mga dysmenorrhea mga kababayenhan na may dysmenorrhea mo kasi lamang lang yan may pamulan nun kung hindi gig ka mo kagwanta pero kung magwantahan ninyo much better nga let it pass
1: Karang Sir Josel ba sa may dysmenorrhea Sir Josel pwede lang gani ka mo sari makabutang sang ininitubi sa lapad o kung long neck eh
0: mm-hmm.
1: Tapos putson sari sa lapad kag ipaagi-agi dira sa inyo sari nga puson
0: mm-hmm.
1: Kaya makabuli gina-alleviate sang pain.
0: Pwede man buluban nyo sa nyo da sang santon na plus herbal oil, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josel.
0: Basta sa puson lang, hindi nyo pagpasubrahan. Kaya basi karon kung maghambal ka mo, oops, daw bukat may yan pagin pamatsyagan ko.
1: Dira lang sa puson, di sa ubos-ubos, ha?
0: Well, there you are. Kaway pa nakahatag kami naman sang gamay sining health tips and information kay daw alang-alang gigkata sa tiyempo sa ato sining pagpanganagad. Kadamo pagkuntani man kita sa mga gusto man sini maklaruhan no with our certified naturopath practitioner and consultant sa kay Dr. Leo Amos. Pero sa masunod naman sining edisyon sa ato sining pagpanagada. Ay may hadlang galing nga pagpamati dira iya sa may Cadiz City, Negros Occidental. Ang Cadiz lapit ini sa Sagay, Dr. Leo no. Oh, may XFM Sagay kita da. Good afternoon landa sa kay SM Troy Tisoy sa XFM Sagay kay lapit sa Cadiz mo. Kag dugay-dugay do may Cadiz naman gani kita no. Salamat gyud kay Mark Joy Arevalo Alayon sa pagpamati upod diri sa aton. Lastly kuantan lang sa iyo sa ning parting words sa ato sa ning certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
1: Sa pag tukod sang healthy sa ning pundasyon sa aton sa ning ikaing lawas healthy lifestyle ara ang nutrisyon ara sa ni ang maayong pagtulog ara sa ning physical activity kag para ma-maintain aton diri adlaw-adlaw ginagmay ang mga choices pero maayong mga pagpili para sa aton sa ning lawas para masuportahan ang aton sa ning physical mental and emotional well-being nga magpabilin ini sa maayo sini nga kondisyon magpabilin nga mayo nga aton sini nga lawas ug magpabilin nga malawig ang aton sini nga kabuhi kag ang maalam mon Sir Josel nga pagpili sang mga quality and FDA approved nga mga supplements like Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C makabulig ang feel sang gap sang kakulangan aton sa nutrisyon sa adlaw-adlaw naton sini nga mga pagkinahanglanon. Sa kinanda na ngayon certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gresiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: There you are ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Top sa masunod naman sining edisyon sa ato sining pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Top naman sa masunod nga talakayan diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Solid doctor.
3: Sa mga Santon Gold Coffee.

0: Evergreen Herbal Capsule, Kak Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan, ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Kamusta ba na ang weather dere sa inyo? Dere sa Rojas, nag-pulo pang dalugdog nga. So later on, basi may pag-ulan masaton nga hapon sa Subo. So may mga kalatuan dere ha, basi may kanap ka mo later on. But hindi magkalipat na magdala sa inyo mga payong dere, mga paranggalang nyo sa ulan, mga katropa.
6: Uy, ang bali totoo. Bali, hindi man ka mo makita.
5: Hala niya.
6: Hindi ko na makita, katropa Neil. Okay, ara, naging man kayo. Naging man, wa, ay, gin man katropa nyo. Sige, pasensya na abang. Yeah! Balangin basta sa live nagatanaw ang mga katropa peeps naton.
5: Party na sa challenge to Tuval.
6: Yes. Mayong hapon, gin ha, sa aton solid nga mga katropa. Wow! Especially, dira ako kay Toto Joanne Belvez.
5: Yeah!
6: May batsuyan dira sa may bahin sa Ponte Vedra. Ang batsoy na daw impyerno sa kainit, daw langit sa kanam.
7: Yamitin ko na sa
6: di maluan gina niya itong katropa dira. Mayong hapon sa liwat ha, kag sa imo dira ka mga customers. Nga ti siguro subong, ginagamat ang bat naman sila dira padulong.
5: Yahoo!
6: Of course, dira man na sa unahan lang o sa may Avelinos Ihawan.
5: Wow!
6: For sure, subong nga hapon, nag-ihaw-ihaw na naman na sila dito kay Ti Dahog, manadrangila nga mga ihaw-ihaw.
5: Yahoo!
6: Ako kung hapon, Ti Dabo nang nagpamahaw ang iban guro, panyapo na. Kag syempre, draman kay Uncle Pinky sa Barangay Dinginan.
5: Wow!
6: Kita ko gapon si Uncle Pinky pero wala niya ko nakita. Noong hapon, dala si Mokol ha, nagalulatay ka kahapon asa may uyapad ka. So, nagatalikod ka abi kag kami nag-agi man ah, nagalabay sa tricycle. Good afternoon, dala sa mga kaupdanan mo nga mga barangay tanod. Siyempre, dala man ha, kay katropang Jolan, kag siyag family Lorenz sa Hamindan Capiz.
5: Wow!
6: Kamusta, kamusta, dara ka, tropang Joe? Okay pa bala ka mo, dara? Gabay nga okay ka ba, dara, sa ibang family? At the same time, kay Uncle Armando sa Barangay Talon. Kamusta, dara, Uncle? Ba, ito na hidlaman kita sa imo kay Ti Dugay naman kita, dara. Wala pa ito nung balik. Sa katapusan, mabalik kita, dara. Kag syempre, kay Uncle Dudong, kag siya partner man niya, dara, sa may bahin sa Dingin. Good afternoon, good mga katropa peeps. Sa ating nga question of the day, mga katropa, syempre, malipatan balayhan ina, hindi yun. Ora o mga katropa. Ano bala ang dapat himuon sa mga tao nga nagapang-akit sa imo uyab?
5: Wow!
6: Kung wala ka uyab, kung may crush, ikaw daw, kung may gusto, ikaw dira. Namagina palangga, ikaw dira nga ikaw lang nakabalo, tapos may nagapang-akit sa iya. Para inyo sa mga single natin ng mga tropa ha. Kung wala sila uyab, yati ila crush o kung nagustuhan nila dira. Sa lahat mga katropa, ano dapat himuon sa mga tao nga nagapang-akit sa imo uyab?
5: Oh no!

0: sali kaya sa imo uyab. Ay, hindi ka magkabala ka. Ay, pero kung inong uyab mo o troma. Ay, tinga kong makakita ng drasang sexy nga mga girls. Wow, ang nag-aakit sa ila. Ay, tingi. Galawang lalaki, alam na natin yan.
1: Ayun! Pag-aaral, hindi ka mahadlok sa mga nagpalibot sa iya.

0: sunod nila sa sako ka gibanod sa suba. O kun ba si man ka tropang Joy Ila inibantayan kag turuan sang leksyon. Leksyon nga hindi yang nga makapulutan sa kabuhi ah, kundi leksyon nga makapanakit sa kalawasan. Ay, apos sa gaday drop na lang inyo nga mga question na balang mga katropa kita yati hindi man nila gusto nga managa aligid dira nga mga kung sino-sino sa ilang mga uya. Yeah! Ila gini na iya nga basta magtulok pa lang nagani sa matalong balaan na. Yes. I-drop din ang mga katropa ang inyo answer ha sa aton nga comment section sa aton nga Facebook live subong kay later sa aton nga kuwan sa aton nga pagtapos ang aton nga mga greetings di ato nila pagatagaan siya time. Yahoo! Mga katropa ang inanay nga question of the day ang builog ino nga ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara siyang makakaglavawaska herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik nagapabasko ang siyang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Mga katropa naton dira ho sa mga kalalakinhan tigamitan nyo ini ha 30 minutos antes ang labing-labing kay misis magtumar sa isa ka kapsula sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa ang ini nga produkto is kalidad gino nga products ang Yes to Health Incorporated FDA approved gani safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. Of course pwede man ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Yahoo! This afternoon mga katropa, syempre nagkapalayag na kita ha sa tag sa kalulusoan sa inyo mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, ano pang ginahulat niyo para sa malamig-lamig nga hapon? Basko ka natunugan ang dirang inyong mga radio, ang inyong mga speakers, tunuhin na dirang mga volume. Wow. Ayaw lang yung pag-i-full-full, okay ba? Si mag-lupok-lupok, wala dirang mag-hindi na mag-andar. Kag syempre mga katropa, pips kita ang nagapalayag, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Yahoo! Nagapalayag man kita, dira sa bay XFM Antique sa 93.3 MHz. Wow! Sa 96.7 sa XFM Bacolod. Yahoo! Kag syempre sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan.
1: Yeah, may take that.
0: Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City.
1: Yeah!
0: Oh, para to kay katropang Dolphy lang. May yung hapo lang sa imo ha, Sir Noranyan Alacapa. Kag syempre sa 98.5 MHz ang XFM Canlaon. Good afternoon, gin mga katropa, peace. Mga katropang sister station. Di, balandri namun aga happy man kamusubong hapon. Kaya syempre, buwas weekend na naman. Di, makapahuway na naman ang mga katropa naton.
1: Wow!

0: i-download or install lang ang XFM Radio Network sa tagusan ninyo kapang cellphone or base pwede man sa tablet ninyo dira mga katropa. So ano palang binipisyo sa ating XFM Radio Network app. Simple lang mga katropa. Diin ka mamagkanto. Hindi nga mamagpadulong, may hulaton ka man, something kung may katuan ikaw, hindi mo na ka nang lamang bit-bit pa sa radyo, no, para magkapamati sa mga istasyon sa XFM Philippines. Kaman tiisa mo lang ka-open sa application, tiara na diratanan mga katropa. So wala gini ka problema hon, di ka man magkadtong parte sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Anytime, anywhere, mapamatian mo gini mo mga paborito ng mga programa sa mga nanarisari nga istasyon. Once again, ang iyong pangitaon, XFM Radio Network app.
1: Yes, sa ikag mga katropa, syempre hindi lang ina. Kaysa naman siya man ikatropang Joy. Live na live man kita subog sa atin niya secondary Facebook page. Yahoo! Ang atin niya backup account, ang XFM Rojas 106.5.
2: Wow!
1: Nati, na-stuck na naman sa 2.6K followers. Okay lang na mga kitropa, basta sa Monday dapat 0.7 ay na ha. Demanding man si kitropa nga. Sige, syempre ginapasalamatan yun naton ha, mga kitropa naton nga padayon nga nag-suporta sa atin niya Humble Station. Kag syempre sa mga wala pa dira ginaga pulo pa mati, subong IT, search na dira sa inyo nga mga cellphone ng XFM Rojas 106.5. Kag i-click na ang like and follow button.
2: Yahoo!
1: Para ma-notify ka mo dira every time nga mag-upload kita sa mga balita o kung nag-live man kita dira para makita nyo man ang inyong mga katropa tips. Kag syempre ha, sa mga nag-alulantaw sa aton nga live subong, ayaw nyo gitpagkalimtan nga i-power share ng aton nga live para damo pagid ang malabutan sa aton nga programa.
2: Yahoo!
1: Kag mga katropa sa ato niya comment section, ang always sa gidere nga ginahambal sa inyo, abi kung may nagapulo pa mati dira ho nga ti gusto gid niya mag-comment, ti go na ha, ayaw gid maghuya-huya kay feel free to drop your comments gid mga katropa sa inyong mga pa-shout out.
2: Wow!
1: Sa inyong mga talamyamon naga-birthday man ra ninyo nga mga abiyan nga mga family members, mga amigo niyo kun mga amiga niyo basi naga-celebrate kayo sa inyong mga anniversary.
2: Sana
1: all. Go na dira sa atin yung comment section para malipay man ang inyong mga partner nga ti babatian nilang ilang nga ngalan nga nagawaragwag sa kahanginan.
2: Yahoo!
1: Kag syempre mga katropa ha, anything yun pwede kundi ano man yung naga-espesyal nga ganap sa inyong kabuhi. Basi niyara ka mo dira sa pick-up lines, mga banat nyo dira nga pang malupitan.
2: Wow!
1: I-drop na dira kay basahon. Inatanan ni katropa nga Ira and Katropa Tropang Joy.
0: Yes, kaga syempre sa mga katropa naman ito, nga ti, nagpamati lang sila subong sa radyo, kaga wala sila kuno siyang data, nga panglantaw sa ating Facebook Live. Pero don't worry mga katropa ha, basta may gusto ka

fibra kag internet sa inyong balay, di pwedeng-pwede nyo gigta malantaw sa ato nga YouTube channel, mga katropa. Pangitaalang ang 106.5 XFM Roja City Capiz, or pwede man nga tikatuan nyo nga ato yung Facebook Live sa Subong, arad na nagkapin, nagkakaption ang ato nga social media links, especially na ang ato nga YouTube channel, mga katropa. So mag-subscribe, mag

isang social media account ang atong TikTok, 106.5 XFM Rojas. Kag syempre, ginagamit natin sa buong backup page sa Facebook, ang XFM Rojas 106.5. This afternoon, mga katropa, tinagaupod na sa atong programa. First honor, subong nga biyernes ang hapon. Si katropa nga

0: tabang lang dira katropang Eric ha. Mayong hapon lang dira sa inyo ni katropang Tatay Mosok Biringa. Si katropang Eric, siling niya pa mayong hapon, i-share ko lang danay ma'am kay i-off ko akong cellphone. Lain na ginang shampoo, balik lang ako kung okay na.
1: Wow!
0: Sige, siguro katropang Joy nagabubo ang ulan sa guha. Kay do...
2: Or kapang ila to sa ila katropang Eric.
0: Yes, kay doon na babatian ko na di nag-aulan o eh. Sige, malamig-lamig na naman nga hapon para sa aton mga katropa peeps. Batian mo man.
2: Oo, doon nagahaganas ang huganas ang ulan.
0: Pusa naman ni Karoman, basang sisi.
2: Or basing ni
0: ambot lang. Sige, importante halong nira katropang Eric ha. Kag i-off ana ina mga cellphone mo, kay delikado ina. Si Tatay Moso ko, pisan malain ang shampoo ti nagkadalikiyat man sa pa-highlight. Thank you, katropang Tay Mosok Biring. Si katropang Manias Leonard. Good afternoon, Ma'am Ira. Kag Ma'am Joy. Ginagreet niya ganda lang mga kaupdana niya sa tanan nga staff. Sang Ribisco kag Creamline Warehouse sang Barangay Lawaan. Ti God bless ko na sa inyo. Hello, gidra ha sa tanan-tanan nga staff. Mila, dira sa kopdani ni katropang Manias. Ila kabaga sexy Taris.
1: Wow!
0: Ipili-pili na da katropang Manias sa ila. Basta yung may available pa man. Si katropang Mamuiza Di Gala, good afternoon. Salamat sa pa-highlight and pa-followers. The best station worldwide.
1: Yeah!
0: Thank you, Ma'am Liza.
2: Yes, kag si katropang Lloyd D na aton. Di syempre, ari man, as always, wala ganay palta, wala ganay absence si katropang Lloyd D. Perfect attendance 24/7. Sige, good and shady afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Happy and nice weekend to you, my dear chika babe. My success will help inspire others to uphold the value of learning for productive life. Abati, sige, kung continue lang na katropang Lloyd D sa pag-inspire mo na sa mga kaupdanan mo dira nga mag-strive harder pagyad. Thank you so much. Kasi si katropang Sir Melbs nagpa-highlight na this afternoon ang founders ang Tirik Toda Boys. Kaga good afternoon ko na XFM Nationwide. Kasi sa mga katropa niya worldwide especially na sa mga chika babes. Kay DJ Ira Kagligaya nakatutok na kami dali sa gihapon especially na mga Pump Crit Boys kuno naka-monitor. Si Foreman Marlon, si Engineer Wiley Go, si Christian Paminta, kay Bon Boni Mikay. Siyempre kay Totoy Archie, kay Junjun Arlon, kay Darwin Pogi, kay Buko Guapo. Siyempre sa sir nila nga si Sir Jess Tony Tisoy, Lodi Pet Malupa. Sa mga drivers, kag helpers, sang transit mixers, sa loaders nga si Digoy Bondad, si Elmer, si Vanger, kag Jobert, kay SG Hano Jokson, kay Tay Binoy Agire, kay Jusper Lipid. Greetings coming from katropang Sir Melbs Anisco.
1: Wow!
2: Mahaba-habang listahan na ni katropang

0: katropang Ma'am Liza. Di sining niya maing hapon ko ng katropang two beautiful ladies, DJ Ira and Choi. Galanog na rin X-rated program ninyo kay nagatutok na ako sa radyo. Pa-shoutout man sa Family Digala kag Family Divino. Salamat, kids. Thank you so much, kada Ma'am Liza Digala, kag syempre sa mga kapamilyahanan mo dira sa Divina Antigala or Divino Antigala Family sa Mahinsang Pontevedra, Capias.
1: Si katropang Ma'am Eleanor Katiloko, good PM katropang Ira and Joy. As always, nagalantaw na naman kami subong kag nagapabati diriya sa Barangay Linaw, Kabangkalan City, together with my husband, June.
2: What?
1: Thank you, God. It's thank God it's Friday.
2: Yahoo!
1: Yes, na yes, gidya katropang Ma'am Eleanor. Gadi, kuan na, thankful man kita at least nakalabuot kita sa Yapon. Sa adlaw sang Biyernes.
2: Wow!
1: Kag syempre, mag-celebrate man kita sa weekend.
2: Yahoo!
1: We celebrate. Sige. Sige, tropang Rafael Digno. Mayong hapon, mga guwapahon. Diwata, DJ Ira and DJ Joy. Nagatutok na ang kirikto da samtang nagalantaw sang X-rated. Kay nagapahuway-huway kami diri. Shout out dira sa mga kaupdanan mo sang miyembro sang Tiriktoda Rojas City Capiz. Sa inyo dira nga kuan president kag founder si Sir Belbs Anisco. Si Ma'am Liza, mga katropa peeps, advance happy weekend. Thank you, Ma'am Liza. Same to you.
0: Si katropang Sir Melvs, may palagas pa nga pa siya raraw sa mga tropang buklan kuno niya kag sa mga Marites dira sa bahay siyang Poblacion Sur, Ivisan Capiz, kay Maricoy Lorna Dolorico Altamea kag sa Bayawak kay Semenet dira sa panalabs ni Forman.

so much. Kailangan mga katropa peeps, so pag-monitor din sa ating programa sa Subog hapon. Tiga ba'y pangaral ka mo din sa mayo nga sitwasyon samtang ka mo'y nag-pulo pa huway-huway man sa Subog. Si katropang Kenneth Pasete, ari na sa ating comment section. Grabe nito ng katropang Ira and Joy. Maulanon nga hapon din sa Banua It Sigma. Palagi kami nagapamati din sa Barangay Poblacion Norte, Sigma.

0: accept na nakakag.
1: Well, i-check mo na katropang Kenneth. Masimula mo lang na nutaran ang notif nga accepted na ikaw ni katropang Ira. You did.
0: Sige, tropang Rafael, wag na shoutout ka maniya ho kay tropang Kenneth. Nagpabati ko na subong sa XFM Rojas dira sa Sigma kay crush niya ko na si DJ R. Thank you, katropang Rafael. Sige, katropang Bernard B. Mayong hapon kay tropang Ira and Troy.
2: Yahoo!
0: Yes, good afternoon man rin sa imo kay tropang Bernard sa family Villanueva kag sa imo guwapang partner.
2: Wow!
0: Si Ma'am Hilda Villanueva. Malamig-lamig after doon rin sa inyo. Ah. Sige, katropang Kenneth Saliwat. Katropang Ira and Troy. Kanami, ginsang bayo. Ni, kat, ni palang ka. Ikaw lang git ang palanggaon ko habang buhay.
2: Oh no.
0: Ay, Diyos ko, Lord. Sige, ay ikaw bahala, katropang Kenneth. Walang masamang magmahal. Oh, happy birthday ko naman ni katropang Melbs kay katropang Job Anunoy. Happy despedida kay Darwin Pogi kag SG Jano Jukson from Foreman Marlon Engineer kag Wiley Go.
2: Yahoo!
0: Uy, galip ka paligo. Ini si Wiley, ho? Sige, Ate Kulula, nasubong gabay nga makapaligo ni nasa katropang Sir Belts. Ay, ti kay may birthday, syempre. Hindi tayo na pag-skipan, kantahan, taga din na siyang happy birthday song para hindi wag sunggod ang nag-greet dira sa ila. Di sa tanan nato ng mga katropa, ha, na may dugang padraga pagpanamyaw siyang kaadlawan sa ilang mga friends, family members, ang ilang mga katropa dira di ang ininga kanta ang paragit sa ila.

0: Yes, at isaliwat ha, happy happy birthday gid kay katropang Job Anunoy. Gabay nga biskara nga ulan-ulan subong. Ang inyo dara nga para gaak ti indi gid na iya madula. Kay amo inang magapainit sa ila katropang Joy.
1: Yes, katropang ay mga para gaak dara nga ti sadya ginakaroon kay birthday ni katropang Job Anunoy.
0: Yes, ti sige enjoy ka mo dara kay gabay nga ang tanan mga wish sa imo ga birthday subong. Tani matupad.
2: Yahoo!
0: At syempre malawig pa kabuhi para sa imo kag maayo lang gid nga pang lawason as always. Saliwat, happy happy birthday.
2: Yahoo!
0: Kag syempre si katropang Lloyd ho sirenya. I'm so tired and fully sweated just to clean and beautify my garden outside XFM Bacolod. Ay, grabe, bongga. Pag hindi nga kahulgod ni katropang Lloyd, yahoo. Siya gali ang nag

0: Sige, tropang Ma'am Sanalyn, nagpa-highlight na, nagpa-followers pa. Good afternoon dira sa imo, Ma'am. Thank you ko na katropang Rafael sa pa-shoutout mo kay katropang Kenneth. Yahoo! Happy birthday, man. Sali ni katropang Rafael kay Tol Job Anunoy.
1: Wow!
0: Daddy, damo man rin ang kakagreet sa atin nga katropa. Si katropang Noy de la Cruz Parenio. Good afternoon, DJ I and DJ Joyce. Pa-shoutout to the team Pangas. Pangas guro ini. Nunoy Magnon, si Jeje, si Gingging, si Bautokoy, si Aryan Bembem. Listening from Agli Mukon Maayon.
1: Wow!
0: Abo, kadamo sang katropa mo dira ah. Kadamo sang team Pangas sa Banua sang Maayon.
1: Yahoo!
0: Hello, hello. Gida, kamusta dira ang weather katropang Noy? Nagabubo naman balang mabaskog nga ulan kag pagpangilat. Ay di paghalong-halong kamo dira pagkurumbot na dira sang habon.
1: Wow!
0: Sige sa katropang Kenneth sa Banua.

0: Kene tumba gid ni sila tanan niya.
1: Pero kung sa mga nagaakit dar hasang gusto ni katropang Kenneth, abate ara na may warning na hindi mo sugod si katropang Kenneth.
2: Aray ko.
1: Si katropang Don Dada, babati na ban howly what who? Hola katropang Ira, katropang Joy.
3: Oh no.
1: Hula-hula na siya katropang Ayo.
0: Sige ah. Hula-hulawa doon ang ulan.
1: Hola ho.
0: Sige doon ah. Kamusta drang Barcelona doon? Abi.

0: akong palangga kasi mumiga.
1: Wow!
0: Grabe, sige. Gina-test niya gali ang loyalty sa niya nga uyap.
1: Yeah!
0: Ay, pag na kong babayaan mo kag mag-upod ko. Ay, ikaw na lang, Bilen.
1: True, busa nga nandiyo sa palangga, akatrapang ay ikay nadala.
0: Ay, amo ganina. Kag ba, si pag hinulsul siya, katrapang Joy, kahit tigi babayaan niya lang. Wala niya na daan, ginagapan.
1: Ayaw! Ano ba siya magka-regret niya si katrapang Rafael? Tani mo na ako na ito ibabayaan.
0: Ganugod, may mahimo pa ko tani. Galing nagbabaya lang ko. Ay, sige, kaya mo yan katrapang Rafael.
1: Nag-agree mo siya si katrapang Kenneth. Siling niya, insakto, gini na katrapang Rafael.
0: Pero maya gina, hindi siya magsugot ng katrapang Joy. Sige, bahala na. Do galingin man ring ulo ka sa ilang.
1: Katrapang ay si katrapang Lloyd D. Siling niya, be in a modesty to wear. Ay.
2: Wow!
0: Okay,
1: sige, si katrapang... Oh, may request si katrapang Kenneth. Oh, may requested song sa gano'ng katrapang ay. Dukagapon pa mani, nasa iyo na ang lahat.
0: Ay, move on na si na katrapang Kenneth. Dapat lain na lang. Di pangita dira sa mga another OPM song at di manami-nami sa iyo mga dalunggan.
1: True.
0: Kaya amoy natin ipakatpatukar karumhamba lang atong katropa. Na music na ni kahapon. Music na man.
1: Oh, sigurado, hanggang manami ang katropang Kenneth. Kaya kung kalain, di na lang.
0: Hindi lang sa patigulang, ha? Grabe man yun. O, sila grabe man ka mo.
1: Ma-pressure na to sa karong pangita sa mga OPM. Sige lang. Si katropang Louis J. Dimo, ari man sa ating programa nag-upord. Nagpapati ko na kasubong si katropang Louis J.
2: Wow!
1: Dimo, thank you so much, grabe. Ay, nangapagpulong pamati. Dira katropang Louis J. Dira sa inyo. Si katropang Lloyd, so nice weather here. Weather dira sa Bacolod City, katropang Lloyd D. Kay Manditria sa Rojas, nag-ulan-ulan. Siga, si katropang Ma'am Sinaline, watching now.

0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat.

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus

0: bumibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soap Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan, dito

0: Lebanese guru, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakirahi. Mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.

0: ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Max Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Max Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Complicado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired

0: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day-3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Lorna Bautista sa Barangay Tunoy, Ruastito. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remedito Oy. Sa akon nga natag-an nga 3,000 pesos ka. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: oras, alas 2:53 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Kaupod niyo sige hapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang ina ng programa ang buhilog ang granduloong sa Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kutias, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang imo sa mangosteen extract, kalin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot kag may astringent property. Nagapahukos ang atong kapanit, kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede dipunan sa balhas kagigo. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang may aramas ng virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen bangod ang VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil kag sa ni herbal oil mga katropa nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente hindi maguba ang iyang properties kag kaepektibo gani ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pagwagwapa mag Zanton Plus Herbal Soap kanya mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Zanton Plus Herbal Soap a quality product of Yes to Health Incorporated

0: longgit kita tanan ha, kagayaw na nang magguwa-guwa ah, kay man delikado gid subong ang panahon. Alright, dati mga katropa peeps, good afternoon gid anay sa aton nga mga katropa peeps dito sa may Iker building. About to puro gid sila tanan absent.
1: Yes. PCIC wala.
0: Mm-mm. Si katropang Ma'am Catherine, absent man si Radong iya nga butika. Aha. Siguro may ginda kadtuan nga importante. Dira na lang ho ah. Kay Ma'am Emmy, syempre ara na siya da. Eh, wala sa ganit subog sa atin nga. Ay, kinagapangilat, gali katropang chon. Sige lang, padayo lang rin sa Ma'am Emmy, sa ngimo ka paglaba-laba, hindi makakahadlang ang kilat. Kag syempre, diraban ha, sa atin nga mga katropa sa admin section. Kay Ma'am Kidap ni Valvarez, kay Ma'am Annalie D. Gala, kag kay Ma'am Desiree. Sa ila, dira kaupdanan niya mga delivery boys. Yahoo!

0: inyo tanan.
1: Sige, sa mga katropa ang SGs man aton nga naka-monitor sa aton subong, sa mga katropa naton dira nga mga security guards sa bahay sa Cal's Poultry Supply. Oy, may hapon gara sa inyo mga katropa ha. Kay katropang Give Hard, kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr., kag syempre sa mga katropa Pips taman nga naka-monitor sa aton subong dira sa bahay sa Capelco, sa may e-performance sa Pueblo, kag syempre kundi yung kapamad nga opisina sa subong nga graduatehan mo or mga commercial establishments man nga grabantayan mo dira. Good afternoon gid sa inyo mga katropang SGs.
0: Yes, kag syempre may yung hapon man sa aton yung mga katropang vendors.
2: Yes!
0: Basta vendors automatic included na kamo diri sa aton nga pag panamiyaw. Dira man kamo nga pamaligya sa public market sa tani papa o kun basit dira lang sa inyo nga mga barangay-barangay. Hapon sa inyo tanan ha, pero especially na lang dira sa katropa naton sa Lipunan sa Teodoro Arsenes Trade Center. Dira man niya sa may Burgos Tali Papa. Kapila naton ka mga katropa dira nga nagapulupamati man sa aton kada hapon. Thank you so much gid kag sa aton nga mga pinalangga nga mga bangung uma mamamugon mangingisda babae lang dira nga pagpanrabaho sa inyo ha. Halong-halong gid as always ang aton nga panugyan sa inyo.
1: Kaga, of course, sa mga katropang drivers, sweet lovers na ito. Nabati sa sabong mga tiyon ko nagaulan, di pulo pa huway, anay, pulo pa nilong, anay, sa mga katropang drivers na ito. Hindi mo na nakaroon kapatas ang inyo kita sa pagbiyahe kung basa ka mo kagang inyong mga pasahero, mga katropa Pio. Sa mga tricycle drivers na ito, mga jeepney drivers, mga nagabiyahe sa bus, nagadala sa van, syempre sa mga motorcycle riders na ito, nga tiapisar maulan, ito iba na dalikyat gidya para mahingabot na deliver ang inyong mga ka-orderan. Sa mga tiriktoda, dira, mga tiriktoda boys nga nag-monitor sa ato. As always, thank you so much gid mga katropa. Sa mga katropang konduktor, kag-dispatcher naton, masulusako-sako siguro subong sa mga pasahero nila sa magmamaypay sa ilang mga pasahero, especially na nga ti approaching na gid kita next week sa pagbukas ng klase. So maailang nga pagpulupamati dira sa inyo mga katropa.
0: Yes, kag sa aton dira nga mga silent listeners and viewers nga always gid nakatune in nakatutok at hello gid ra ha, especially sa mga katropang class members nato. Greet gid ra subong ang absent nato nga katropa nga si Toto Van dira sa may dao sa Pureflow Water Refilling Station. Dira man kay katropang Solomon Antonio may nag-inano wala iniayahan sila ho si katropang Ma'am Crystal kag si katropang Ronel Hagunog. Alam na this, basi nag-date sila bala.

0: pa-tips naton sa aton nga mga barangay tanod, BHW officials. Tigod afternoon dra sa inyo tanan. Nanunulayhan ka mo dera IT. Hulag-hulag na ha. Sa Ferocity Fire and Volunteers, sa katapos ang PNP Philippine Army PCG kag BFB.
1: Wow!
0: Good afternoon, mayong hapon, malamig-lamig nga hapon kay katropang Sir Cristobal Consolacion kag kay Sir Jomar Buenavista.
1: Yahoo!
2: Kaga, syempre, mayong hapon man, may nga pagpulo pa matidra sa mga katropang traffic auxiliary naton nga always gigro na ka-monitor sa atong programa sa kada hapon. But isubong nga maulan, pulo panilong ginanay sa mga katropa natun. Dara kay katropang Ilar de Jaime, kay katropang George Aguil, kay katropang James de Jaime, kay syempre kay katropang Obed Salvador. Ang nagapanamiyo sa inyo lagi si katropang Ma'am Rose de Leon Arroyo. Thank you so much kaya mga katropa sa pag subaybay man rin sa atong programa sa kada hapon. Isubong nga maulan, panilong ginanay na iya pa hulaw, wala nga na yung ulan. Antes ka modra mag tulo traffic sa ato ng mga karsadahon.
1: Yahoo!
0: Alright, balikan ta na katropang joy ang ato niya mga katropa dali sa comment section sa ato niya pagpadayon. Mga guwapakon, gidman ko nung yasiling ni katropang Menias ang ilang nga mga secretaries dito. O galing, puro na may partner, wala na available.
1: Oh no!
0: Sayang na naman ka tropang Benia. Sa iti basi hindi gidi na sila yang para sa imo. Basi ang nagagawa sulod lang gidi ra yang para sa imo. Abi kablita ina ha kay ikaw dira nagapasulod sa ila. Sige tropang Kenneth, siling niya mapapicture po ako sana ka tropang Ira sa pagbalik ko dira sa station. Di sige awala kaso. Ano na lang sa imong iPhone 17 Pro Max sa fully paid.
1: Ayun.
0: Joke lang ang katropang Kenneth. Siyempre, dala ka dala sa imo cellphone eh, para may handumanan ka man.
1: Yahoo!
0: Siling niya pa kuno kay para may i-profile pictures ko sa FB. Uy!
1: Ayun!
0: Maladondon dadap, bilin niyo. De, sige, ikaw bahala katropang Kenneth. Basi mo huya ka naman ha, kagdi ma-ano ka naman, makanugon. Tani nagpa-picture na lang ko.
1: True.
0: Gani, palakasad rang loob mo.
2: Abi pa ba kurang buot? Madara ka to pang Kenneth? Kaga tipo ni kausang kabakod sang buot eh, para magkanto ka di wala na sang atrasan pa kagpagwa ay nagregrets ikaw. Sige, maabot ka ng adlaw nga makapapicture ka kay katropang ay kung saan o ka man diri magkasaka sa ato nga estasyon. Si katropang Durs, horaryo, siling niya maayong hapon ko na ma'am ay cute mo.
1: Wow!
2: Hambal niya, hello ma'am.
0: Hello dara si mga katropang orario ha. Di ka basta ikaw? Kung ara ikaw, absent imo mga abiyan.
1: Yahoo!
0: Kung ara sila absent ka man, importante na butwa-butwa pa si katropang yan.
2: Kag may request ako ng katropang ay ho, eternal flame.
0: Ay mga katropa natin, balado ulit-ulit ang ilagi na request. Pero gin-request na ni Santo, favorite song yun siguro. Sige, basta pamatinaan mo dara ha, dapat sa radio ikaw ka pamati.
2: Si Kwan, si siguro na katropang ay Bangles.
0: Ambut.
2: Sige, ba sila yung karoon ng artist ang masalang din natin. Hi, sige. Si katropang Doy Arthur. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Watching and listening na si katropang Doy.
1: Yeah!
2: Sa West Villa Flores, maayon cap, yes. Thank you so much, katropang Doy. Di kamusta dira sa maayon, Doy?

0: pwede, ma'am, ay magkapangayos ng t-shirt.
1: Ay, pwede. Ah, pero nilang ka mga pwede, pwede. Way man ka mo diga ka do. Ang anangan ubos ni katropang yan yan. 2025 pa ni mo nga pinangayo at subungay ka dali ka sampot. Abi, pagpalapit na ka mo dali sa atin nga instasyon kay para maka-avail ka mo asyang pa-t-shirt ni Zantun Gold Coffin Mix kag ni XFM.
2: Yeah!
1: Sige, tropang Kenneth, nang ilog-ilog man ho, mga ayo, matcha kuno sa t-shirt ni Wat at Loka Bilog. Sige, ah, may problema. Ah. Basta kung ara lang ang size ng na pangayo mo, ti ihatag, tagid ina. Pero siling niya ho, pwede po ako makasulong.

0: sitting at the ABS-CBN Capamilla stores. Visited here to have an ASAP this coming Sunday at the Victoria City Coliseum. The distance of 30 kilometers away from my home city of Smiles, Bacolod City.
1: Wow!
0: Ay, hindi ka to magkadoka trapang Lloydy sa Victoria's para makita mo man ang mga Capamilla stores. Sige, thank you so much kina ka trapang Lloydy. Ma'am, okay. Ano niya, balik ka trapang Durs, ka trapang ay?
2: Ma'am, okay, Langgari. Langgari muna, Teddy. Bi, ano niya? Berry? Ano ina?
0: Ma'am, okay, Langgari muna, Teddy Berry mo.
2: Ambanya mam kadto ko da daluon ko hihihi. Ay sa no. Abi butangi na sa adlaw ha, hindi lang sangya Sabado kay Monday off naton ni Rehake tropang iyan iyan orario.
0: Ah, may daluon gali siya nga Teddy Bear.
2: Ah, okay. Naintindihan ta na gid man.
0: Sige, basta wala lang na sang kwan ha. Boom. Sige, pa-shoutout lang ko ng balik at trapang Kenneth sa mga Arsiga. Dito yung sumayon sa Banwa It's Sigma.
1: Yahoo!
0: Sa mga kaparintihanan, dira ni katropang Aira sa Banwa ko na sa Sigma. Tige na shoutout kita ni katropang Kenneth.
2: Si Ma'am Sanali nagpahabol pa sa iya nga pa-highlight. Sige, Ma'am Ati, after sana pwede ka nakatulog. Sa liwat pa yung hapon, dira sa Tabige family and Finiquito family. This time, mga katropa, ti ato na naipagabuksan ha ang pauna nga part o kunang part 1 sa nga ito nga istorya subong nga Biyernes sang hapon. Di mga katropa, later ha, sa after tayo ni matapos ang part 1, ti una-huna, anyo dira kung ano balayhan ang magakalatabo sa ending. Kaya pwede ka mukha drop sa inyo nga mga opinion dira sa ito nga comment section. Mga katropa, standby kay basaho na niniyato ng istorya sa kabuhi nga gintig uluhan. Ang intrabidida namon nga yaya.

nakuha na mo si Venus bilang yaya kag okay gid siya. Siya ang nagadigamo, nagahimos, sama na nagapanglaba kag sama na ang nagasikaso sa duha na mo ka mga kabataan sa pag-eskwela. Sang sa duane nga may klase pa. Mabugtaw na lang kami sa naiya para magkaon kag maglakad. DJs, kung lunch break naman, nagadulong si Venus sa amon sang pagkaon. Bali, isa lang galik kami ka eskwelahan sa mga kabataan ko. Ang subang ko nga bata, grade 2, kag grade 1 naman, ang ako nga gamay. DJs, after namon sang paniaga, timahulat naman si Venus hasta alas 3 ang hapon. Kamanbuhi na sa mga kabataan, kag siya na dayon ang gaupod nila sa pagpauli. Kaman ako naman niya, damo pa sa mga talapuson, kag ginaagyan na lang ako din ni Mister kada out niya. Pito na kabulan ang nakaligad sa do. Kag maayo gid siya magtrabaho, wala gid kami sang naging problema. Kag kampante gid ako yaka tama. Sa tuod lang, makapila ka beses ko nagani siyang ginhatagan sang reward. Kay ginaubra niya gid ang iyang responsibilidad bilang isa kayaya. Pero DJs, habang nagadugay, medyo may lain ako nga nafe-feel kay Venus. I don't know, pero basi bala praning lang gid ako. Manining si Venus, abi, hubin pa niya, kag 29 anyos lang. Hindi malaton mahambal nga basta-basta, bisan morena siya. Kagwapa sa iya, kag Coca-Cola body pa. DJs, running 9 months na sa subong June. Kag nanonotis ko nga daw may nagbago sa iya. Nagapalamula ang iya guya. Kag daw nagapinagwapa siya. Isa gani kagabi na agyan ko si Venus sa kwarto niya. Bago lang siya tapos panibin. Habang nagagamit na galit siya sang skincare, kagkadamo gid sang ginapang-apply niya sa iya nga kalawasan. DJs, dito na ako nanumdum. May ginapagapahan bala ini ayhan si Venus? Basi bala ang Mister Kuhaw? Wala lang ako anay nagpadala-dala sa mga hinala ko. DJs, gin-obserbaran ko lang anay si Venus nga amo ni Yaya.

0: tropa ti abuato ang part 1 sa nga ni istorya subong nga hapon. Ay, do ka exciting siniba. Kay ti man about naman ini sa isa kayaya. Ang ato nga katropa nga Sander is babayi, nagaedad sang 40 anyos. Isa ka teacher, kaganya nga asawa is businessman. Gani sa iya nga panay sayon, sa tuma nila kabisi sa trabaho sang iya nga partner, tindi kanila pasarangan ang mga responsibilidad nila sa ilang nga balay, sa ilang nga bata. O gani nag-decide sila mga katropa nga magkuha sang kabulig o kung na ginatawag nga yaya.
1: Wow!
2: Yes, katropang ay, kagambal ba din sa aton nga katropang Sander nga si katropang Sharon. Si katropang Sharon, gali, by the way, 40 years old. So may ulo edad naman siya gawa, katropang ay. Si katropang Sharon, ti nagkuha sang yaya kag... sa mga binulan ko nga una or umpisada, ti okay man si katropang Venus. Hambala ti mahugo, di ba katropang ay? Yes. Siya ang nagadigamo sang tana, nagapangimo, sagapang laba. So bali all around siya katropang ay. Kaman ti nagasugat dulong pa siya sa mga kabataan.
0: Yes, ang bagani katropang Joy. Ay ti saya na hambal, hubin pa ini. Pag-iya problema, subong katropang Joy. May nafe-feel siya nga something alain sa iya nga yaya nga si Venus. Ay. Kay man, nagagamit na kuno ni sang skincare.
1: Wow!
0: Nagapinagwapa. Right. Ang iya nga suspect siya, bas ibala ko no ayahan. Ang iya mister, ang iya sininga ginapagwapahan. Kay ti mo, natingala man guro ining sender naton kay sa 8 ka bulan niya kay running 9 months sa kuno subong eh. Wala man siya nag-skincare sagto. Subong kadamo, naging niya sang ginabanyos na sa iya nga kalawasan.
1: Yahoo!
0: Diba, gusto lang siya magpaputi ni katropang Venus,
1: true.
0: Katropang Sharon.
2: Kay siling niya morena ako, no?
0: Amo gani, galing. Basi ba na si katropang Sharon niya, katropang Joy do, ano gani ina o?
2: My girl's instinct.
0: Yes, amo gani. Kag, namingot lang sa guro siniya kay katropang kay katropang Venus sa pangalan pa lang. Ay, bongga, mahambal, tagid nga guwapa. Ay, karami gani, ginasang iya nga nawong dito sa ato niya, template.
2: Ibon ako sa poster, pasabog. Yes. Si katropang yaya.
0: Hindi maasi-asi ah. At sige ang mga katropang tips. At tagat-lagaton, taina, habi. Huna-hunaan nyo da. Ano bala ayhan ang magiging ending sa aton nga istorya subong Biyernes? Mm-hmm. Basi bala may samang binabalak ini si katropang Venus?
1: Oh no!
0: Kung basi nagpagwapa, gilang siya sa iya nga self. Basi gusto niya lang mag-glow up. Basi may nobiyos nga inugmit at imabalaante na later mga katropa pips asaton nga pag panumbalik. Gani, drop nyo na dry nyo nga mga opinion. Ah, o sisi katropang Rafael Silingya ho. Abaw, sa picture pa lang ni Venus daw, mapanulay na imo asawa, Sander. Gagwa-guwa ang iya dughan. Ay, amo gani, bet na bet mo gani na katropang Rafael, no? Sige, malalaman natin iyan later katropang Rafael. Kaya this time mga katropa, time check ani kita, it's 3:19 in the afternoon sa atong pagpanubalik. Ato na basahon ang kasugpon sang istorya ni katropang Sharon. Mga katropa, dili lamang sa 106.5 XFM Rojas ang

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty.

0: Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Tiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Yes, Minoria.
3: No more.
1: Santa Claus Herbal Oil.
0: System.

oras, alas 3:25 na sa hapon. Ang inanay nga programa ang bilugi giladulong sa inyo sa Zanton Gold Herbal Tea. Mga katropa, tilawin nyo na ha ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Mga katropa, ang Zanton Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark nga di manggaranon gino sa health benefit. Ginapatamis man ni isang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga di para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Ganiwala gid kabalak-an ang mga katropa naton nga nagasuprehear sang diabetes. Tungod mayari man ni isang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen nga nakakasgid ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas pinagi sa pag-inom sang Zanton Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit ng butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online, pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, di ara pa bala ka mulera. Ba ara pa man ah. May 7,000 viewers pa man ta. Abisan nga nagbubo ang mabaskog nga ulan. Kay Toto Val, Dizon Escalada, ba nakahingabot ang aton nga katropa. O abi ko gani, to absent ikaw. Di ba yung hapon katropang iron, katropang joy? Bago lang ko abot sa Pure Flow Water Refilling Station. Naabutan, nagbid ako sang babunok nga ulan. Mitani maglangoy sa tubig, aba. Langoy ka daya kay malamig nga daan. Sige lang to ah. Dapat pamunlaw ikaw to kasi syempre nabasa ikaw. Ipamunlaw ba lang isang kagalon sang Pure Flow. Siling niya pa ho, ma'am ay gusto mo ba o? Ba o kita ko sa dalan, ah okay.

0: magkabundulka. Amoy na sad to eh. Kung magkinapot ka, kung saan nga baon naga magkabundul ikaw. Amoy na sad to mga pamahiin sa mga katigulangan. Tikita na sunod-sunod.
1: Tipo siya ganun, tipulo, tituto, nakamlot.
0: Sige, aalaga, iinato ha. Malay mo mag-transform na sa kadagab isang isa ka diwata. Uy, kundi may upod ka na sa imo kabuhi.
1: Nag-alagain na to ha.
0: Namagani. Sige, si katropang yan yan, hosiling niya sa Miyerkules ko no. Aba, tuod ka katropang yan yan. Mas bula na naman na ha. Sige, open mandiringatan nga station every weekdays and Sunday. Pwede kika mo dira makapadulong. So far mga katropa, ti duwaay naman no, ti ato na inipadayuno ng istorya ni katropang Sharon ah. Kay man, ini nang ginahulat-hulat ni katropang Rafael Huantes ka nang mabuga-buga sa sangyang maneho. Puso ni Anne. Sige mga katropa, sa ato nga pagpanumbalik.

0: teenagers, nagabot-agadlaw sa Sabado. Pari day off niya nila, kag, or day off niya nila, kay man weekend, ang pahuway sang yaya namon. Set up mga DJs, di sa amo na lang siya nag-stay, biskan nga day off niya. Kaya man, malayo na kunabi sa ila, kag magabiyahe pa sa. Kag isa pa, wala man siya kurusang pamilya, nga pulian.
1: Sana all.
0: Mga DJs, single pa ining si Yaya namon.
2: Wow!
0: Pero kung diintong nagdugay na siya nga naga panilbihan sa amon, do dito pa siya yan nangin pakialamera.
2: Oh no!
0: Kaman DJs, ang kasugtanan namon nga kada weekend off niya, siling ko, ako na ang bahala nga magdigamo. Biskan nga ara pa siya. Kaya ba na muna man lang na ang time sang amon nga family time sang pamilya ko kung adlaw sang Sabado kag Domingo. DJs, nakibot gira ko sang Sabadong adlaw sa do. Samtang nagapanindahan kag nagbakal ako sang mga lulutuon sa merkado. Kag para na inasa panyaga namon. Nagabot ako sa balay kag naabtan ko nga nagakauna sila ya. DJs, ara pa lang ako sa gates nang ginatulo ko lang sila. Ang nakita ko, avaw si Venus, nakapantulog nga suksok. Naka sleeveless nga dress nga color pula. Mga DJs, kita ko gid ang cleavage niya. Samta nagaserbe sang sudan sa asawa ko.
2: Oh no!
0: Kagbaw, ining tunto ko man niya asawa. Daw super naga-enjoy gid sang iyang view. Ganang ginhimo ko, nagdali-dali ako pasulod sa amon nga balay. Abaw, nagakaaw na kamuya. Maluto palang kontani ako kag. Ay, dali na ga, pungko na kag magkaon. Nagaluto, nagali si Venus gao. Kag karami, gini balas ang sabaw. Sangin luto niya. Sige, sige, nagakaon na kag kaon na dito sa tupad ko. Akay mainit pa.

0: abigo ka ni Venus, tulog ka pa ya? Kay paghaling ko kay na, duperte pa man ang huragok mo. Mga DJs, nagkulukadlaw lang ang sabat ni Venus sa akwan. Ay, wala man ako dugay nga nagbugtaw, dam. Pagbangon ko, nagluto na ako dayon, ah. Sang paborito ni Sir nga sinigang.
1: Wow!
0: Hay, hindi ba na day off mo, Subong? Dapat nagpahuway ka na lang kaya ako na lang ang nagaluto kung weekend. Ate, sige lang, Dam. Sige lang. Boring marabi eh. Kag, abi ko gani okay lang ina nga ako ang magluto.

days after sa ngamon mainit nga panyaga. Sa nagapanyaga kami. Si Venus do gusto pa niya hungiton si Mister? Ay, do mga wala gidya huya sa atubangan ko pa mismo ina DJs ha. Mayad lang kay nadalaman siya sa tulok ko. DJs after panyaga nagsaka siya pagkadto sa kwarto niya. Tapos kuya, nagtindog man ako sa lamisa. Gintiid ko siya sa babaw. Abaw, nagapinang lotion naman ang tunto niya hong. Pagkaanganangan pa, nakita ko naman siya sa ugsaran. DJs, walaan niyo kung anong ginahimo niya dito. Nagapinamuniyag siya sa amo niya katamnan. Lai naman ang bayo niya. Kulor puti kag nipis-nipis kidya katama kag abang. Nagahurma kidya ang lawas niya. Ginpart niya ra niya pasang short nga tama gid kalipot. Halos daw magwa nang iya nga aliputan.

ako na curious man. Nagdali-dali ako guwa. Abaw sa pihak gali nga kilid sang parking nga namon. At tuman dito gali ang mister ko. Nag-car wash ko no kunwari. Kag daw nagapinasiplat kay Venus. Hindi lang ko sure ha kung si Venus mangyadang ginatulok niya. Pero dabi, halagi ng kuskos niya sang salakyan. Pero ang mata niya daw nagalilibat pakadto kay Venus. Kag, hindi lang ina DJs. Nagakagat labi pa siya. Venus abi ho, samta nagapamunyag, nagatuwad-tuwad gid, kag daw nagapakita-kita kay mister. Ginpalapitan ko siya, ay abaw, ang babayi nga ato, basa-basa na ang bayo. Kag nagasilang gid mga katropa ang color violet niya nga bra. Tabo sa imo Venus man. Kung husto on, di off mo sa bungkag. Abi pagsaka, abi ito kung magpaligo ka na. Nagkarimpas man siya dalagan na pasulod sa balay. DJ isang Domingo nga adlaw. Nakita ko siya nga nagasidiing sa kwarto namon. Dito ang mister ko nga nagahikaya-kaya sa kama. Wala sang bayo kag naka-boxer lang. Si Venus nagki-ay-ki-ay bisa nagkakatulog si mister. Kag dali-dali siya nga nagwa. Kag nagsaka sa iya nga kwarto. Ginsundan ko siya. Nagpinagwapa na naman siya kag nag-ilis sang sleeveless. Balaan ko ng himuon niya, gani, ginunahan ko na siya sa kusina. DJs, wala gid ako magsala. Sa kusina, gid man siya padulong, kag maluto kong tani. Ugaling nakibot siya nga ara ako. Siling niya pa. Ay, ara kagaliya daw. Abi ko gani.

gayi ko gani, Venus, ha? Tuluka balang itsura mo? Halos dumagwa ng kaluluwa mo sa pamistihanon mo, ho? Di ba lang kasugtana itang ako ang maluto sa mister ko kung weekend? Gaman daw nakikisawsaw kaya sa family bonding namon, ha? Dagisa pa, day off mo man. Gaman daw agawan mo pa ako yung spot sa asawa ko? Ay, hindi dama. Gusto pala nga bi pag silwihan si sir. Ay, este, kamugali.

Mga DJs, nabatian sang asawa ko ang pagsabtanay na mo ni Venus. Gay na, no? Ka mga duwaya man? Bisan pagluto na lang, awayan nyo pa. Abi, pagbuniligan ay na lang ka mga duha?

okay na lang ako sa ginahambahan sa kasawa ko. Ang pamangkot ko lang sa inyo mga katropa, OA ba lang ang naging reaksyon ko? Nag-worry na nga ba ako kay Basi ba na may ginaplano? Ngalain, iningyaya namon sa asawa ko. Okay, Mantani, kay nag-initiative siya katama. Biskan day off niya, nag-obra siya sa gihapon. Pero do may something grabe sa iya nga hindi ko good ma-explain. Kagisa pa, ang ginakwaan ko Basi, hindi man siya amo sinasang una magpamayo-payo. Pero tisubong nagkatingala na gida ko mga katropa. Kadungan pa or dungan pa nga kadamo sa iyas ang ginabanios sa lawas niya. DJs, ano balang himuon ko sini? Pahalinan ko bala ining kabulig namon nga sa Venus? Tungod lang sa mga hinala ko? Observahan ko bala siya anay hasta mapamatud-an nga may malain mangi siya nga ginatuyo. Please mga DJs, buligin niyo man ako kay hindi na gid ako yan maka-focus. Ilabi na nga managbukas na naman ang klase sa Lunes. Naga-overthink gid ako nga siya na lang ang mabilin sa balay. What if abi mag-absent si Mister? Sila na lang nga duha ang tawo sa balay. Basibala ko anong himuon nila nga duha?

kabay pa nga mabuligan niya gina ko sa akon nga problema. Kay manamugin yung nagapagamos ang pensar ko sa subong. Saliwat, ini na lang si Sharon ang letter sender sa subong adlaw. Kagining akon, X-rated story.

0: katropa, ang inaning nga programa ang Buylog nga Gradulong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga i-pamper ang imong kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ng glotacogic, kag virgin coconut oil kon BCO nga nagabulig agad nga mapungga ng early signs sa skin aging o kon pagtigunang sa ngaton nga selula sa panit. Iniman na nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngaton nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihimuan na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ay, te, nasaksihan nyo gid ang ending sang istorya ni katropang Sharon. Hindi pa ning ending ah, kay man nagapangayo sa gani isang bulig. Pero anay ka ba mga katropa kay ti pasunudon ta ang mga nagkalahitabo. Sang Sabado kuno nga adlaw ti kada weekend gali ang day off di katropang Venus. O galing kay ti malayo man ang ilang lugar, siguro probinsya pa ni si Venus siya ho. O gani nag-decide sa nga bisan day off niya, mas stay na lang siya dito sa iyang nga amo. Kag, wala man siya kuno sang pamilya nga pulian.
2: Wow!
1: Single gali si katropang Venus. Abaw, daw ano na ginini ah, daw damo na gin siyang kwan sa iya lamang sa iya nga boss. Kay man, hubin pa siya at the same time single.
0: Yes, katropang ay. Tiyan mo ganing set up, no? Dapat weekend iya off. Nabi ganing kay weekend iya off, katropang ay,
1: yes,
0: no? Sad sign, tuwa ka adlaw. Pero sistema, ti wala siya gali nagaguha man, wala siya nagapuli, kay man, wala gani siya sang malapit nga pamilya nga pulian. So, ang natabo, katropang ay, di nagkatatong apart, nagabotan yung sa kadlaw sang Sabado, nga ti si katropang Venus, or si katropang Sharon, ng atong letter sender, naghalin siya sa panindahan, tas nakibo siya pagbalik niya. Karami na yung sang kaon-kaon sang iya nga husband sang nilutuan ni katropang Venus sang ilang nga yaya.
1: Yes, abagani ba mainit-init gid nga sinigang? Daw parihos lang sa kainit sang view sang iya nga mister na.
0: Ang katropang ay, Bob, nag-higop-higop gusang mainit nga sa bawah si katropang husband. Kag-ini ang nanutaran, gidiya ka, syempre, isang asawa ni katropang Sharon. Kag-pag-serve to gani ko, no, kita, gini katropang Sharon, no? Nag-enjoy, gid. Hindi lang sa sinigang, kundi sa view man,
1: yes,
0: no, ang asawa niya.
1: Syempre, kanami, bala sang view niya katropang Joy, pula-pula nga dress, tapos sleeveless pa, ay! Doon nag-panaog lang sa halin sa langit si katropang Venus kay managapantulog pa siya.
0: True, kag very kwan ko no, tawag di, revealing ang cleavage ni katropang Venus.
1: Ay, tiyo nga to, nga katropang sender, dali-dali, man nga nagdalagan, pasulod eh, para mapungga ng mga eksena nga nagkakahitabo. Ay, amo to gani, nagsinabtanay pa sila, pero ginpapunggo na siya sang mister niya, kay para makahigop, sang mainit-init, makakaon samtang mainit-init pa.
0: Kaya hindi lang ito katropang ay ha, damo pag sa mga eksena, next naman yung eksena, itong nagapamuniyag siya, or nagakar wash, samta nagakar wash ang mister, ti nagabuniyag naman si katropang Venus.
2: Yahoo!
0: Ihambal pa rin sa sulat, ho. Basa-basa na siya kuno.
2: Wow!
1: Hindi lang nakatropang Joy kay bago sa dito na gadto sa garden. Nagsaka sa anay karimpa sa dalagan sa babaw kag nagpinang lotion. Ay. Nagpinagwapa kag nag-ilis na naman siyang OOTD.
0: Mamunyag lang, OOTD.
1: Yes, naka-fitted nga color white nga shirt kag lipot-lipot nga shirt. Kag do bet na bet, gidato yan ni katropang Mister ni katropang Sharon.
0: Sa bagay, sa mga nakikita ta sa TV, mga nag-car wash. Mga
1: yes,
0: naka-pack-pack shirt
1: Orleans. Amo gani ka tropang Joy Haiti. Ay ning mayo gani natalupang gani ka tropang Sharon nga nano to si Venus man nga man nagatuwad-tuwad gid siya dito sa pagpamunyag kay gali pagtulok niya sa gilid. Ato dito ang iya nga asawa. Wow, samtang kuno nagatrapo-trapo sang salakyan do naga puti ang iya mata palibot patirik-tirik patok pa. Makadto kay Venus. Ay, grabe multitasking ngali si katropang mister. Sino manabi sa toya hindi mag ano ang agaw paningin sa nagatuwad-tuwad nga si katropang Venus.
2: Do mapamembro siya sang tirik to daw.
1: Ay, pusa gid ni.
2: Sige, tiya mo to gani nabdan niya no ang mga eksena nga basa-basa si katropang Venus. Kaya manabasa ito siya man kay pamunyag ba siya sa
1: ay, ginhungod yung giguro kay balaan mo galantaw naman ang iya nga audience.
2: Ang mga ganyan, pakita niya gano'ng iya nga nga color violet. Sige.
1: Tapos, katropang Joy sang Domingo nga adlaw pagkasunod. Wow, ginsidiing niya kuno sa kwarto si katropang nagsidiing kuno si katropang Venus sa kwarto nila. Kag wala, si Mr. lang ditong ara nagkakaya-kaya. Wow, boss, ang Venus, ang yaya nga Venus nagkiay-kiaya. Nadubuang, bisan nagkakatulog man ni si Sir. Tapos nagkinarimpas na naman padalagan siyang kwarto kag nag-ilis na naman siyang sleeveless. Kay gali ka tropang Joy, may ginaplano sa gali nga magluto naman. Ay. Siguro ginsidiin niya kung ara dito si madam niya. Haiti, nakita niya nga waay. Wala sa gali kabalo nga siya ang ginasidiin. Maluto naman siya kung tani, no, ka tropang Joy.
2: Abdan, gali ka. Ang mga eksena ni ka tropang Venus, ang iyang ama nga babae. Haiti, nano naman kay ang sulat ni katropang Sharon, katropang Ay, naghambal sa kung ano ba lang himuon niya kay man ang anangan niyo sa Lunes, abre klase naman.
1: Yes, babudlay, gidi na iya.
2: Tiye, para sa imo katropang Sharon, hindi ka na magpaligoy-ligoy pa kay man ang mga eksena nga natin. Siguro enough naman para ma-realize mo nga ti may something kidi si ano si katropang Venus towards sa imo nga mister. Kag si Mr. Roman gani udo ni man masaligan.
1: Yes, amo gani uno. Ti si mo sa imo pa man kutanon kung pahilanin pahalinon mo siya ti sige pahalina na ina on the spot ipang itsa wala sa guwa ang mga gamit niya tama-tama ala nga wala si Mr. mo basi wala pulupong ganya naman. Ay nako ate. Hindi na pag-obserba rin ha kay man tama na to okay na to mga ebidensya mo.
2: Inamaghulat pa sang mas worst katropang Sharon kay base bala ikaw ya ang kaluluoy eh kay man kung pwede mo pwede matap na ti the best option yun siguro ang magpahalin sa iya.
1: Yes, nga marami nagkuha kasang bataon hubin na niyang mga gurang-gurang man na lang kuha mo para wala kakaagaw.
2: Oo, kagamotuya ang poster ni katropang Venus.
1: Ay,
2: oh,
1: grabe bongga gidya sino man sa to yung hindi magselos yaman kag hindi ma inggit
2: mahumaling.
1: Si katropang Solomon nakahingabot oh ti silinya shout out pindira siya mga katropa pips ihatag na lang kuno si katropang Sharon sa i ma'am Sharon ihatag na lang sa akon si Venus.
3: Ayoy
1: aragid yours katropang Solomon kay man palayaso na ato siya ti gabay nga mahulat kita diri sa another part sang istorya basi ipadala man diri ni katropang Sharon sa aton malay tano. Si katropang totoo valho hanang niya maniak pa more. Si katropang Rafael kung ako sa imo sender paamat-amata na si Venus pahalin kay basi tanong palang ginabunyaga ni Venus subong basi sa ulihi ang talong na ni mister. Amo gani ina katropang Rafael kagong sa uli duwa na lang sila bilhin basi may matabo sa ila. Minagandang hinahambal ta katropang Rafael kay manaway na gani klase ami klase na tapos.
2: Oo.
1: What if mag-absent si mister maglain ang pamatsyag o kun magpalain-lain.
2: Oo. Mayo ang duperme gana na sana yung praning da yung katropang Sharon.
1: Amo gani no.
2: Mara pa siya dati basi may makita ka pa man nga maayo-ayo kag para matapos na yung mga palaligban. Pero basawa ta din na yung comments dalo mo may nakaligtaan ta si Ma'am Floor Abelio ara gani sa atin nga program subong. Hello ko Ma'am Irene, Ma'am Joy, good afternoon. Thank you so much sa katropang Ma'am Floor sa pagpulupamati. Si katropang nagyan ko di kagina si katropang ang Ma'am Jessery Matiling. Nakita ko rin kagina ang comment ni Nang Nining ho. Rainy afternoon ko na DJ Era and DJ Joy. Sige, maayong hapon kita sa inyo ng Nining Hadra sa Banwasang Panay. Maayong nga pagpulo pamati dira sa ato sa imoga family, sa imo mga kids, sa family Matiling kaga family Baes dira. Thank you so much. But si katropang Rafael na kinadlaw katropang ay.
1: Yes, nabian kid sa ti Patrick Tirik na to katropang Rafael. Tapos na ang drama.
2: Si katropang Solomon nag sululug akid ho.
1: Oh, yabo. Pero ginapangayo niya si Venus. Hambali totoo bal na mi guro ang ano ni Venus ho? Ang kakumelo na yung wagid na da. Hambali ka tropang Rafael. Ganito sa picture pala ni Venus, hindi na masaligan.
3: Oh no!
1: Ay, masaligan, inaya ang lalaki. Ay, pero kung kamo hindi masaligan, ay ti...
3: Oh no!
2: Sige, kay katropang letter sender na to dra, kay katropang Ma'am Sharo, and you know the drill na para hindi ka na mag-anxiety pa dra, mag-depression sa ulihi, at best option para sa aton, of course, ang hatagan mo na sumong sa aksyon ang pagpangita na lang sa bagong ayaya.
1: Yes, amagani, hama niya, Sabado kag Domingo ka pa, Sabado pahalina siya, Domingo pangita ka bago. Kay man, may klase na nga daan, si tamatamaon mula ni Mr. mo mag-absent sa Lunes, kay ti first day of school, bawal ka maka-absent. Wow! Alam na, Diyas.
2: Pasi, masulat siya, liwat ka tropang ay, kag padayon yung mga eksena.
1: Hulat-hulat ton, tayo katropang Joy. Pero sa subong, katropang Ma'am Sharon, tiyan mo lang ginanay na ma-advise namon asang imo nga mga katropa kag ni DJ Joy. Ipahalina na ina, samtang may tiyempo ka pa. Alright, at isa mga katropa naton, isa na naman ka-istorya, sang kabuhi ang aton nga nabuksan nga puno sang leksyon.
2: Puno man sa ang inspirasyon.
1: Kag puno-puno gidiya sang konsumisyon. Sa mga katropa naton nga nagupod sa aton subong nga hapon, thank you so much gid mga katropa sa walang sawang pagsuporta halinong pisada hasta nga sa pagtakop sa aton nga programa. Sa liwat, see you naman next week. Nang ikaupo nyo lang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy.
1: Dili lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo.
2: Exciting!
4: Exciting!
1: Happy weekend mga katropa peeps!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo?
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Iyari na ang programa na

0: karon ginanaris niya. Mm. Oh, daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
2: Sugod sa pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag Moringa.
0: Si Moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. Mm. We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga Premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton adlaw-adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na, pero ang combination sang lima mas maayo pa.
3: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
3: Ini nga kombinasyon, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
1: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: So, ang aton lang imo on, inom na lang ta Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may Moringa oil.
0: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
5: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspas yun ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
1: Vision X, slay ang kaypitibo.
0: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, law-adlaw, para ka sa gatubang sa computer, mag-Visionex ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Visionex.
1: Visionex, slay ang kaypitibo.
4: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Jocel Banyas.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: Nga, XFM, kid how?
7: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Inami ang music, ah.
6: XFM kid.
8: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk ka pala. Mayara ko sa mga balita. Wala sa nami. Pagkita mga DJs nila.
9: Wala sa konkreto nga sabat.
10: Wala sa katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply.
6: May how kita pa.
10: Enjoy lang.
6: Nga, XFM kid how.
11: Timo.
10: XFM 103.9.
1: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya

0: Coca-Cola! Kamusta, kamusta, kamusta nga ito nga mga katropa? Dari sa Bacolod, nga nagapamati. At syempre mga katropa, alas 4.15 na sa ngapon, kag ang petsa subong, Hunyo 5, 2026. At syempre na, nagkapamati ka mo din sa aton nga programa, Extra Service, tuwing hapon, Mondays to Friday, 4 to 6 p.m. Syempre, kaupon nyo ang inyong one and only Uncle Bob, a.k.a. Boy Torbo, a.k.a. Ka-Vocal, diri lang syempre sa paborito nyo man nga radyo, 103.9 XFM, Bacolod! And sa mga katropa at adrano, nga nagkapamati sa ilang mga YouTube channel, ano, or sa aton nga YouTube channel, I mean, no? Pwede kita makita sa aton nga frequency dira, no? XFM 90.3 Bacolod Livestream. Amo na inyo i-search sa YouTube channel para makita ang amon nga mga dagway.
1: Wow, pa-perfect!
0: And syempre, may haraman kita sa aton nga official Facebook page. Kung gusto niyo yang makabati sa mga advice ni Uncle Bob, mga drama, kag kung ano man ang amon pagkaistoryahan subong adlaw, no? Syempre, dala na ang pag-good vibes, no? Pwede ka mo mamati through your cellphone, ha? As long as may ara ka sang data, no? Kay wala na karon data kung cellphone lang, wala ka man load. So, oh, load sa panganod. Siyempre, kinanlan mo gid may load, no? Amo na gani nga dapat, pwede ka mo katutok sa aton nga i-follow nyo gid ang aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Kay hindi lang ang extra service ang inyo nga makita, dra. Mga fresh nga balita, mga updates, no? Sa kung anong kakatabo sa kalibutan. Kag, siyempre, mga entertainment, may harap madirak sa X-rated, extra service, bullseye, kung ano-ano pang mga programa hatid sa inyo sa XFM Bacolod! And solo-solo muna nanay kita, no? Kay lain sang pamatsyag ni Sexy D. Sexy D, get well soon and see you on Monday. Sa mga katropa at adra, yung mga mahilig mag-text sa gila ng mga pa-shoutout, no? I'm not sure kung uso pa na, kiti iso pa panahon niya. Siya, doon naging siya kaitek mga katropa, no? Ang aton yung XFM page, amo ang ilagi na dumog sang mga komento, kag mga ano nila, mga pa-shoutout. Pero pwedeng-pwede gyapon, ha? May ara kita sang XFM official hotline number 0915-628-7926. And color of the day, white. Lady in white. Oh. And syempre mga katropa, no, sa mga nagpamati dira sa ilang mga panimalay, no, sa mga tiyay dira, mga tiyoy, sa mga katiyaan nyo dira, no, sa inyong mga ginikanan, kag sa tanan nga parte sa inyong pamilya. Maayong hapon sa inyong tanan. And syempre, no, speaking of shoutout, no, gina-shoutout ko manggali, no, ang aton dira nga katropa, no, ang aton nga tattoo artist dira sa Silay, no, Sir Ray Martin Gaston, no, congratulations gali sa imong pa-event, ha, ang kitanay kita dito buwas, no, mga katropa, sa mga gusto makakita kay Uncle Bam nga makanta, kaupo din ako nga bata, no, nga si DJ Noreen, buwas, aga pa kami nga matokar. Ang guwa na kami do Woodstock. Balay ako sino nakabalos ang Woodstock mga katropa. Ina walang tukar nga. Wala sang untat-untat. From morning till evening ng mga tukaranay bala, diba? Ang nagani nga kita, nay kita dira, no? Sa programa ni or sa event ni Sir Ray Martin Gaston, no? Norman Gaston, dira sa Civic Center dira sa Silay. At the same time, nagkapasalamat mako sa tanan yung organizer, no, kag event coordinator dira, kag syempre sa aton nga city mayor, no, Honorable Judith Gallego, congratulations. Siyempre, proud ko yung si Rain, no? Kaya dira yung ako niya nga clan, no? Shoutout lang din sa tanan yung mga Palermo family. Thank you! And siyempre, no? Sa mga gusto magtanaw, boss, arigaling schedule sa ako, no? Tattoo festival ini, no? It's a Kansilay Tattoo Festival 2026, mga katropa. Ang aton dira nga morning lineup, no? From 9 a.m, no? Dira si DJ Noreen, ang banda ko nga Six Strings Attached Band, ara man dira si Rafi, si Marvic, si DJ Edge, kag si Perfect para Dim, or para anong paano na pasahaw pagod dahil yung ka-paradigm. O, diba? Muna nga ito nga lineup for morning, no? And for the afternoon, ang lineup na naman niya sa banda si Baris, Joey Balagbag, The Dubsite, Victoria Syndicate, Monochrome, Stand As One, and On Point. Amo naman ay ang mga tukar. So, morning till evening ang ato event sa Kansilay Tattoo Festival 2026 dira lang sa Civic Kit. Anay kita dira buwas, Sabado, aga pa alas 9, masugod na ang event sa mga gusto magpatato or gusto maglantaw sa tattoo festival, no? Kaga makita ang mga sari-sari nato ng mga talented nga mga tattoo artist. Pwes, kantuan nyo gid buwas ang ato ng event, no? Kay para masaksihan nyo kung gaano kagaling ang mga Filipino when it comes to tattooing. So, siyempre mga katropa, mamakot kita rin kung may klase si ano, wala klase si Sir James King. And since wala siya klase, kag may klase na, no, maabot na nga time nga may klase na, siyempre kinanlanta ang aton kabataan, may resistensya, no. Pati kita nga mga ginikanan, kaya mabugtaw na naman kita sa aga pa, no. Mabugtaw kita aga pa, magka-prepare sa aton nga mga sa mga pagkaon sa aton mga kabataan, mga balon o whatsoever, di ba? Dapat ang aton nga mga lawas is mapag-uon, no? Puno sang resistensya mo na ganing nga gina. Endorso tayo sa inyo ang aton nga Ultimate Trio. Ining Ultimate Trio ta mga katropa, Himo ini sang Yes to Health Incorporated, no? Nga nagapati health is wealth. Amurigani nga, magtumar kita sang una nga produkto nga gina-endorso ta, ang Santon Plus Gold. Ano bala ang Santon Plus Gold, mga katropa? Ining Santon Plus Gold ta, mga katropa, isa ini ka suplemento, no? Gamay lang ini pero very powerful. Bangod sa iya nga mga ingredients or sa mga sangkap nga may ara ang aton nga Santon Plus Gold. Nagapanguna dira ang aton nga mangustin. Mangustin nga source of antioxidant sa aton kalawasan. May ara man siya sang ampalaya nga nagapa-lower down sang cholesterol kag nagaregulate sang aton nga mga blood sugar sa may mga mataas dira nga blood sugar. Pwede-pwede gini sa inyo. Malunggay. Ano ba lang malunggay? May ara ini sang ginatawag nga vitamins and minerals, no? Kag kung ano pa nga mga healthier nga mga bagay nga ginaubra niya sa aton lawas. Amo rin nga ginalakot ina sa pandesal, di ba? Iban ginalakot sa pasta. Hindi sa pasta sa ngipon, ha? Di alam kita sa garlic, no? Ining garlic ay paborito ko gini papakon every day. Gahimo ko gini sa pickled garlic, ya. Meron man ko isang garlic powder, meron ko sa mga fried garlic, basta anything that is garlic, ya. Yeah. Kabaho. Kabaho sa baba ko. Papa, anyways, ang garlic, no, biskan mabaho lang, malangto, what ko makahang ko ano pa nang ihambal niyo, no. Ang garlic, ya, makambal ko yang very important gid sa aton lawas kay anti cancer ini nga pagkaon, no. Aside from that, anti-inflammatory pa na. So, kumbaga, iningaton nga Sanson Plus Gold na gapakakas ini sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan. Mga paghubag-hubag, no? Kung may mga hubag na sa imo nga tilaukan, sa kilid, sa ulo, sa tanan pa dira. Meaning, anti-inflammatory, it gets rid of all those bukol-bukol sa aton kalawasan. Pero kung nabuklan kaya kay tungod kapasaway sa imo kay aga ka na nagpuli, hindi niya madala hampuli ka ice. Eh siyempre no, dugangan tapagin sa aton nga ikaduwa nga suplemento ang aton nga sunshine vitamins. You are my sunshine. Sunshine vitamins. Ano pala ini? It is our premium D3. Ining premium D3 ta mga katropa, isa ini ka premium food supplement nga responsable naman iniya sa pagkakas sa mga virus kag bakterya sa aton kalawasan. Labi na gid nga ining aton nga premium D3 may ara ini sang virgin coconut oil, malunggay oil kag ang aton nga vitamin D3 nga makuha ta sa sunlight. And syempre, hindi magiging trio kung duha lang. Dugangan ta pagid sang aton nga Sunson Plus, I mean Sun vitamin C Sunson Plus. Ito ko lang siya. Nandan ko lang nga, hindi pala firme akong kundigo. Ato na sa gali, oh. Ang aton nga, Santon Vitamin C. Hindi nga aton Santon Vitamin C naman niya, mo naman niya ang nag-boost sa aton immune system. Diba, importante sa aton kalawasan lang ang immune system ta mabakod. No, mo na gani nga kung agi mo nga immune system bakod, hindi ikaw dali matapikan sa balatian, hindi ikaw luya nga tao, no? Ka very energetic sa imo kag syempre malayo sa masakit. Amo nga ni nga importante gini tumaron sa aton nga mga kabataan no, labi na gid subong nga expose sila sa kung ano ka expose sila sa tanan-tanan nga mga klase sang balatian dira sa gwa no. Bangod kiti syempre magutok ang classroom, tara na naman sila sa gwa no, nagahalubilo sa kung kasino-sino nga mga persona. So maayo na nga dapat kargado sila sa proteksyon no, labi na gid ang ilang immune system dapat mabakod. Amo gani nga dapat tumaron ta gid ang aton nga ultimate trio mga katropa para maglawig ang aton kabuhi. Ang aton nga ultimate trio mabakal nyo gid ini sa tanan nga mga butika malapit sa inyo, or pwedeng-pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod, Siray. Thank you. At sa mga gusto mo niya mag-order through online, pwede-pwede nyo gid order on sa Shopee and Lazada. And BFAD approve ang aton nga mga produkto himo sang Yes to Health Incorporated mga katropa ha. Plus halal certified. Amo na gading pwedeng-pwede gid tumaron sa aton nga mga kauturan nga Muslim. And it's about time para mag-shoutout tara kita sa aton nga mga katropa diri sa aton nga official page no, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Nagapanguna dira ang akon kaugalingon. Aw. O ako na o si Kabukalo. Nagapanguna dira si Ate Nanette Vasquez Susan from Batangas, Good PM Uncle Bob, and Sexy D in sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod City. Siyempre, thank you so much. Thank you. And sa lahat ng mga pamilya mo dyan sa Batangas, shout out to all of you there. And di ka dyan mawadula, siyempre, sa listahan ng ato nga katropa nga si Sir Lloyd D. Navales. Good afternoon, K-Bob. Ah, ginapanami. Di ka lang alan ko. Doon ang K-pop na kuya ako. K-Bob, YSD is nothing there. Ha? Ano gid pala? Tuntura ba naman? Tepla. Hindi ko ampot. Wrong spelling wrong. bakit daw wala si Sexy D? Kailain niya pamatsyag, Sir Lloyd D. Navales. Ari man din si Dudes Bangalisan. Good PM, pa-shoutout lang da sa Katabla, Talisay City. Thank you. Sa mga taga Talisay City da, madamong yung salamat sa pumati sa aton nga programa diri sa 103.9 XFM Bacolod. Ara man din si Katropang Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Ari naman niya si Katropang Elvira Gilogo, taga Kabangkalan. Madaan mo kayong salamat sa tanan niyo mga taga Kabangkalan nga nagapamati subong nga hapon. Thank you! Kag nagbawi na naman si Sir Lloyd D. Rabales. Ari, I'm so ashamed to call her due to I'm a dirty person. Ano gid bala ang pinaglalaban mo at hindi ko gid makuha ang punto mo? Because I clean the canal to give ways for the water outside the radio station last yesterday. That's why I'm so busy yesterday. And thank you so much for cleaning, ha. Thank you. Ano yung ginatawag nga may malasakit ikaw sa ating kalikasan. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran?
1: Wow, perfect!
0: Alright, yara man dito rin, no? Si Ton Palma, maayong hapon. Uncle Bob, maayong hapon man dira, Sir Ton! About ano ni Galio, ABE International Business College. Oh, shoutouts to you. Ambot lang kung si Sir Tom is a teacher, a prof, no, sa dira sa ABE, no. Pero anyways, sa tanan yung mga estudyante dira sa ABE, no. Good afternoon sa inyong tanan. Sa tanan yung mga viewers na dira, no, nga nagkapamati, maayong hapon gid sa inyong tanan. Once again, guys, ha. Ang aton nga matabo subong nga adlaw, syempre wala nang iba, padala nyo inyong nga sulat dire kay aton basahon, no. Ini nga aton nga sulat nga gipadala sa aton katropa, may kaangot na maini sa imaginary friend. Ikaw bala naga-imagine sa imong nga friend? Ikaw bala feeling mo kamo pero hindi gali? Pamati ka dire kay basi may matunaan ka sa ini nga storya nga gipadala sa aton sa nga aton nga katropa nga si James. Aton in about James King, ikaw na eh. Sir James King ang to, di ikaw ni nagpadala. Nga, di padala mong imong sulat. Anyways, aton ini tokibo, no, kung ano ang istorya ni katropang James nung aging padala. Basta may kaangot ini sa imaginary girlfriend. Aton ina tokibon sa aton pagbalik, ha. Mamati kita na sa malipot nga pahinumdom kag musika para suwabi ang aton ngapon kaysa aton pagbalik diri sa Extra Service with your Uncle Bob. Masugod na kita basa sang una na sulat nga gipadala sa aton diri lang syempre sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting!
2: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa
2: mga
3: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sa produkto ni Doc Hico, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kato naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo nga bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinig blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sinig mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinig mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
5: Ako si Rod Perez, isa ka
2: government employee sa Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sa Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhot sa akong nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
8: Nga, XFM, kidhaw.
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nami ang music, ah.
8: Nga, XFM, kid.
9: Ay, wala ka lang music. Magkatapos mag-talk up lang. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung namin. Pagkita mga DJs. Nalakad.
10: Wala sang konkretong asa.
11: Kag wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply.
8: May how, kita.
11: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, kid, how.
12: Timo.
11: XFM 103.9.

We're back! Alas 4:50 na sa hapon. Sa giniga oras, ginadulong sa inyo sa atong nga paborito nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, no? Siyempre, dapat kami man gainuman ni, no? Thank you so much, Sir James King. And siyempre, ining Santon Plus Coffee Mix na mga katropa, no? Mabakal nyo gini sa tanan yung mga leading na butika sa inyong banwa. Kaya at the same time, what's good about this Santon Plus Coffee Mix, mga katropa? Kay miara inisang mangustin, moringa, kag soya powder nga nagapanamit sa aton nga kape. What's good about this as well, no? Hindi lang niya basta-basta kape. This is nagkape ka na, healthy ka pa. Bangod sa iyang mga ingredients, kag non-caffeinated. Kung hindi kaya gusto magpalpitate kay Timmy, high blood ka or may heart disease ka, pwede niyong mugid. Timplahon ang ining klase sa coffee mix naton, mga katropa. At the same time, kung hindi mo gusto nga maging acidic ka, di pwedeng-pwede man ini Japon, kaya di wala ganis ang caffeine. Kag ang manami sa ini nga kape naton, nagabulig gini sa mga hormonal imbalance ang aton nga mga kababaihan. So if you want to drink coffee nga hindi magpalpitate, nga hindi maging acidic, mag Santon Plus Coffee Mix na kita. And syempre, no, nagabalik na naman ang inyong extra service nga programa dire. Kaupo din inyong Uncle Bob sa 103.9 XFM Bacolod. Kag, please, once again, do like, share, and follow ang aton nga official XFM Bacolod News and Public Service Authority page, ha, mga katropa. Kay 140,000 followers na kita. Thank you! At the same time, no, shoutout na gali sa aton nga katropa nga si Tristan Wyatt V. Gulay. Thank you so much sa pagtutok dire. Thank you! Dito ka din niya. Taga Cotabato naman niya si Tristan Wyatt V. Gulay, ho? Taga Tampakan, South Cotabato. Thank you so much for being here, ha? Taga Heritage Academy naman ni siya, ha? Nag-eskwela. I mean, okay ka pang istok ko di, ho? At least, balaan mga kilala. Tabla mga nag- ano di sa ato nga magkakomento, no, sa ato nga programa. Siyempre, ano bala na, uy, normal malang ina kita kayo kina-stalk, dapat stalker man ta. At syempre sa mga katropa to dira, no, nga nagpamati subong, no, kay sa ilang mga radyo, sa ilang mga salakyan, papuli na ni sila, no, kahit out na sa mga eskwelahan, out na sa aton nga opisina, or papuli na sa ilang mga probinsya, halong-halong kita sa pag-drive sa mga driver ta dira sa aton nga mga public utility vehicle. Please, di mag-init ang ulo, ha, kay kabudlay gid, no, basi masangkot naman kita sa mga kontrobersiya. Dapat suwabi kag ginatawag nga do ka cool lang lang pag drive, parang tapatawhay lang bala, hindi lang magsobra ka init ang ulo kay dira na kisa nagkakakita kita kontra, no, kung mainit ang ulo to sa dala nun. Anyways, drive safe mga mamang and papang, labi na gid sa aton mga katropa dira nga mga food delivery services, no, mapa orange ka man, green, pink, black, yellow, no, muni mga colors sa aton mga delivery services, no. Shout out sa inyo tanan, ari naman ang baboy naman nga may mga sakit naman ang tiyan ko sa buto, no, maasang giyop ko black rin sa gabi black. Agad yung bata ko, masanggiyop ko naman. Temptasyon kay Muya to. Wala ka na may blood ta. Mukbang mo gining. Wala mo na nga wala galat na galant tao. Mukbang guys kay katulo laway ko. Sabi mo mga batian mo mga garago mo. Nga, no? Ay nako grabe. But anyways mga katropa, no? Arina ang aton nga sulat nga kimpadala sa aton katropa nga si katropang James. Aton na pagkabasahon, ha, kag aton tukibon ko ano gid bala ang ining imaginary girlfriend, no.

Dear Uncle Bob, maying hapon. Gusto ko lang gali i-share ang akon nga istorya, no? Parte sa akon nga uncle. Bala mo daw, nagkakadlaw na lang gig kami, eh. At the same time, naluhoy sa amon nga uncle. Ini nga amon uncle daan daw, matandang binata, bala. Kung sa aton pa daw, kalaon. Pero sa mapati ka hindi, Uncle Bob, nabuang na ni siya sa isa kababae, no? Sa babae, sa imaginary girlfriend niya online. Wala kami ganyan kabalo kung di ini naghalin ng or paano nagsugod ni nga nagkilala na sila. Pero sa amon nga nakita, truly, madly, deeply in love gidyang amon nga uncle. Halos daw hindi na iya mapungga ng iyang paghatag sang time, no? Labinagid nga biskan ano ini kabisi sa ubra. Hala siya ka chat. Imagina, aga, ugto, hapon, gabi, kisa kagahon. Gabi na arak ang iyang cellphone. Hindi man sa kaginaintrahan na mo ng call baba nga mo nga uncle. Pero isa daw, hindi nabiam mo. Despite kung gaano kabisi ang amon nga tiyo, nahimuan niya pa niya paagi para makachat ang iyang imaginary girlfriend online. Ang hindi ko pa makaya kag napiyaran man sa akon pamilya, pirmi ni siya nagapadala kwarta sa ining karelasyon niya online. Why manabalatan isang malain, no? Kung legit kaglihiti mo ang ilang relasyon, labi na gid kong kilala namon. Pero Uncle Bob, pwede bala na magpadala sa isa ka girlfriend mo na never mo pa nakita? As in, never ya pa nakita physically. Sa sobra subong nga kadamo na nga daan sang fraud kaga scam nga kakatabo sa aton na through online, syempre kinanlan ta maging vigilant, no? Maghalong kumbaga. Nadlock lang kami sa iyang seguridad, no? Sa amon nga uncle kay base bala panghatag niya ng mga ATM pin niya, mga code niya or ano man dira, no? Even though kaka-expose ng iyang mga credit card, mga kung ano-ano pa nga mga bagay nga dapat hindi dapat ma-expose. Kabudlay bala ko nga pabahi-bahi lang pero sa likod galisang kamera lalaki. Dako gini nga bukol nga kaluton gid ni tiyon. Subong daan nga daw miara sa mga binabahi, no? Nga mas babahi pa sa tuntun nga bahi. Kaya tungkol din sang filter, tungkol sa mga kung ano-ano dira sa nga app nga ginagamit nila, no? Pero the way namon nga dyan advice sa kamuntiyo or laygaya namon, siya pa ning akig. Inapabatsag lang namon kung gaano kami ka-concern sa iya. Pero dong guwado kami ang kontrabida. Hindi niya gusto nga intrahan ng iyang online love life. Kisa madakpan ko siya, no, nga sa webcam lang sila ka-istoryahan na, eh. Dira lang gina sila, nagkakita na, eh. Pero imaginein mo, Uncle Bob, ha, nalabot pa sila pila ka tuig. Grabe, no? This relationship exists. Kag kung amo na ni sila kalawig, kag amuman kalawig ang padala sa ngakon nga tiyo sa iya,
Malamang paldo na si girl. Paldong paldo sa ginapadalasang akon nga uncle sa iya. Pero Uncle Bob, lain gid ako makilala namon sa personal ang iyang karelasyon, di ba? Kung isa gani daw, do kapiliton ko nalaga nga akon nga uncle nga hibal-abala ang tuntuod nga personalidad sang imong nga karelasyon. Inabalang hibal-aman kung mayara siya sa Facebook account, Instagram account, or ano klase pa nga mga social media account. Inabalang mabalaan mo man kung din siya ka-star, kung ano yung trabaho, para makaduan ta kag mahibalaan kung matuntuod gid bala ini nga babae. Pero ugaling, sino bala kami para magbuot sa iyang mga desisyon? Subong daan tungod sa mga technology, ang lalaki gabahi, ang bahi galaki. Pero despite sa amon nga mga laygay sa iya, naglawig pagid sila. Nagadugang ang tinayang taang tuig, no? Mas nagahugot ang ilang relasyon. Ambot lang ako nga hindi ko gini madedmang ini nga sitwasyon sang akong uncle. Do ako baling naluoy sa iya. Pero te, sino balata para mag-iintra, no? Siguro as long as makita tang tiyo, tang malipayon. Sa edad niya na, nga do hindi siya kakita girlfriend, pero te, nadayon. Pero te, ano gibilang dapat namon ngayon muna, Uncle Bob? What is the best way nga mapakita namon sa amon nga uncle nga we care for him, we care for his money, para mabutanggit sa sakto ang gasto niya, no? Kay kung matutuod niya malang niya nga girlfriend niya, why not? Di man kami magpugong sa iya, kaya ti palangga niya ang tao. Pero base ba lang makadto lang sa scam? Base ba lang ginainto lang siya sa iya nga girlfriend? But anyways, na ginsulat ni namon para sa imo, para matagaan mo kami sang proper advice. Once again, tagwa ko sa ngalan nga James. Madamang salamat and more power sa inyong show dira sa Axe FM Bacolod.

0: Alright, so katropang James, madamo gin salamat sa imo gin padala nga sulat, no?
1: Thank you!
0: Actually, hindi na nabago sa ako, no? Ang muna nga sitwasyon, been there, done that, no? Actually, nagyan ko man nga na intuan man ako sa nga babahi nga through online, no? Ano to nga dating app to do? Nalipat lang ako, no? Pero do sikat nito nga dating app sang una. No, abi ko, gambar siya nga may cancer siya ko, no? May balatian, mo na nga nakakalbo siya. Wala ko tool doon, nagkapadala kwartaya, pero ano ba lang, nagkarelasyon ka mga wala, not even seeing her, no? Nga nagkapot sa punto yung pagkakitanay namon, masyado ka gamay, kailin ka babae. Medyo naman, pero may struggle eh, dira, no? Sa may, somewhere dira sa Bacolod. Eh, nagsorry man siya, no? Kahit nahulog mo ng buhat niya sa akon, pero galing, hindi ta na siya mapatihan, kahit nagbutig na siya eh. Pero anyways, enough of my story. Amo na nga naka-relate lang ko mga katropa, no? Pero balik ta sa imo, katropang James, no? Sa panahon subong, kabalo ka na gid, nga damo, gid.

hindi na ko makibot kung ang imong uncle sa edad niya ngayon na ma-hook in sa amunin ng mga online dating. Kaya ito god uso na ini. Kasi isa pa, siyempre, lampas na siya sa edad niya, no? Lampas na sa edad niya nga, lampas na sa kalendaryo, pero te, subong pa lang siya nag-sinultero, di ba? In the benefit of a doubt bala, kumbaga, ihatagta sa iya ang kalipayan. As long as, ara lang kita gyapon nga nag-guide sa iya, no? Kung base pwede nyo ma-insert ang inyo nga mga advice sa iya nga call. Base pwede hibaluntang mga information gid sang babae, no? Agree ko din sa imo yung opinion nga hibaluon ng Facebook, mga personal detail bala sang babae para at least may seguridad man ta nga sakto ang iya nga ginaubra, no? Pero again, karapatan niya na kaya man ay korta, iya man ay kabuhi, iya man ay tagipusoon nga ginabusog isang kalipayan. Sino balata para mapugong sa iya, no? Iban ganing nga mga tao, ya, ginagastusan nila ilang mga manok, iban ginagastusan nila ilang mga ido, iban ginagastusan nila ibang mga tao, iban ginagastusan sa kasino. Wala ko na yung ginambal yung malahain ni na, no? Kahit tungod, ikaw man yung nakabalo kung paano mo palipayon, as long as sobra-sobra ang kwarta mo, ya, why not, diba? Pero kung sakto lang man niya sa inyo yung pagkaon sa balay, or ano, te, kumbaga, sinuta para punggan ng isa katao kung paano niya gasuso niya kwarta, iya man na iya, iya man na kinitaan, iya man na pinangabudlayan. Diba? Unless kung family member kita, no? Asawa ka, bata ka, or ano man na, na may karapatan ka. Pero ti, kung naginagambal nga family member niyo, hindi naman, no, as uncle niyo na, ti, I think there's a little bit of, you know, nga karapatan nga mag-intra ka mo sa inang sitwasyon. Kaya ti, gusto niyo lang makadto sa sakto ang ginapadala niya. Pero imagine mo, pila na kasi sila katuig, ti malamang paldo. Paldo na gid ang babae. Ang inyo na lang giday mo on is ugyunin na lang inyo nga angkol. Importante happy siya makita nyo. Kesa naman nga damo siya ng kwarta pero subo man siya. Karon ini nga kwarta ya, isugal niya lang, iinom, ibisyo, wala man Japon, di ba? As long as makita nyo nga sakto man ang kumbaga ang panlawason niya, huwag ginapabayan, happy siya, kumbaga gablooming ang inyong atiyo, di, ipasa Diyos na lang ah. I-pray ta na lang na pangamuyuan ta nga sakto ang babae nga na ging girlfriend niya, kag hoping na one day makilala nyo gid kung sino ang iya nga girlfriend, okay? Thank you! So mula na anay ang advice ko, kahit wala man ta kabalubi ko anong ginaistoryahan nila, no? Wala ta dira sang time nga nabuo ila relationship. So let's not be judgmental kis aha kay ti, who knows? Yeah, we can be vigilant, but who knows? Tutuod gi manggali ang babae kag nagakaluyagay gid man sila. No, there are people, no? I'm a wedding singer. Saksi ako sa mga stories ang life nila, no. Iba nakilala na through chat, through FB, through all types of dating app. Iban patigayo, no? There's a lot of love story in this world, no? Kung paano nabuo. So let's not be judgmental, but hindi lang madula ang pag-care kag pag-advise ta or paglaygay sa aton mga kapamilya, ha? Anyways, madamo kayong salamat, katropang James, ay maging padala nga sulat. We learn from it, no? Madamo kayong kami nga na-learn subong sininga istorya. Alas 5, 9 na sa ngapon, mga katropa. Kag tapos na kita sa una nga sulat. Mabalik kita, mamati kita rin sa malipot nga painumdom kag musika kasi aton pagbalik. Ato naman,

0: istoryahano ang ikadua nga sulat gipadala sa aton diri syempre sa extra service. Kaupo din yung Uncle Bob sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Himaloa ang imo balatian gamit ang health analyzer machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City, tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center, bukas Domingo, tubtob Biyernes.
2: Ako
1: gusto ko niyo
2: sa mga nasing bang. 74 years old sa Felicia Street, Lambunan. Basta, produkto ni Remilito, oy, tama, executive, Santon Plus Gold, Santon Minsi, Santon Coffee Mix, makabuli di kalawas ka tao.
3: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease, kalabanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang. Mm-hmm. Kasi sila malang pirmi maka-afford magbakalit son.
4: Uh-huh.
3: Ang mga pigado, iya sa una, tito gabang lang kag okrang, ginman tinerto sa uma.
5: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado, nga kung kisa, wala na balaan, Doc Nelson. Okay, mostly sa mga tao, labi pa kong pigado, kita, bisan may ginabatjag kita, sintomas na sa hypertension, pero ginadeny naton, ah, okay ni, kaya ko pa ni. Amo na kong kisa, may ara mga kautura naton, nga yara sa uma, naabutan sa ilang stroke, nagka-problema. Kaya wala gali mabali, nga mataas ilang blood pressure. Kaya ang pag-sige man kaon sa mga maasin or
3: maalat man,
5: nga mga pagkaon, isa na sa kabangdanan man kataas imong blood pressure.
4: Yes, so, kay kung gis Dr. Irwin, ato ka nagit sa bukid, ang kararuton bala, kararuton mga root crops, damo dito.
3: Sumuran ka na?
4: Oo, sumuran ka. Dahil amun sa banwa.
3: Bailuhan mo sang?
4: Uga. Uga
5: ka tinabal.
4: Nga, maayo diyan niya, ariya, okay, bailuhan kung giniginamos pagpuli sa bala. Ano dala mo, giniginamos ko di? Halos sa aton makauturan sa buong gataas ang blood pressure. Sa una, muna yung bali sa Diyosel, sa una yung mga manggaranon lang mga problema sila. Subong niya, pati ang mga pigado, nagka-problema sina. Okay nga, kung tanawon mo ang komunidad, subong anong kinalain sa mga granon kagpigado, subong sa pagkaon, how? Wala na sila masyado kinalain. Okay nga, kung pigado, kakaon man to sila matambok ng pagkaon, kakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na, Santon Plus Gold.
7: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold, intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan girang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
4: Sa buong panahon man, Sir Jusel, makita na ito at mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mong pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga ah, hindi daw wili sa cellphone.
3: No.
4: It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sa vitamin D na kinahanglano nila nga mag-protection sa ilalawas. Pabako sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na inaki nga mga bata subong, hindi na halos magpainit. Hindi nga kita bata subong magpainit. Hadlok na sila kaya nga. Uso TikTok mo mag-itong kuya karon law ay ko. Oo. Hindi, muna sa atong mga kauturan subong, i-encourage na ito na atong mga bata. Inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga ah, malayo sila sa baltian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilang ganang hindi sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila premium D3. Nga ah, wala masyadong expose sa adlaw subong, paano nila makuha ang vitamin D3? Kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang premium D3.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: Pero pinaka-dabes, kinaupda na ito sang Santon Vitamin C. Pag may Santon Vitamin C, Dr. Irwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong alawas.
5: Yes, no? Sa mga kauturan, ito na nga ito nga Santon Vitamin C non-acidic. Muni siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa nga ito dyan. So, ang nga ito nga Santon Vitamin C is unnatural ni siya kag non-acidic.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.

0: alas 5:25 na sa nga po mga katropa kagining oras. Kinadulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento. Pagabot sa aton nga mga beautiful eyes. Walang iba kundi ang aton nga Vision X Plus mga katropa. Ining Vision X Plus na mga katropa isa ini sa mga bulig sa aton nga mga mata. Kung subong pa lang nagaburon-buron, harapon, kag medyo doon nagalabo ang imong vision, it's about time mag-Vision X Plus na para hindi mahulog sa serious nga mga balatian like katarata, tirijum, kag glaucoma. Ang ini nga aton nga Vision X Plus mga katropa may ara ini sang vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga manami gid sa aton nga mga precious eyes. So kung kakapektuhan ang imo mata sang mga radiation halin sa mga gadgets ta no like cellphone, tablets, computer or anuman klase sang gadget nga naga-destroy sang aton nga vision, it's about time mag Vision X Plus na para mahalungan ang aton mata. And syempre, no, once again, sa mga katropa na dira nga nagatutok lang gihapon diri sa aton nga radio frequency nga 103.9 XFM Bacolod, maayong hapon. Ang iba nagapreparara na sa ilang mga tiligangon, mga sudano, no? So, eat healthy food lang gid ha. Sabayan sang proper exercise kag syempre sa pagtumara sang aton nga mga Yes to Health products diri sa aton sa XFM. Eh narin na magabasa na kita sang aton nga ikaduha. Kaduang sulat nga gipadala sa aton naman sang aton nga katropa nga si Elsa. Ini naman nga aton nga ikaduha nga sulat may kaangot ini sa pirmi paghibi. Ano bala iya ginahibian? Aton tukibon ha. Sa aton nga ikaduwa nga istorya nga gintig-uluhan. Pirmi na lang gid kuya kahibi. Uncle Bob, ako gali 30 years old na. Pero dalaga pa. Isa, daw nahuya na ako magwa. Kitungod daw wala gid may nakita ang akon ng mga piyakbalay nga may nagkapangaluyag sa akon. Sino man abi ang gusto magrelasyon, no? Kung daw every time in love ka, kakabigo ka man dayon. Hasta nalabot sa punto nga daw wala na gid ako gana magrelasyon. Pirmi na langgi ko biga kaintuan. Kisa Uncle Bob, nagpaminsan na lang ako nga ako bala may diferensya. Masyado bala ako kastrikto? Manuglaon balang batasan ko? Simple lang naman ang akong pangarap, Uncle Bob. Ang makabuos ang pamilya na ginatawag. Pero nga muna yan, oh. Dugin na dalok sa ako ng ginatawag nga paghigugma. Sa time nga nagaka-inlove ako, ang ending ko, hibi. Hibi bawat relasyon. Kakaunsa diin, dapat malipayon ako. Pero ano ang balo sa akon kundi hibi? Bigo. Kasakitan. Amo na yung akon maaguman. Amo man isiguro nga daw nag-deadman na lang gid ako sa ginatawag nga kaluyag. May mga laki nga nagkapabatsyag sa akon pero no more pain. No more tears. Bagay, pwede man ako siguro mabuhi nga ako lang isa. Nga akinan lang ko dapat may lalaki sa kabuhi ko. Subong nga panahon nga daw, okay na, nakaya ko na maging isa or nag-aisahon. Wala mo kong aim nga manami kita nga kon nga pangabuhi like manggaran. Simple lang nga pangabuhi ah. Pod lang nga kon nga magiging bana, magiging bata. Ang importante, isa kami kapamilya. Amo lang mana ang yung pangarap ko. Since asa subong dalaga pa ako. Gusto ko lang matagaan ko sang oras ang akon nga bana. Masikaso ko ako na bata. Simple lang ang pangarap, di ba? Pero nga ado hindi git paghatag sa akon. Nga every time niya maluyag ko ya Diyos mio. Kakatopagi ko sa lalaki nga manog into. Lalaki nga mahilig mag-grab sa opportunity. Lalaki nga ang laot lang sa akon is iban nga bagay. May araman nga lalaki nga naluyagan ko pero may asawa. May araman niya nga duwa kami ang girlfriend niya. Iban naman niya, may araman niya nga nagkakaluyag sa akong pero hindi nila gusto ipakilala ang ilang nga tutuod nga pagkatao. Ano na iya? Pwede bala ina? Subong nga may nagkapabatsyag na naman sa ako ng kolbab. Gusto ko man tani sabto no, pero may kadlok na ko nga mabigo. So hasta na lang gid ni siya guro sa pangaluyag. Kaya hindi na gid ako mag-testing liwat. So good luck na lang sa iya. Amo na gani nga ginsulat ko ni. Naging padala sa imo programa ang kolbab. It's about time na bala nga mag-try ko for the last time nga magsalig sa isa ka lalaki. Nga ready na ba ako para ihatag akong tagipusoon? Taguan na lang ako sa ngalan nga Elsa. Madamo nga salamat. Thank you!
1: Elsa, Elsa, Elsa.
0: Di inang imong utod sa Frozen. Diba kilala to si Elsa sa Moving of Frozen? Nga naging frozen na ang imong heart. Doon nag-cold ka na as ice. Pero madamo gapon nga salamat sa imong ipadala nga sulat. Kaga Elsa, there's nothing else na makabulig sa imo but is yourself. Aba nga dapat Elsa, always mo gid nga paminsaron. Ang kabuhi sa kalibutan hindi ni karera. Kung hindi ka man niya magkanubyo, kung hindi magkapamilya, wala gid sang problema. In due time, maabot ina. Wala na iya ginadalian. Kung kapila man ta madus mo sa aton pagkabuhi, wala na iya ginaisip kung kapila. Ang importante nga gabangon ka. Dahil na pagka mo forever ka na lang dagigda. Hindi na niya mo, no? Pero tandaan mo, Elsa, katropang Elsa, na hindi mo gidguro kinanlan sa partner agad-agad, no? Ang imo kinanlan is analyzation. Ma-analyze mo nga basi sobra ka kahalog, sobra ka ka-lenient, kag sobra ka ka wala masyado nag-ginatawag nga nag-research sa tao nga mga nagasulod sa imong kabuhi. Sometimes we have to be resourceful to learn how to educate ourselves na kinanlantagid mahibalaan ang tuntuod nga pagkatao sa isang katao nga nagasulod sa atong kabuhi. Para naman mabalaan ta kung ang iyang motibo is insakto, no? May araman niya, kumbaga let's not discriminate men or women nga may mga bata. Malamang may ara sila failed relationship, ang muna nga may mga kabataan sila, may mga naging karelasyon sila, as long as wala na sila. No? Hindi mo na pwede kayo tungod may kabataan kami, hindi na kami entitled for a relationship, no? Let's not generalize those people na may mga kumbaga excess baggage ginatawag, or may mga package deal nga ginatawag, no? Ang ginambal ko lang sa imo is prepare yourself sa maabot naman nga pagsubok sa imo kabuhi. Hindi mo man mabalaan nga nagdaog ka kung hindi ka magpusta. Life is a gamble. You know, sometimes you have to gamble in order for you to win. Wala niya sang ginatawag nga disclaimer ang isa ka relationship. No? Kailangan mo itistingan para mabalaan. So kung subong nga gamble ka nga nagakaluyag ikaw sa ininga nga laki, di try mo nga hindi anay pagsabtun gidayon. Test that person. Test his patience. Kung makahulat gid bala siya sa tamang oras nga sabtun mo. You know, try to ask questions. Try to know him better. Try to investigate kung din siya ga-star or sino yung mga pamilya. You know, we have to be open sa possibility nga sometimes they have to hide their identity because siyempre wala sila confidence, no? Pero let them know nga willing ka naman magbaton. Sometimes we have to pretend, no? Na we are this or that para to give an impression nga maayo kita or amutan ni nga tao, pero sometimes kinala mo lang the recipe of courting someone or relationships, magpakatotoo ka lang. If you're a bad boy, then you're a bad boy. You're not a good boy. So why would you pretend to be a good boy if you're a bad boy? Pero ina, kumbaga, you've been a bad boy, but turn out to be a good boy. Or kung mamangkot sa imo, may bata ka na, hindi pag-deny. Magambal si mong bahay nga may bata ka na, bala, oo, damo. Mabalaan ay okay, oh. Dara na mabalaan kung ma-discriminate kanya. No? Wala gid malain ano mo na karon niya kay nadusmo ka. 'Di ba? Hindi ko man pwede bailong kabataan ko, 'di ba? It's either you accept me and my family or my kids, or find someone that is alone or solo. 'Di ba? Because for me, love does not have what we called exemption. No. When you feel love, it's love. Muna siya ginatawag ba lang nga, without any condition, unconditional love. Because you do not love the person because she's beautiful. I love that person because ay kay guwapa siya, ay kay manggaranon siya, ay kay sexy siya, ay kay talented siya. So meaning you have reason why you love that person. You have condition. You will love the person because I don't know, I just love him, I just love her. But gani ang halaplangga ko sa kadungol mo ni siya. Ay ka, kaulumo niya. Do ka namin, pakulon na klase tao. Pero love ko siya. Yeah! Diba? Find that kind of love, no, na you just love the person without any reason at all, no? Because love is felt, not dictated. Di mo pwede diktahan ng love. You just felt it. You know, sometimes people, kumbaga, may mga tao nga hindi nila maintindihan why do you love that person, no? But it is what it is. Kumbaga, we cannot tell or we cannot Di ta pwede suguo ng isang tao. Uy, palanggaan na si amo na. You know? Or hindi ta sila madiktahan. Amo na ganing imbutang ang tagipusoon layo sa tanan nga senses ta, no? Heart is far away from our senses diri, no? Or what we call the important senses aton lawas. The sense of sight, the sense of hearing, the sense of taste, the sense of smell, and our mighty brain is far away because our heart is independent. No, it has its own what we call decision. Because if we rely on our brain, which is definitely dapat utok it unahon, no? That's the reason why it's on top, because his mind is the brain is the most powerful of all our senses. Oh, you have to think first. Ay, kay kahamot sa iya mo na gusto ko sa iyo. Alam, kay kanamit sa iya. Ay, kay kanamit sa iya pamatian. Diba? Ay, kay kagwapa sa iya. Utok, ay, kay kamgaranon sa iya, diba? Kasagad sa iya, diba? Pag ukita nanti, mahaboy na sila message sa imo heart, di pasado sa amon tanan. Ay, panggaan na. Diba? Hapos magambal pero kabudlay batsagon. That's the reason why I really feel you, Elsa, no? Nga, kung kisa, traumatized ka na, may kadlo ka na, but if you really want to have a family, munambal mo nga pangarap mo magkaroon ng pamilya, you have no choice but to try to love again. Okay? And if you're scared to love again, then you will accept the fact that you will never have a family but to live life solo. So choose whether you still want to try again or to live your life solo. Okay? So once again, maraming gid nga salamat sa imo aging padala nga sulat.
2: Thank you.
0: I hope may na learn ta subong hapon, no, sa aton nga mga sulat nga padala sa aton mga katropa. And you know what, life? You know what, mga katropa? Let's stop being technical to our life, no. We're so technical. Let's just enjoy what we have. Prepare for tomorrow. As long as you live, may kabuhi ka pa nga nabilin. Stop putting grudges, no? Holding some grudges towards people. Learn to forgive. Learn to forget. Learn to move forward. You know, it's you who decide. Sabi nga nila, kung sa Tagalog pa, everything, or sa English, everything is a choice here in this world. If you want to be happy, then choose to be happy. If you want to live life miserable, then that's your choice. It's always going to be a choice. Because we people are rational people. We are born rational with reason. Live life with reason. Reason out. So hindi ka pwede diktahan what is good and bad. Because that's an instinct of a person. The moment you live in this world, you know what's good and bad already. By the help of our guidance of our Lord God, who is a sort of source of our goodness, and by the guidance of our parents, no, loved ones, family, you know better what's good for you. So if you are in some situation of your life na nabudlayan ka, then that's already your choice. No one gave you that kind of life. It's you. Let's stop blaming parents, blaming people, blaming God, blaming everyone else. Blame yourself. Kung ano ka man subong na panahon, that's your choice. Ay, kapigado, ay kano. Kabalo ka nga, pigado ka, then why would you not work to earn?
2: Ay, kabudlay sang life. You know how terrible life is, then why would you live life like this? Diba? You have your brain. Live smartly. Work smart, not work hard. Let's have our brain function. Okay? And then let our heart receive love, care, and happiness. Thank you! Once again, this is your Uncle Bob. And madamugin salamat sa pagtutok dari sa atong na programa tuwing hapon, Mondays to Friday, 4 to 6 p.m. dari sa extra service kaupod ang atong Sexy D nga makita ta on Monday, no? Get well soon, Sexy D. And madamugin nga salamat sa tanan nga mga katropa ta nga nagatutok perme. And on Monday, I'll try my best na makapag-live sa TikTok, no? Kay para at least sa mga TikTok people ta, thanks to our engineer here, no, Sir Janelle, na gintagaan tas ang way para makapture ang tanan ng mga sound effects, music, and everything. We will try that on Monday. Kaya abangan nyo ang aton nga live sa TikTok, 3SXFM, sa akong account nga ka-vocal. And of course, tutok lang gyapon sa paborito nyo nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting. Bye-bye. God bless.
3: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain.
13: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
17: X. XFM.
18: FM.

Christian music now playing on Gospel Hour on XFM. Speak.

Thank you.

Ha ha ha!

Thank you.

Thank you.

Thank you.